0: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Okay, good morning. It's another day and thank God it's Friday. Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Magandang araw po sa ating lahat at makabuluhan na pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Ayan, June 12, 2026, ika-128 taon na na ito po ay ating ipinagdiriwang ang ating pasasalamat sa kabayanihan ng ating mga kababayan noon pa, magpahangga ngayon, ano, na patuloy pong sabihin natin lumaban, ipinaglaban para lang makamit ng ating bayan ang kalayaan. Hindi lang ang mga bayani noong mga nakaraang taon, kundi yung din pong mga bayani ng kasalukuyang panahon na nangangalaga, ika nga, sa kalayaan ng ating mga kababayan, kalayaan ng bansang Pilipinas. Happy Independence Day, June 12, 2026. Siyempre, sa larangan ng sports, ganun din po ang ating pagbati, lalo na sa mga pangunahin nating atleta na nagwawagayway sa bandila ng Pilipinas, nagwawagayway sa pangalan ng Pilipinas sa mga malakihang international competitions, tunay na nagbibigay ng karangalan para sa inang bayan. So mabuhay at maligayang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Okay, sa mga bumabanderang balita on a Friday morning, today nga is June 12, 2026. Mga labi ng pumanaw na student-athlete ng Ateneo de Manila University. Etong si Rene Clert Baterbonya, nandiyan na po sa Davao, nasa Ateneo de Davao University campus na at mag-uumpisa na yung wake o yung lamay niya June 12 hanggang June 14. Okay, nandiyan bago ito ilipat doon naman sa kanyang bayan sa Davao del Sur. Samantala, sa larangan naman tayo ng volleyball. Okay, so sa Candon City kahapon, kagabi, natapos na ang kampanya ng Pilipinas. Dahil ang atin pong Philippine team, Alas Pilipinas Women, okay, ay natalo sa koponan ng Chinese Taipei. Kaya naman bye-bye na sila sa contention na makaabot pa sa semifinals ng ABC Women's Cup. Samantala, mamaya ating tatalakayin yung pong Philippine Women's Team natin na aalis. Pupunta sila sa Malaysia para naman sa Billie Jean King Cup Asia Oceania. Okay, Group 2 competition ang naisi ng team ni na Coach Denise D, Steffi Aludo, Tenny Madis, Shira Hope Rivera, and Alexa Milliam ay makatuntong na sa Group 1 ng prestigyosong Billie Jean King Cup competition. Samantala, patuloy ang pagbura sa mga records dito sa ginaganap na Philippine Athletics Championships sa New Clark City sa Capas, Tarlac. So, may mga bagong record holders from Sepp Placido to itong ating Filipino-German na kahapon nagtala ng record, and likewise kagabi si Kabanda, okay, Nathaniel Zeller, okay, at kagabi naman ay si Ivan Kabanda. Karamihan sa mga gumawa ng record, lalo na si Kabanda, si Placido, okay, ay mga junior athletes natin, under 20 athletes, kaya naman mukhang ito'y magandang senyales na may mahusay na programa at malaki, malayo pa ang haharapin ng Philippine Athletics natin with new batch of talented tracksters. Mamaya ay atin ding tutunghayan ang report ni Rhea Arevalo. Siya po yung nakatutok dito nga sa ICTSI Philippine Athletics Championships. Samantala, nagbukas na kagabi ang World Cup. Yes, ito yung pinakamalaki na competition sa buong mundo. Siguro next to the Olympics. At wagi ang Mexico. Ang host Mexico, wagi laban sa koponan ng South Africa 2-0 doon sa dramatic opening match ng 2026 World Cup na kung saan tatlong mga players kagad ang may red flag at uuwi na kaagad, hindi kaagad makakalaro sa susunod na laban nila. Okay, so mamaya tunghayan natin yan. Makulay ang opening kagabi. Di na lang tayo nag-grab ng mga photos pero doon sa mga official website ay nakita natin kung gaano kasaya ang opening ceremony with, of course, Shakira ang bumandera doon sa mga show, ika nga, doon nga po sa opening sa Mexico. Yung sa US at sa Canada, may separate opening ceremony sila. This coming week pa, magaganap yon. So, ngayon, sabihin natin, ang attention nasa Mexico muna, kung saan ginanap nga yung unang match won by host Mexico over South Africa. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samutsaring balita, ibabahagi po natin sa inyo on a Friday morning. Dito lamang sa Headline Sports, kasama ko si Susane, ganun din si Ren, and of course, Malolos Transmitter. Sana kayo ay nakatune in sa 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating Facebook page and DCSR Sports Radio. Basta i-check nyo yan every morning. Diyan namin sinishare ang aming live stream at magkakaugnayan tayo, magkakakwentuhan tayo. Nandoon din po kami sa PBS receiver, ito yung dating e-radio portal, at hanapin nyo lang yung sports radio, makikita nyo naman yung aming logo dyan, sports radio anytime, anywhere, ayan, listen to sports radio. Okay, so quick time out tayo, tapos sa ating pagbabalik ay ibigay na namin sa inyo ang detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
10: PSC Hour.
11: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
10: PSC Hour.
11: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintiks. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
10: PSC Hour
11: sa Sports Radio 918.

And we're back. Dito pa rin po sa Headline Sports. So, kaninang madaling araw ang labi ng pumanaw na student-athlete na si Rene Baterbonya ay dinala na nga po sa Davao siguro mga 4 hours ago. So, ibig sabihin niyan ay alas 4 na madaling araw nandoon na sa Davao. Isang private plane ang nagdala dito sa labi ng pumanaw na si Rene. At sa isang simbahan, hindi ko lang sigurado kung itong simbahan na ito na pinagdalahan ng labi ni Rene ay ito na isa loob ng campus ng Ateneo de Davao, yung kanilang high school campus. Pero bago po yan, from the airport, siya ay dinala muna sa isang funeral parlor and then saka idiniretso dito sa loob ng campus si Father Karel San Juan ang nag-post nito at na-share ng Ateneo de Davao University. So mag-umpisa na ang lamay para dito kay Rene. So naka-post sa kanilang page ng Ateneo de Davao, celebrating Bobet. Okay, panaghoy amping puhon. Yan ang sinasabi. So sa araw nga na ito, June 12, simula alauna ng hapon, hanggang alas 5 ang kanilang public viewing. Bukas naman, araw ng Sabado, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At sa June 14, Sunday, 10 a.m. to 10 p.m. ulit. Okay, so yan po yung mga schedule ng public viewing dyan sa Ateneo de Davao University. May mass sa June 12, simula sa araw na ito hanggang June 14, 6 to 7 p.m. Ayun. So, Christ the King Chapel, Ateneo de Davao Senior High School, Bangkal Campus. Yan yung pinaglalagakan. Nakita din po natin sa ilang posts ng ating mga kaibigan, lalo na ng kanyang coach, Coach Jess, yung dito naman sa Arlington. Pakita natin yung sa Arlington kahapon. Nadalaw din ito ng sports radio sa pamagitan ni Dennis Ilanga. So yan po yung dito sa Arlington. Yan yung mga nakita natin dun sa loob. Understandable, wala kami exclusive na photo. Yan po ay photo ng kanyang coach, si Coach Jess. Okay, na we just grabbed it, senior na mga kaibigan niya sa social media. So ang pamamaalam din natin at pa-thank you. Marami ang sa batang edad, murang batang edad, marami na kaagad na na-inspire itong si Baterbonya sa napakaraming kwento rin na ating nakita. At syempre, nung nakaraang taon, nakita na rin natin ito nung 2025, nung sila nga ay nag-champion, yung Davao Region sa palarong pambansa. Mamaya po, ay may mga exclusive na huddle si Dennis Ilanga, sumabay na rin yung iba nating mga kasamahan sa media doon sa coach mismo ng nakalaban nilang team na Calabarzon, kasi kahapon late afternoon ay dumalaw din yung ibang mga, well, sa bagay bukas naman talaga yung yung viewing para doon sa talagang mga kakilala ni Rene, no, katulad nga noong noong mga top officials natin, from senator to congressman, congresswoman. May nakapanayan pa kahapon ang sports radio sa pamagitan ni Dennis, si congresswoman Bing ng Zambales. Then dumalaw din pala kahapon at nakiramay si senator Bam Aquino, senator Robin Padilla. Tapos ng bandang hapon, maraming mga players ang dumalaw kasi alam nila na kaninang madaling araw ay na yun na yung huling pagkakataon nila na magbigay ng respeto para kay Rene. So may mga foreign athletes, foreign cagers, okay, na dumalaw din. Tapos noong bandang huli bago gumabi ay dumalaw yung Calabarzon team. Ang Calabarzon team po ang tumalo sa Davao, diba, nitong championship, huling championship last month lang. So yung sina Duterte, tapos yung coach ni Duterte at ng Calabarzon team ay nandoon din po, na tiyempohan ng sports radio na nandoon sila. Kaya mamaya ay aming ibabahagi din sa inyo ang panayam at kung ano yung kanilang saloobin. Malungkot definitely na saloobin sa maagang pag-alis ni Rene Baterbonya. Okay. So yan po ay ibabahagi natin dito lamang sa Headline Sports.
Samantala, sige, puntahan na natin yung ilan pang mga balita, no? Kahapon. Dami pa ng mga ganap, ano? So, tingnan natin muna kung ano yung pinaka-latest bukod dyan sa pagtunghay nga natin dito sa student athletes. Actually, hindi lang si Rineha, pati si Divine ng Nigeria. Okay, so patuloy naman ang investigation. Marami ng mga pahayag. And by the way, last night, yung hinihintay na makita sa publiko man lang si Coach Tab Baldwin, ang Ateneo de Manila University, yung campus nila dito sa Quezon City, Katipunan. Yan sa pamagitan ng kanilang school paper, yung Gidon, ay nag-post sa social media na nandoon ang team ng Ateneo at syempre si Coach Tab Baldwin doon sa vigil nila kagabi sa loob mismo ng campus ng Ateneo. Tapos syempre andun din naman yung pahayag ng Ateneo na sila mismo ang pumigil o nag-utos kay Coach Tab Baldwin. Okay, at siguro syempre sa buong team na magkaroon ng pahayag habang ongoing pa yung investigation, di ba? Kaya wala tayong naririnig na pahayag mula sa head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Diba? Kasi gusto ng iba at maraming sektor, maraming organization ang humahamon o nanawagan na magsalita ka na, Coach Tab. Pero nilinaw ng Ateneo na sila ang nag-utos na hindi muna magsasalita si Coach Tab o siguro even other members of the team. Bukod pa yan sa mga lumabas din late afternoon kahapon mula sa DOLE, diba? Yung pag-check doon sa permit, the working permit ng foreign coach na si Tab Baldwin dito sa Pilipinas. Tapos syempre yung mga kautusan na talagang isabina ang buong koponan ha para ma-interview at talagang malaman kung ano yung mga ganap until June 15 ano kailangang humarap sila, di ba? Itong buong team na ito. Okay, so sige, punta naman tayo sa iba pang mga pangyayari, ano? Puntahan muna natin, meron akong photo ni Rian Maliksi dyan, ano? Si Rian Maliksi pala ay nakakamit ulit ng bagong, sabihin natin, achievement, okay? Si Rian Maliksi sa larangan natin ng GOP. Siya po ay napabilang dito sa GOP Week All-America First Team, okay? Ang ating kababayan na si Rian Maliksi, dating world number 5 sa amateur ranking ng GOP. Siya ay, syempre, naging pangunahing golfer ng Duke University sa katatapos lang na NCAA Division 1 competition. She finished 3rd overall at kamuntik pa, syempre, na mag-champion nga dyan. But yung kanyang overall performance doon sa buong season, ika nga, ang nagbigay sa kanya ng nasabing pwesto sa All-America First Team. So, siya ay isa sa pinaka may best na freshman performance, okay? Meron siyang 70.61 scoring average, okay, dyan sa tournament. Meron siyang top 5 finishes, meron din siyang 3rd place finish nga sa pagtatapos ng NCAA Golf Championship. And right now, si Rian ay nasa isang competition dito yan sa Japan. Okay, meron siyang 4-under-68 nung opening day. So, hoping na this weekend ay may malaki ulit tayong balita and big result from Rian Maliksi. Samantala, okay, speaking of golf, ito mga samutsaring balita na ito, no? Sa golf din, kagabi, okay, or kaninang madaling araw ba yun? Okay. So, merong big result para dito kay Bianca Pagdanganan. Ano? Wala akong photo. It's okay. Ano? Si Bianca Pagdanganan na isa sa ating candidate para sa ating Philippine team. Sabi, nag-confirm na eh. So, nandiyan siya sa isang competition sa Amerika. Okay. And I think this is doubles ba? Okay, so sinusubaybayan palati natin si Bianca Pagdanganan. So si Bianca Pagdanganan ay nandito sa Doe Championship sa Midland Country Club sa Michigan. Siya at ang partner na taga-Thailand, si Shanet Wanasain, ay merong 2 over par 72. Okay, alternate po pala. Alternate shot format ang meron dito sa competition na ito. So, they are in a share of 34th place. Okay, si Pagdanganan at si Wanasain. Okay, 5 shots behind leaders na sina Camille Boyd and Michelle Zhang.
Okay. This is LPGA Tour's unique event. Okay. Best ball format sa second round naman. So, Filipino-Thailand tandem ito. And speaking of golf, today is Friday. Lahat halos ng mga golf competition ngayon natin nakikita. No? So, yung palang iba pa nating kababayan like Miguel Tabuena, Justin Kilbane, si Carl Giano, nandun naman sila sa International Series Morocco. Ito yung live golf. Ano? Pare-pareho silang may 73. Dito sa competition na ito, okay? Kilbane 73, okay? Nasa 60th, pang-anim na po silang pwesto. And then, okay, meron pang isa, si Rico Hoey, na alam natin ay isa rin sa napangalanan na maaga bilang member ng Philippine team to the Asian Games. Itong Filipino-American natin na golfer ay nandoon naman sa RBC Canadian Open. Sa Ontario, siya naman ay may opening round na 67. Meron siyang 5 birdies. Ha? Ang galing naman ng performance na ito. So, siya ay 3 shots off the leader after the first round of the competition. Okay, so, ayan. Yan yung ilang sa mga latest as far as Filipino golfers are concerned. At basta Saturday, Friday, yan. Thursday, even Thursday, meron ng mga golf competition. At tayo mahilig sa golf eh. At alam natin na ito yung isang kumbaga sport na ang laki ng chance ng Pilipinas. Kaya kami din ay interesado na sana malaman nyo kasi dito naman sa ating himpilan, lahat ng mga sports ay aming ifini-feature. Lalo na kung sila ay mga miyembro ng ating Team Philippines. Okay, so it's 8:28. Tuloy-tuloy po tayo dito lamang sa headline sport. So puntahan natin yung volleyball, ano? Akala natin makakalusot yung ating Alas Pilipinas, pero hindi eh. Ang Alas Pilipinas po ay kumbaga nagpaalam na sa kanilang bid o naisin na makarating dito sa semifinals ng 2026 ABC Women's Cup matapos na sila ay matalo sa koponan ng Chinese Taipei. Halos bago naman sila matalo sa Chinese Taipei, talagang napakaliit na nung chance nila na makapasok pa doon sa next round kasi talagang depende rin di lang sa magiging resulta ng kanilang kampanya sa Chinese Taipei sa pagtatapos ng preliminaries o group preliminaries, kundi doon din sa resulta ng mga kasama nila doon sa grupo. So, ayan, ang nationals ay yumukod sa Chinese Taipei 16-25, 14-25, 10-25. Ito po ay sa

0: Ang sabi ni coach, okay, yung coach ng ating koponan, Coach Jacques de los Reyes, okay, de los Santos pala, na in-acknowledge naman niya na kulang talaga tayo sa panahon sa ating preparasyon at yun ay isang malaking factor sa naging performance nga ng ating koponan. Malaking factor dito is yung preparation namin, sabi niya, and we quote, and then siguro talagang kailangan pa na more time. But we need to accept na ganito talaga yung pwedeng mangyari. Yan ang sabi ni coach, okay, ni coach dito sa panayam. Okay, doon nga po matapos ang kanilang pagkatalo, di ba? So with that, magpapatuloy yung action mamaya, titingnan ko kung ano yung schedule natin for today kasi classification na to eh. Classification na ng competition eh. Sino ba nanguna para sa atin? Okay. Walang daka double digit para sa Pilipinas, ano? Si Alyssa Solomon may 6 points lang. Ses Molina, Ninya Itang may 3 points. Samantalang si Chinese Taipei, si Su Wan Yun may 13 points, may 13 attacks. Okay. So, 4-0 pala ha, ang Chinese Taipei. Kaya sila talaga yung nakapasok doon sa semifinals mula sa Pool A. Tapos ang Philippines naman ay may 2 wins and 3 losses lamang. Okay. Kaya ayan. Now sino pa ba ang kumumpleto? Kagabi nakumpleto na yung mga ano eh, mga semifinalists, 'di ba? Dito sa competition na ito dahil nanalo yung huling pumasok kagabi, Korea. Okay, Korea. So Korea, sino pa? Chinese Taipei. Tingnan natin kung sino yung ilan pa na kumumpleto dito sa pagpasok na sa last four of this ABC. Pero syempre, nalulungkot tayo for our Team Philippines dahil kala ko pa naman pwedeng maulit, at least bronze man lang, ano? Pero napakarami pong issue din sa larangan ng volleyball at alam natin yan. Na halos binubuo itong team na ito ay merong sanction ang world body sa ating national federation. Tapos ayun, syempre sumunod na nagbigay ng kanila ding sanction is the Philippine Sports Commission. Tapos yung mga ad hoc committee, the other day merong bagong ganap sa kanila na nagtayo ba ng bagong volleyball federation, although syempre depende yon sa POC at syempre sa IF kung paano sila tatanggapin. Okay, so so ang final cast nga po or semi-final cast ay ganito. We have Korea, okay? Chinese Taipei, Kazakhstan, okay, and Vietnam. Ayun, lahat sila may 4-0 sa kani-kanilang mga ano, sa kani-kanilang mga grouping. O sila na lang ang mag-aagawan doon sa gold, sa silver at saka sa bronze medal, okay, of the competition. Kaling naman sa bagay Korea. Okay. Vietnam, defending champion. Tapos Chinese Taipei. And of course, itong Kazakhstan in the last four, the semifinal round of the ABC Women's Cup. Yan po ay sa Candon City. But kahit tayo talo, naging isa ring magandang, well, sabihin natin, build-up training yan para dito sa team na mabilis lang binuo. Alam natin may issue dyan. Yung iba, hindi na pumayag na maglaro pa sa national team. Tapos, itong grupo na ito ang sumagot sa tawag, di ba, para sa ating national team. So, siguro naman dito sa team nito, may magagamit pa dun sa sunod na competition because we'll be going to the Asian Games. Naging na-qualify or qualified team ang Pilipinas sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan this September, October. So, kahit pa paano ay may nakuha na pulot 1 or 2, and that's one big win na rin para sa Pilipinas. Tapos syempre yung patuloy na promotion ng sport, maraming kabataan dyan sa Candon City nakita in front of them mismo ang action. Ganito pala ang sabihin natin ang international volleyball, ano, matindi at mataas na kalibre. So one way or the other, naka-inspire tayo ng mga kabataan to play volleyball in the coming years. Okay, so it's 8:34. Time out muna tayo, Ren and Susane, and then we'll have more of the program headline sports.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
2: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
2: FYI lang ha, kapag po

0: mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer. Mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: It's 8:40 in the morning. Ito pa rin po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio. Babalikan ulit natin si Butterbonya at yung pong mga magagandang salita, magagandang alaala na kanyang iniwan sa mga teammates, sa mga kaibigan at pati na sa mga naging rival niya, especially during the Palarong Pambansa 2025-2026. At ang aming pong ibibigay sa inyo ay ang panayam ni Dennis Silanga at ng ilan pa nating mga kasamahan sa media kahapon at yan po ay sa Arlington Chapel dyan sa Araneta Avenue kung saan nga po nalagak yung labi ni Rene. So we will be having Calabarzon team coach si coach and then yung isa pa sa mga naging rival talaga si Derek Duterte bibigay din namin sa inyo para naman mas lalo pa nating makilala si ano si Rene. Okay, so si Coach Jasper Magno, okay, ng Calabarzon at ganun din si Derek Duterte ang ating papanoorin at ano nga ba ang kanilang masasabi doon sa kanilang naging rival and at the same time I'm sure naging kaibigan na rin namang ito dahil sila-sila naghaharap sa mga palarong pambansa. Okay, so narito po si Coach Jasper at si Derek sa panayam po ng Sports Radio.
4: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
8: Walang lungkot nang nangyari, no? Kasi sa totoo lang yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bait. Kaya kami, sobrang malungkot kami nung nalaman namin yung balita. So, yun lang kasi marami nag-a-idol kay Rene. Kahit kami, yung buong team namin, talagang win nga. Inaano namin, kumbaga, siya yung role model ng mga bata. So, kahit nagkakamali, lagi lang siyang cheer. Napakabait na bata. Sa akin, sana mape-prevent to kung napag-iisipan lang ng tama siguro yung mga training na ginagawa sa bawat eskwela. Mm-hmm. So, yun lang po. Nakikiramay po kami sa family ni Rene. Mm-hmm. Sa mga bata po na nanonood kay Rene, sana lagi natin gawin siyang good example kasi wala akong masabi sa ugali ng bata. Sobrang bait. Sobrang grabe. Nakakaawa talaga yun. Yun lang po, mape-prevent sana to kung mapag-iisipan yung bawat training na ginagawa sa eskwela. Yun lang po. Sorry. Thank you,
9: Coach Jasmine.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Derek, last time na naglaban kayo ni Rene, itong palaro lang, very recent lang, what a turnaround, anong nararamdaman mo ngayon na yung kaibigan mo?
10: Siyempre, nalulungkot ako. Hindi ko po ini-expect na ganun mangyayari sa kanya. Inaabangan ko rin.
11: Audencio, I charge mo na ako.
12: Ano mo ba siya na alam ko? Si kalaban, bilang kaibigan,
10: last time kasi naglaban nila sa palaro eh, syempre. Nagkatapat po kami, nag-uusap din po kami ng tungkol sa akin.
9: Yung ano, yung last time na nagkaharap kayo nilang final sa palaro, may mga napag-usapan ba kayo before? Kung pwede mo i-share?
10: Alis yung nagpag-usapan sa college din, yung magkakatapat mo. Yun lang naman, wala na kami magiging pinag-usapan. Mm. Focus lang din kami sa laro kasi championship
9: po. Paano mo nalaman na yung insidente? Sino nagbalita sa'yo or anong ginagawa mo that time?
10: Halos nakita ko na lang kayo po sa Facebook halos. Hindi po ako naniwala na ganun po nangyari sa kanya. Hindi ko po na-expect na ganun po talaga mangyayari sa kanya. Nabigla din po talaga ako. Then nakita ko po yung post niyo. terrace batting na doon na nga ako na
9: yung team nyo, yung Calabarzon, nung nalaman nyo, the entire team, syempre parang lagi yung perennial rival yung Davao sa palaro eh. Ano lang yung naging parang usapan nyo ng team yung pagpunta nyo dito?
10: Yun nga po, nauli po kasi sila eh. Kasi kami dumaan sa Skyway. Napag-usapan din po namin na nabigla nga po kami mga players namin, nabigla po kami sa pagka butterball niya, pagka wala po dahil nakakalaro lang po din namin sa palarong pambansa.
9: For next year, for sure, babalik kayo pero mas iba na. Ano lang yung nililook forward mo for the next palaro na yung iiwang legacy ni Rene sa high school basketball natin?
10: Sobrang ano pang yun. Hindi ko alam ba't expect na gano'n nangyari.
12: Bago siya umalis for Manila, nakausap mo pa ba siya? May last interaction ba kayo after palaro or yung
10: next video? Alos nung ano po, ayun nga po yung last game nga po namin eh. Kasi may pagkatapos po ng game, 3 PM po yata eh, awating po, pumunta po sila doon. May pag-picture po kay Rene Batis.
12: Yun yung pinag-usap?
10: Opo. Yun po yung, wala na po ang pinag-usap.
9: Thank you, Derek. Thank you.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Inyo pong napakinggan ang huddle with Derek Duterte ng Calabarzon team. Ganun din kanina si Coach Magno. Okay, na puro sila nagsabi na napakabait, talagang inspirasyon, idol sila kahit ng Calabarzon team na kanilang tinaan na tumalo sa kanila, diba, doon sa nakaraan na palarong pambansa. May usapan pa sila ni Derek yung kanyang kanyang kalaban or rival na sa college, kapag nag-college na, ay inaasahan na muli sila magkakaharap, diba? I'm sure, mga scholar yan, ang iba-iba ding mga eskwelahan, and parang nga kay Rene ay sa Ateneo de Manila University. So, lahat sila shock, di nila akalain na gano'n yung mangyayari. And besides, just a few days ago, nung natapos yung palarong pambansa. So, lahat po ay tunay na naglulukso at nakikiramay sa maagang pag-alis ni Rene Baterbonya ng Agusan del Sur at syempre miyembro ng Davao sa palarong pambansa at ng Ateneo de Davao and supposedly Ateneo de Manila University sa UAAP. Okay, so it's 8:47.
4: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
7: Mamaya abangan niyo po ang ating Philippine Sports Commission or mga panayam mula sa athletics at siguro yung iba nating mga team Philippine members na lalahok sa international competitions o kaya naman ang galing na sa international competition. Ibida natin yan sa ating slot. Kasi supposedly gusto ko na sana si Chairman Pato ay makaugnay natin ng live doon mula sa sabihin natin sa NCC kasi yun ang una nating alam na siya ay dadalaw sa PATAFA or sa Philippine Athletics Championship. Subalit may celebration nga dito sa Manila, dito sa NCR, patungkol nga po sa Independence Day. Kaya hindi, kumbaga sa araw na ito, pupunta sa Philippine Athletics Championships presented by Philippine Sports Commission ang chairman ng ating PSC. Instead, bukas na lamang. Okay, bukas na lamang siya sisilip at papanoorin yung mga atleta natin who continue to break records in this national championships in athletics. But for the meantime, punta natin ang tennis. Yes, paboritin natin ang tennis, di ba? not only because of Alex Ayala, but in the past, talaga namang parati tayong nakatutok sa Philippine tennis team natin, mapa men o kaya women, kasi sa mga Davis Cup competition na dito ginanap noon, eh talagang yung sports radio, eh naka, may mga live coverages pa kami that time, ano, nakatelepono pa kami, landline, ano. So, hanggang ngayon, talagang nakasubaybay tayo sa ating Philippine tennis. And yun na nga, according to Philta, Executive Director na si Tonette Mendoza, ba ay paalis na yung ating team this weekend. Kaya naman minabuti ng sports radio na dalawin na kanilang training yesterday sa pamagitan ni Jess Laid. So, we'll be having Coach Denise D, okay, before they depart for Malaysia for this Asia Oceania Group 2 Billie Jean King Cup competition June 12 to later. Basta, it's a five days, long days of competition. Marami-raming teams ang magkakalaban dyan o kaya bansa na magkakalaban dyan. So, si Coach Denise D muna ang aming ibahagi natin sa inyo dito lamang sa Sports Radio.
4: Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
13: Radio 918, we have our Philippine Women's Tennis Coach Denise D for this upcoming Billie Jean King Cup. Coach Denise, how's the team a couple of days before the Asia Oceania G2 BJK Cup in Malaysia?
14: Well, first off, we have a little bit more of an experienced crew this time around. We have the same team as last year in 2025 Billie Jean King Cup Group 2, where they were one set away to getting promoted to Group 1. So we have one more year of experience, in addition, one more year after the Southeast Asian Games, where we have two bronze medals. So I think with a more experienced team, we have Shira, Tenny, Alexa, and Steffi. I think it's very, very exciting to have them all four again for this upcoming games.
13: Yeah, so what do you think are your chances of promotion to Group 1 with the same roster? We almost did it last time.
14: I think we have very good chances. It's definitely going to be a very challenging field every year in Billie Jean King Cup as the rules change. Teams and nations are getting stronger and stronger. But in Kuala Lumpur next week, if the conditions are going to be tough, they're going to be hot. It's going to be a long week of tennis, and I think our team is ready for it.
13: Yes. Do we have the groupings? What nations will we be facing, and what's the format for the tournament?
14: We have 10 nations competing. We're going to be split into two groups. We're going to play group stages from Monday through Friday with one day off, anytime in between. The draws come out this Sunday, and you must be placed top two in your group to play in the promotional or regulation playoffs on Saturday. So our goal in the first 5 days is to get into the top two, to get that opportunity to go up.
13: How do you see the level of competition for this edition?
14: Chinese Taipei, Hong Kong, Malaysia, Singapore, they have great competitive players who have WTA, ITF points, including Grand Slam junior winners. So I think they're going to definitely be some very competitive contenders for us. But overall, with this group, we have Shira, who's been number one in the country in Division 2. And we have Tenny and Steph, who's also played in WTA 125. So I think we also have some players with some great experience.
13: Yes. How important is this BJK Cup for the next events for the Philippine Netters, particularly the Asian Games?
14: We have Billie Jean King Cup is basically World Cup of soccer. It's a great test to see kind of what to compare what we can do against other Asian countries. So I think this is an amazing opportunity for all of us to continue proving ourselves as a country and keep building, especially with Alex, who is fighting for us every single day out in the tour. I think the Philippine tennis is not only growing, it's getting better and it's getting stronger every year.
13: Yes, so for the Asian Games, will we be fielding a complete team?
14: Yeah, I think that's the idea. That's what we're trying to do. I'm pretty excited to do that. I don't think we've had a full team in the Asian Games in a while. So I think it is going to be very exciting to have all, not only a full team, but everybody representing in singles, doubles, and mix.
13: This might be thinking in advance, but if the team will be playing for the Asian Games, what are the plans to train them? Is Alex Ayala joining the team for the Asian Games in Japan?
14: I think, yeah, there's a there has been no announcement yet, but I think there is definitely going to be a good chance. Obviously, whoever wins the Asian Games is going to get the automatic wild card to the LA Olympics. So It is a very big event, not just for Alex, but for a lot of other Asian countries. There is no team event. It's only going to be individuals. But I think for the rest, I think we have a great combination of players who's also in the college Division I circuit. I think they're going to be able to get a lot of good match play in before the games begin.
13: Yes. Your message to all who will be monitoring the campaign of our Philippine team for this BJK?
14: I think everybody just keep fighting, keep getting better. I think everybody just needs to work together, inspire one another. And yeah, and I hope that we continue to work together and play for our country.
13: Thank you, Coach Denise, and all the best for our team.
14: Thank you.
7: Thank you. Salamat, Coach Denise D. So well said. So very focused. Stand good chances for our Team Philippines na ma-promote sa Group 1 kasi nasa Group 2 tayo. We fell short of, I think, a win last year para makarating na doon sa Group 1 of the Asia-Oceania Billie Jean King Cup. So ngayon, same lineup, okay, with Rivera, Milliam, Madis, and Aludo. Alis sila this weekend. 12 teams ang magkakalaban dyan. So, by next week, tingnan natin. Ang draw will be this Sunday kasi it will be divided into two groups. Tapos, kailangan tayong mag-top dun sa grouping natin to advance to the promotional playoff. Yung promotional playoff, yung winner noon ang aabanti pa sa Group 1. Siyempre, ayaw nating mababa dun sa standings kasi yung nasa baba ng standings will be demoted naman to Group 3. Eh, nasa Group 2 na tayo. Ang Philippine team ay bumabalik lang sa ganitong klaseng competition after, well, last year bumalik na tayo. After more than 3 years na hindi tayo nakasali because of the suspension din, diba, na binigay doon sa ating Philippine tennis. But definitely, we're back and we are competing and we are winning and about to be promoted. Hoping nga na ma-promote na tayo after next week's competition, hoping na nandun na tayo sa Group 1. And of course, yung Asian Games, very excited also si Coach Denise for the Asian Games. She believes na the whole team will be competing come the Asian Games. Of course, si Alex, may 2 bronze doon sa huling Asian Games. Sabi niya, hindi pa niya announce, pero mukhang ang nadidinig, syempre mga coaches to eh, ay qualifying to the Los Angeles Olympics itong Asian Games, di ba? Automatic slot to the LA Olympics kung sino man ang mag-champion dito sa Asian Games. And knowing last time, si Alex nag-bronze, di ba, sa singles and almost made it pa to the finals. Halos talunin niya si Chen Wen ng China, di ba, in the 2023 Asian Games. Okay, so please do stand by for the news and we'll have more of the program Headline Sports in a while.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS
17: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Philippine Standard Time, it's 8:59 a.m. Good morning, and here is the news. The Philippine National Police says there is no validated threat being monitored so far in relation to today's observance of Independence Day. In a statement, PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates said that he trusts his commanders and personnel for real-time security adjustments based on threats assessments, intelligence gathering, and situation on the ground. He said the police forces are working closely with local government units and other stakeholders for coordinated security operations. Mr. Narratata stressed that police units nationwide remain on alert and standby forces are ready for immediate deployment in case of any eventuality. In news overseas, Iran's top joint military command warns the United States will receive a response more severe than before. This if it tries to carry out further attacks against Iran. It said the U.S. talks about a deal but then commits acts of aggression. The military command noted that such acts are a blatant contradiction. Earlier, U.S. President Donald Trump said the United States will hit Iran very hard. He also vowed to assume total control of Iran's oil and gas markets in the not-so-too-distant future. In sports news, three Reds were shown in the opener on Thursday as Mexico beat South Africa 2-0. South Africa's Yaya Sithole and Temba Zwane were sent off, and Mexico's Cesar Montes was dismissed in stoppage time. It had been 20 years since three players were sent off in one match in the 2006 finals when 28 players saw red. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Matili na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po sa Team Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
22: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
21: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
22: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
21: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
28: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
27: Radyo Magazine,
2: Serbisyo Publiko,
6: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
29: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
30: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
29: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
31: Kasama po namin si Secretary Henry po.
32: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit
33: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
29: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
34: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
4: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: It's 9:09, second hour na po ng ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Formal na nagbukas na kagabi ang World Cup 2026. Isa sa pinakamalaki na competition sa buong mundo. Next to the Olympic Games, itong FIFA o yung Football World Cup. This is for men's, okay? Men's football. At yan po ay sa Mexico City dahil tatlo ang ating mga host. Una muna na nagkaroon ng presentation at ng opening ceremony ay ang Mexico, okay? Na kung saan ay dinaluhan at ang kanilang star na si Shakira ang nag-sabihin natin bumida dun sa opening ceremony. Napaka-colorful, ang saya ng mga sayaw, ang mga performance na ipinakita dyan sa 2026 World Cup opening ceremony. Thousands na mga fans talaga, 82,000 seat stadium yan, Azteca Stadium ang meron dyan. Syempre, hindi naman na kumbaga, doon lang natatapos sa celebration because or sa opening ceremony because kaagad na may game and that's between Mexico City or Mexico ang host at itong koponan ng South Africa. And it was a 2-0 victory for the host, okay, Mexico. Kaya kompleto ang celebration kagabi. Ang iba pang mga host ay magkakaroon ng kanilang mga celebration at kanilang opening ceremony sa Canada at saka sa US by I think this weekend. Okay. So US and Canada. Meron silang opening ceremonies tonight actually. Okay, so tonight 'yan. Okay, so inexpect din natin ang mga kakaibang mga palabas doon sa opening ceremony. Samantala, eto na nga, doon sa malaking laban ng Mexico tsaka South Africa, mantakin mo, 3 red cards kaagad ang ibinigay ng mga referees doon sa koponan ng mga naglaro, okay? South Africa's Yaya Seitihole and then si Timba Suane ay na-sent home na, okay? Were sent off, ika nga. Tapos yung taga Mexico, si Cesar Montes naman. Ay ganun din. So, 3 red cards yan. So, kakaiba itong World Cup na ito. It had been 20 years since 3 players were sent off in one match. And that was in the 2006 finals when 28 players saw red. Talaga lang, ano? So, kakaiba ito. Itong edition na ito. Mainit ka agad, ano? Sa pag-uumpisa ng mga laban. But still, it's the game. And the game was won by host Mexico City or Mexico, okay, sa unang laro. Hinintay natin kung may laro pa ba ngayon. Ang alam ko later, ano, okay, may second game and dito sa World Cup. So, sunod-sunod na yan ang mga laro na naka. Okay, it's gonna be Korea and Czech, okay? Okay, Czechia, okay. Today, 10, yan ba yung Philippine time na? Kapag nakita dyan yung mga matches. Okay, so early morning yung Mexico and South Africa. Tapos so ngayon, 10 in the morning, maya-maya pala ay itong dalawang koponan na ito, South Africa and Czech Republic or Czechia. Okay, yan na ngayon ang magkalaban naman sa World Cup. Susubaybayan po natin yan. Okay, dito lamang sa Sports Radio, so abangan ang ating sports news roundup. Sige, balikan na natin ang local happenings natin. Punta na natin ang New Clark City, okay, sa Capastarlac for this ICTSI Philippine Athletics Championships. Gusto kong ibigay muna sa inyo yung winner for today at siguro yung ilan pa sa mga gumawa kaagad ng ingay sa pag-umpisa ng day 3. Yes, today is day 3 of the competition para sa ating nationals. This is athletics and this is Philippine National Open. Pero ang pangalan ng tournament niya ngayon ay ICTSI Philippine Athletics Championship. So may maagang winner kanina, si Jessa May Roda. Okay. ang nanalo doon sa Women's 3,000 meter steeplechase. Okay? Siya ay naurasan ng 10 minutes, 36.57 seconds. Okay? And she survived the tough challenge given by fellow national athlete Edna Magtubo ng FEU na nakasilver at 10 minutes, 41.45 seconds. Nicole Kurt Ann Diloy, isa pang taga FEU, 11 minutes 27 seconds para sa bronze medal. Okay, so si Rhea Arevalo, nakausap si na Jessa, ganun din si Coach Vertec o si Coach Eduardo Buenavista, di ba? Isahang huddle ito with Rhea Arevalo and friends from media, kaya yan po ang ating papanoorin, papakinggan mula sa Philippine Athletics Championships.
7: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
8: Congratulations, Jessa.
9: At saka Junel.
8: And Junel Gabosha. Gold medalist po natin ang 3,000 meter steeplechase. Jessa, katapos lang ng race mo, how would you describe your performance dito sa
10: For me po,
8: National Open?
10: Sobra po siyang nag-improve kasi yung PB ko po is 10.50. Then naging 10.35 po. Without sa tulong ni Coach Eduardo Buenavista po, hindi po yung mag-improve. Kaya nagpapasalamat po talaga sa kanya.
8: Dikit lang kayo nung second placer, sino kayo?
9: For a while, pero doon sa last 100 yata, doon ka na
10: bumakbak. Gusto ko rin po makakuha ng magandang performance po. Kaya inolot ko na po last.
9: Ilang taong pa na?
10: 23 po.
9: Pero nakapang ilang steeplechase sa National Open na panalo? Last year, ito rin ba nanalo?
10: Yung siguro sa, mga pangatlo na po ito.
9: So yung sa Pasig?
10: Opo.
9: Sorry nanalo.
10: Opo.
9: Okay. So, ikaw Junel ulit, ano masasabi mo sa takbo mo kanina?
11: Hindi ko masabi sir eh, pero yun lang po.
8: Hindi ka ba satisfied?
11: Hindi po talaga lang. Kasi ano po mami, pero kung para naman po yung sa Taiwan ko, nag-improve naman po siya kasi 9.15 lang po yung Taiwan na open ko. So ngayon 9.08. Yun po yung time ko ngayon.
8: Pero sa palagay mo meron pang ibibilis?
11: Meron po mami, kasi kumbaga po sa training po sa namin, parang may short, kulang pa sa amin, parang ganun po. May improve na talaga.
9: Saan ba kayo? Sa Baguio kayo nagtitrain?
11: Sa Ultra lang po, sir.
8: Coach, ikaw coach.
9: Ano yung assessment mo sa dalawa ngayong araw nito?
11: Good job. Maganda naging performance nila sa steeplechase. Kasi itong National Open, pinagandaan talaga namin to para sa Asian Games. Qualifying for Asian Games. Itong si Ruda, malaki ang chance na makasama siya Asian Games. Kasi na-break niya ang silver sa SEA Games. Alas dikit lang sa nag-gold sa SEA Games. Ngayon, ang naging time niya sa steeplechase, 10.35, napalagay ko hindi na mag-aalangan ang patapan na ipadala siya sa Asian Games. Kaya yun, ngayon, ang next namin na pagandaan, ang Asian Games na.
9: Ito pati,
11: pati si Junel sana may chance niya masama sa Asian Games kasi siya yung top 1 natin sa lalaki.
8: Ano ba ang target dapat na oras para ma-include?
11: Ang qualifying kasi sa sa Asian Games, bali kung ma-hit sana ang gold sa SEA Games, may chance nga masama sa Asian Games. Pero hindi na-hit si Junel, pero ang best natin kasi kung sino yung best athlete natin sa event na yan, may chance nga ipadala sa Asian Games.
9: Meron pa ba silang ibang competitions after this Coach Vertec? Outside of the country?
11: Yung ibang athlete natin meron, pero si...
9: Itong dalawa?
11: Ang dalawa, tapos na sila maglaro ng Taipei Open. So hindi rin maganda naging time nila doon kasi dahil sa klima siguro. Pero dito maganda ang time nila.
9: Ilang best ka naging national steeplechase champion, Coach Vertec, although nagmarathon?
11: Isang business na ako nag-gold sa SEA Games, pero ako may record sa SEA Games sa steeplechase.
9: Okay.
8: Hindi pa na ano?
9: Pende, national champion. Nakailang beses ka mag-steeplechase?
11: Hindi ko mabilang sir eh. Kasi nung national team ako, sa akin lahat ang steeplechase eh.
9: Oh.
11: Almost 15 years kong hawak ang steeplechase.
9: 15 years. So, hindi na nila kailangan mag-overseas pa para ma-challenge sila?
11: Wala. Ang long distance kasi yung last namin nga, na abroad yung Taipei Open.
9: Oh, last Sydney
11: next month meron siyang abroad na China. Qualifying
9: siya. Sino?
11: Sydney magtubo yung silver.
9: Ah, so sorry.
11: Bali, yun na lang kasi almost 3 months na lang Asian Games na.
9: Oo nga.
11: Ang marathon kasi focus na kami training para sa Asian Games. Tapos itong si ano naman, si Ruda, makahabol na siya sa Asian Games.
1: So, no? Mga local tournaments, coach, meron ba? Para sa kanilang dalawa, coaches.
11: Ay, wala na kasi after nito kasi focus namin training para sa Asian Games. Kasi almost 3 months na lang eh. Sa Baguio kami mag-insayo ngayon. Kasama na lahat siguro ng mga athletics.
9: Kailan?
11: Start July.
9: Oh, may bago kayong track doon.
11: Oo, bago na.
1: Janelle, ano pa sa palagay mo ang kailangan mo improve para, di ba, makapag-Asian Games ka kung sakali?
12: Yun po ma'am, yung improve po talaga po dapat sana ma'am, yung time. Kasi yun po yung pinapatarget din po sa amin, sa akin sa taas, yung 8, kahit 8.55. Kaya kumbaga po ma'am sa akin, more hard training pa po. Yun lang.
9: Pero maganda yung ano, hindi kayo nahirapan dahil maganda.
12: Opo.
1: Ikaw Jessa, sa palagay mo para ma-maintain mo tong magandang oras mo na in preparation for the Asian Games?
13: Kailangan ko lang po siguro is sundin po yung mga workout na binibigay ni coach. Ganun po. Disiplina po sa sarili. Ganun. Mm-hmm. Para ma-maintain po yung performance ko po. Mm-hmm.
9: Ilan taon ka pala?
12: 28 po.
9: Tapos na pang ilang national champion mo sa Skipper Face?
12: Simula po sir ng 2019 hanggang ngayon.
9: National Open?
12: Apo.
9: Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nanalo.
12: Bali, ano po ata sir, natalo po lang ako sa beses sir ng, kailan ba po? Ang 2023 po ata yun, 24.
9: Sa
12: dito po sa Pasig.
9: Pasig, o. Pero 25, saka
12: 20. Tapos dire-direcho, opo, dire-direcho na po.
1: Jessa, kwentahan mo lang kaming konti kasi halos dikitan lang kayo ni Edna, di ba? Anong mga, sa last lap lang kayo, ikaw, kumbaga rumatch ada, anong naging key para makabitaw ka?
13: For me po, parang inano ko lang po yung time ko, parang yung pace is dapat sakto lang po. Kaya medyo limikod lang po sa kanya kasi feel ko po kasi malakas na po yung pace niya. So, ang kailangan ko lang po is ma-maintain yun. Then, magtira po sa last, ganun po.
9: Last
13: 100 para may speed pa po sa last. Kasi pag naubusan po kasi sa unang takbo, parang mahirapan na po sa last. Kasi syempre po, pag mapapagod na po yung katawan mo kung binilisan po sa una, ganun.
1: So, pacing lang talaga?
13: Oh, pacing lang po talaga. Tamang pacing po, ganun.
1: Pero for you, bilang teammate mo siya, ano naman yung observation mo dun sa performance?
13: Niya po?
1: Oo.
13: For me po, actually, totoo din po sa performance niya kasi sa totoo lang po, hindi ko rin po kasi talaga in-expect na mag-gold ako kasi wala nga po sa condition yung ano ko, lalo na po nung Taiwan. Mm-hmm. Sobrang pangit po nung time ko. Ang time ko po dun is 11:19 and dun po kasi...
9: Anong pace ka?
13: Fifth po, and sobrang pangit po nung time po, 11:28. Kasi po, nung start po, nasunog na po talaga ako, naramdam ko po yung tigas ng katawan ko. Ito po, tsaka sa pababa. So, ang ginawa ko po dito, inisip ko po na lumikod lang po muna kaedna. Kasi alam ko po, teammates ko po siya, and alam ko po na malakas din po talaga siya.
1: Okay.
13: Opo, ganun po.
1: Congratulations!
14: Ano lang masasabi mo na ngayon, mataas na yung chance mo na makapag-Asian Games?
13: Siyempre po, muna po napapasalamat ko kay Lord kasi hindi ko po in-expect talaga itong time ko na to. Ang in-expect ko nga po is mga ano lang po eh, mga 10:50, ganun kasi sa ano po ng katawan ko is hindi ko po talaga makakaya yung ganun na time. And so, ayun po, without yun po kay coach, sa pag-encourage niya po, hindi ko rin po siguro ito magagawa na ganito.
9: Saan kang probinsya?
13: Param Quezon Province po. And
9: saan sa Quezon?
13: Lopez po. Lopez po ako. And National University po ako.
9: Pang ilang year mo na sa National?
13: Bago lang po ako eh. After ko po mag-SEA Games, noon lang po ako nakapasok.
9: SEA Games, when?
13: Last year po. Tapos January po nag-start na po ako. National. Bago lang din po.
1: Congrats.
13: Thank you.
1: Thank you. Thank you.
5: Okay, so inyo pong napakinggan sina Jessa Maya Roda ng Spectrum Runners at ng National University, wagi sa Women's 3000 Meters Steeplechase at yung kanyang oras 10 minutes 36.57 seconds ay mukhang pasok sa qualifying, sabihin natin standard ng PATAFA or Philippine Athletics para sa Asian Games. Yung isa na winner na si Junel Gobotia naman sa Men's 3000 Meters Steeplechase, seemingly hindi niya na meet yung qualifying standard, but since siya yung pinaka-best steeplechaser ng men's division, ay baka daw ha, baka naman masama din sa Asian Games. Ang kanilang training ay mag-uumpisa na talaga this July, so wala nang mga iba pang international competition for the steeplechase athletes natin. According to multi-steeplechase national champion and isa sa mga national coaches na natin, si Bertek or Ed Buenavista. Okay, so Asian Games ang focus, 99 days to go before the Asian Games, 3 months na lang talaga, no? At sasabak sa aksyon ang ating mahigit 400 na mga atletang Pinoy, including those from the sport of track and field. At marami pa tayong abangan, karamihan talaga sa mga atleta natin trying to meet the standard, the qualifying standard of Philippine Athletics to the Asian Games through this Philippine Athletics Championships. Okay, it's 9:25. Mamaya po si Rhea Arevalo, makakasama natin mula dyan sa NCC New Clark City sa Capastarlac for the other action, other results of this ICTSI Philippine Athletics Championship.
6: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Okay, nung isang araw, meron akong isang under 20 athlete na hinangaan, ano, I think sinusubaybayan natin yan sa mga Southeast Asian under 20 ba or under 18 competition. Tapos dun din sa nakarang Asian under 20 athletics championships na naganap sa dalito na ako sa Hong Kong. Okay, isa rin siya sa lumahok doon. Pero medyo hindi maganda kanya performance doon. But this time, dito mismo sa nationals natin, nagtala na magandang oras at bagong record, and she erased the 42-year mark. Okay, at yan po ay sa athletics sa pamagitan ng kanyang napakagandang performance. So sino ba itong sinasabi ko? Baka magka halo-halo yung ating event. So I'm talking about Sep Placido, and this is in the under 20 record. Ito ay sa walk race. Okay, 5,000 meter walk race. Si Rhea Arevalo nagkaroon ng huddle with the promising athlete. Nako eh, kung 40-year mark, 4 na dekada yung kanyang sinira na record, eh napakahusay ng bata na ito. At, no? At saka, markado na siya. Siya na magiging mukha when it comes to, sabihin natin, sa walkathon. Walk race ngayon ang tawag. So muli, pakinggan natin at panoorin natin si Rhea Arevalo with Sep Placido.
6: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
1: Salamat, kasama po natin ngayon ang gold medalist ng women's under 20 5000 meter walk, si Sep Placido. Ayan. Congratulations sa iyo, Sep.
15: Thank you so much po.
1: Kamusta yung performance mo? Satisfied ka ba sa naging oras mo dito?
15: Of course, very satisfied po ako since galing po kami sa Asian Under 20 sa Hong Kong last week lang. And truly medyo disappointed po ako sa naging time at performance ko doon. But at least na-redempt ko po yung performance ko here sa Philippine Open since ang motivation ko po ay talagang home court at saka ito din po yung time ko para mapakita yung performance ko sa mga tao.
1: Oo. Yung Asian Under 20 last week, sabi mo, hindi ka satisfied sa time. Ano bang oras mo nun? Kasi dito, parang antan siya lahat, mga 25:30.
15: Yes po. Ang time ko po last Asian Under 20 was 26:30. So, nagpibilang po ako like 1 second lang po from my PB. So, sobrang well disappointed dahil malaking stage din po yung nilaruan ko. Tapos, ganun yung naging performance ko. But, tulad nga po ng sabi ko noon, I will move forward at babawi po ako.
1: Oo. Pero, Asian level yun.
15: Yes po, Asian level.
1: Ano, mas matataas na kalibre yung mga kalaban mo.
8: So, paano nakatulong yun sa'yo para mapaganda yung performance mo? Kasi ito ba yung personal best mo?
15: Yes. Opo, ito po yung personal best ko for 5,000 meters walk. Dahil, yun nga po, dun sa under 20 namin, kahit sabihin yung mas bata yung mga kalaban ko, grabe, iba din po talaga yung trainings at performance na napakita, lalo na po ng China, na isa sa malalakas na contender po talaga natin sa Asia yon. Dahil iba po yung techniques din nila, so malaki po yung natutunan ko from them and the way they do their form, their walk po and swing. Good.
8: So, after this tournament, ano pa bang mga nakalinya sa yung mga torneo?
15: Well, right now po, we're continuously preparing for other competitions pa rin. Hindi lang po ako sure kung anong competition yon, pero we will still keep on grinding for some international levels. Since yun nga po talaga yung gusto namin and goal namin ng coach ko and also the PATAFA Federation na makapag-podium po kami sa international competitions.
8: Uh-huh. Hindi ka ba kasama dun sa US yung sa World Under 20?
15: We're still trying to qualify po for Worlds Under 20 dahil okay.

0: yung previous competition at kung ano pa yung kanya sanang expected na performance, and very happy in the clocking set the other day pa yan, ano, and she erased kinumpirma lang I think kahapon ng Patafa na yung kanyang na-erase na record ay 42 year mark. Okay, so patuloy ang pag sabihin natin pag erase sa mga records ng mga kasalukuyan nating mga atleta at karamihan dyan sa juniors, di ba? Pero meron din naman syempre sa senior level. Okay? So, we'll be going to the NCC, okay, National New Clark City Stadium dyan nga po sa Kapas Tarlac for the latest dito sa ICTSI Philippine Athletics Championships. Okay, good morning, Rhea. Yes, good morning.
1: Maraming salamat, Miss Judith. Magandang umaga sa inyong lahat. Nasa ikatlong araw na tayo ng aksyon nito kung ICTSI Philippine Athletics Championships. At napakainit muli dito sa New Clark City Athletics Stadium. Ongoing yung morning session events natin, no, for this third day of action. And bago ang lahat pala, maligayang araw ng kasarinlan sa ating lahat. So, happy Philippine Independence. And ito po ang ating tinututukan ngayong araw ng kalayaan. Siyempre, yung mga performances ng ating mga atleta para dito sa National Open na napakahalagang event para sa ating mga national athletes, because this will be one of the key qualifying tournaments para sa kanilang tsansa na makapasok sa Asian Games. At kanina, sa unang mga laban or mga races natin, yung 3,000 meters steeplechase for men and women open, nagpakita ng malakas na performances yung ating mga national athletes, no? Dahil tangka nila na mapasama nga po dun sa Philippine team natin for the Asian Games. So, nauna muna yung race sa men's 3,000 meters steeplechase na napagwagian po ng ating national athlete na si Junelle Gabosha. So, si Junelle Gabosha representing Spectrum Runners ang nangibabaw for the third straight edition ng National Open. So, three-peat champion dito sa 3,000 meters steeplechase men si Gabosha. Oras niya is 9:08.35. So, mas mabilis to dun sa oras na naitala niya sa kanyang previous tournament before this National Open. Lumawak siya sa New Taipei Athletics Open and 9:15.39 yung oras niya doon. No? Naka-silver medal siya doon. Pero hindi siya satisfied sa naging time niya sa New Taipei Open. Dito sa National Open, mukhang hindi pa rin eh. Kasi sabi nga niya doon sa panayang natin, media huddle with Junelle Gabosha, mas may ibibilis pa siya. So, kailangan i-improve pa for her or for his chance to make it into the Philippine team roster sa Asian Games. And pumangalawa kay Gabosha dito sa event, si Stephine Delariarte. 9:10.35 for the silver and bronze medal naman nakamit ni Nolly Torre sa oras na 9:19.63. So yan yung podium finishers natin sa men's open ng 3,000 meters steeplechase. Samantala sa women's side naman, matagumpay din na nadepensahan ni Jessa May Roda yung kanyang titulo dito po sa women's side ng 3,000 meters steeplechase. Nire-represent din ni Jessa May ang Spectrum Runners. But of course, we all know na national member siya, national team member. Ang naging oras nitong si Roda ay 10:36.57. So, ito po ay mas mabilis naman dun sa oras niya na naitala sa New Taipei Athletics Open. So, sabi ni Coach Eduardo Benavista, ni Coach Bertek, yung 10.36

0: Dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga. Ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagdipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong buwan ng Mayo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipinanawagan naman ng Malacanang ang agarang imbestigasyon ukol dito.
3: Hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agar ang investigasyon.
2: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais naman ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng dalawang student-athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa inihain niyang resolusyon, sinabi niyang kailangan ang masusi at patas na pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa aksidente. Dagdag ni Aquino, susuriin din kung sapat at maayos na naipatutupad ang mga batas, regulasyon at patakaran kaugnay sa off-campus sporting, training at team-building activities na inorganisan ng mga paaralan. Samantala, rerepasuhin ang mga umiiral na patakaran kaugnay nito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinadalhan ng subpoena ng PNP-CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student-athlete. Ayon kay PNP-CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, may higit 20 individual ang pinadalhan ng subpoena kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
4: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
2: Si PNP, CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinasubpina na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagsawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activity. Maari namang kansilahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at ire-refer din sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation ito.
5: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. DOLE is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
0: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At sa larangan ng palakasan.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala nakatanggap ng wildcard entry sa Berlin Open. Mala Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
6: Sa main draw ng WTA 500 Berlin Open si Alex Ayala. Dadaan pa sana sa qualifying round ang Filipina player pero dahil sa pag-atras ng ibang kalahok ay nakabingwit ito ng wildcard entry sa torneo na lalaruin mula June 15 hanggang 21. Ito na ang ikatlong grass event ni Ayala bilang paghahanda niya sa Wimbledon. Nagkampiyon si Ayala sa Birmingham Open para sa kanyang ikalawang WTA title bago natalo sa round of 16 ng HSBC Championships. Wala pang inilalabas ang WTA kung sino ang unang makatatapat ni Ayala sa Berlin Open. Pero matindi ang hamon sa tournament dahil maglalaro rito sina World No. 1 Arina Sabalenka at No. 2 Elena Rybakina. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.

0: Alas 11.37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Pagod.

0: Tal! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Time check tayo, 11:39 po ng umaga. Balita dito sa Luzon. Tour de Pangasinan, padyak para sa Kalayaan. Formal lang inilunsad ngayong araw. Magbabalita si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang inilunsad ngayong araw ang Tour de Pangasinan na padyak sa Kalayaan 2026 bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang kauna-unang cycling event na ito ay pinanguna ng pamalang palalawigan ng Pangasinan sa pamunin ni Governor Ramon Gicud III na layuning ipakita ang diwan ng Kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng palakasan. Aabot sa 126 na siklista mula sa iba't ibang bayan ng Laliwigan ang lumahok sa one-day cycling event na may kabuang distansya ang 143 kilometro ang papadyakin. Nagsimula ang karera sa Umingan Super Community Hospital sa bayan na Umingan kung saan isinagawa ang pagpapatala ng mga kalahok at magtatapos sa provincial capital sa Lingayen ang finish line ng karera. Tatahak ang mga siklista sa 13 bayan ng Pangasinan kabilang sa bayan ng Balunggaw, Rosales, Villasisa, Malasikia, Bayambang, Basista, Ordan Neta City, mga Tarem, Aguilar, Bugalyon at Labrador bago marating ang bayan ng Lingayen. Ang ruta ay itinampok sa opisyal na mapa ng karera na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsilbing gabay sa mga kalahok at taga-suporta. Magkakaloob ang pamalang palalawigan ng mga parangal sa mga nagwagi kabilang ang blue jersey para sa overall champion, green jersey para sa sprint king, polka dot jersey para sa king of mountain, white jersey para sa best young rider at red jersey para sa most combative rider. Ang Tour de Pangasinan 2026 ay inaasang magiging taunang tradisyon sa lalawigan na magtataguyod sa Pangasinan bilang sports tourism hub sa Hilagang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan, Palawan Provincial Government at City Government ng Puerto Princesa, magkasamang ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa unang pagkakataon. Sa detalye, mula kay Lizelle Pilapil.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Kapo nagpahayag ng kagalakan at pasasalamat sa isa't isang pamunuan ng lungsod ng Puerto Princesa at pamunuan ng lalawigan ng Palawan dahil sa unang pagkakataon na magkasamang mga ito na nagsagawa ng programa kaugnay sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan na ginanap ngayong umaga sa liwasang Rizal sa syudad. Sinabi ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na maituturing ng makasaysayan ang pagdiriwang na ito dahil sa pakikilawak ng provincial government kasama ang mga namumuno mula sa 23 munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Malino na pagpapakita rin aniya ito ng pagkakaisa sa mga namumuno sa probinsya at sa lungsod na mahalaga sang kap sa pag-unlad. Binati rin ng alkalde ang pamahalaang palalawigan sa pagdiriwang ng Makulay na Barakatan Festival na official na nagsimula sa pamamagitan ng parada na ginanap ngayong araw kasunod ng programa sa Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dumako naman tayo sa Visayas, 1,600 na senior citizens at persons with disabilities sa Jordan Guimaras tumanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program. Magbabalita si Volta Rosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 1,600 senior citizen at persons with disabilities sa bayan ng Jordan Guimaras sa ilalim ng Rice Subsidy Program ng pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor John Edward Gando at ang mga opisyal ng bayan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ang Rice Subsidy Program ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng kampanyang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programa, ang mga kwalipikadong senior citizen at PWDs ay makakatanggap ng 10 kilong bigas sa bawat distribution cycle. Batay sa pondong natanggap ng lokal na pamahalaan, inaasahang maisagawa ang pamamahagi sa loob ng 6 na cycle sa buong taon. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Visayas, pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kalbayog, Samar, matagumpay na isinagawa. Alkalde ng lungsod binigyan diin ang pagkakaisa at tunay na paglilingkod sa bayan. Sa ulat, mula kay Charmaine Pirito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Kalbayog, Samar, ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagsimula ang programa sa isang banal na misa bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatamasan ng bansa at pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony bilang pagpupugay sa mga bayani kasama ang ceremonial gun salute na nagsilbing simbolo ng paggalang at pagkilala sa kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy na naway magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang upang muling pagtibayin ng bawat isa ang kanilang pangako sa kahusayan, pananagutan at tapat na paglilingkod sa publiko. Ayon sa alkalde, mahalagang magkaisa ang lahat sa pagsusulong ng mga programang inuuna ang kapakanan ng mamamayan at patuloy na magtulungan ng may dedikasyon at malasakit sa pagdiriwang na ito. Muling pinaalalahanan ang bawat Kalbayognon at Pilipino na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad na dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa Mindanao sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:47 po ng umaga ang ating oras. Balita sa Mindanao, pagpapahalaga sa nakamit na kalayaan ng bansa, binigyang diin sa pagdiriwang ng Independence Day sa Surigao City. Ang balita hatid ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
16: Ibinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas sa Surigao City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa inihatid na mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura sa taong bayan Biyernes ng umaga, pinarangalan ang ipinakitang katapangan, sakripisyo at pagiging makabayan ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Hangad ng opisyal na sa pamamagitan ng pagdiriwang ay hindi malimutan ang pagkabayani ng mga magiting na Pilipino, bagkus magpaalala na nararapat lang pahalagahan ang pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan habang patuloy na magsama-sama tungo sa kaunlaran. Aniya, ang naangking kalayaan ay isang responsibilidad ng bagong henerasyon na dapat ingatan at pagtibayin sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa kapwa-tao. Dalangin ng Vice Mayor na pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas sa gitna ng nararanasang krisis at trahedyang hatid ng lindol sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ito naman na report mula sa Radyo Pilipinas sa Davao, ibibigay sa atin ni Kate Lakihon Lau. Pamahalaan, patuloy ang paghahatid ng tulong ngayong Araw ng Kalayaan sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
15: Habang ginugunita ng bansa ang ika-128 araw ng kalayaan, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental. Ngayong Hunyo 12, magkatuwang na nagsasagawa ng hauling at distribution ng mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 11, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at iba pang katuwang na organisasyon para sa mga residente ng Barangay Quiapo at Barangay Molmol sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dumating sa Port of Mabila ang karagdagang supply ng ayuda na agad na inihahanda para sa pamamahagi sa mga komunidad na kabilang sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng tuloy-tuloy na relief operations upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na organisasyon, patuloy na pinaiigting ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng nangangailangan habang nagpapatuloy ang mga recovery at response efforts sa lalawigan. Nananatiling nakaantabay ang DSWD at mga partner agencies upang masiguro ang maagap na pag-abot ng tulong sa lahat ng apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, mga kabataang magsasaka sa Caraga itinampok ang kanilang mga produkto sa Manila Foods and Beverages Expo 2026. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Dalawang benepisyaryo ng Caraga Young Farmers Challenge Season 5 ang lumahok sa Manila Foods and Beverages Expo 2026 na ginanap sa World Trade Center sa Metro Manila mula June 10 hanggang June 14. Kabilang sa mga produktong kanilang ipinakikilala ang tablea at honey ng Casa Alcardne at Edeline Alcarde at ang malunggay chips ng John Ray's Nutri-Snacks ni John Ray Laquinta. Sa pamamagitan ng paglahok sa nasabing eksibisyon, nabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang negosyante mula sa Caraga na maipakita ang kalidad at potensyal ng kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Nagsilbi rin ang MathBex bilang plataforma upang makakonekta sila sa mga mamimili, distributor at iba pang posibleng katuwang sa negosyo. Ang MathBex ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food and beverage trade fairs sa bansa na nagtatampok ng iba't ibang lokal at international na produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, may balitang hatid si Justin Bulanon. Trabaho agad job fair ng Dole Region 9 sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy ang pagdagsa ng mga aplikante sa trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 sa isang lokal na mall dito sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan. Mula sa 24 na local at 5 overseas employees na nakilahok, haabot sa kabo ang 3,018 trabaho ang inaalok sa naturang aktibidad. Tinutulungan naman ng Public Employment Service Office o PESO at maging ng job placement officers mula sa higher education institutions at privadong sektor ang mga aplikante sa pamagitan ng Career Development Support Services. Sa pamamaraang ito, nagsasagwa ng career coaching at job matching upang ma-refer ang mga job seeker sa kung anong kumpanya sila maring mag-apply batay sa kanilang credentials. Maliban sa job fair, magsasagwa rin ng pag-turnover ng cheque sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program, orientasyon para sa mga beneficiaryo ng tupad payout sa pamagitan ng money remittance at kadiwa ng Pangulo sa Rizal City sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas.
6: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 12, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Emerson mo yata ang nagkakabit?
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
5: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
4: Sa ating balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang detalye sa report ni Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa watawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Sir Rizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan at hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpapaguran ng iba at bagkos ay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa sa binigyan din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng ilan lamang.
7: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Integrated State Media, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Update sa supply ng kuryente sa Mindanao matapos ang malakas na lindol at ang tinatalakay na parusa o penalty sa mga power firms sa Visayas dahil sa patuloy na power outages. Ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
5: Yusek, maaari niyo po bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente sa mga lugar, partikular sa Mindanao na tinamaan nga po ng lindol? May mga lugar pa po bang walang supply ng kuryente?
8: Meron pa po tayong dalawang electric cooperative na minomonitor kung saan po meron pa po tayong mga customer or consumers na hindi po nabibigyan ng kuryente. Dahil ito po ay nasa mga dulong linya na natin, ang dalawa pong distribution utilities natin na meron pang kakulangan sa servisyo ng kuryente ay yung ating South Cotabato Electric Cooperative 2. Nasasagupan po niyan ang General Santos at ito pong ating Davao del Sur Electric Cooperative. Sa kasalukuyan po, meron pa po tayong tinatarget na more than 30,000 consumers pa po ang hindi pa po natin nabibigyan ng servisyo.
4: Yusek, sa ngayon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOE para matiyak na maibabalik agad itong supply ng kuryente sa mga apektadong lugar?
8: Unang-una po, nakasulong po sa atin yung tinatawag nating task force kapatid kung saan po yung ibang mga electric cooperative ay nagpadala po ng kanilang mga contingencies. May mga dala po silang mga equipment, supplies, mga boom trucks, at tumutulong po sila sa restoration efforts natin sa General Santos at sa Davao del Sur. Ito po ay natutulungan din ng ating pong regional hub kung saan po meron po tayong nai-imbak na mga pangunahing supplies and materials na nakahanda kung sakaling nga po may mga kalamidad dumating kagaya nitong paglindol.
5: Okay. Yusek, sa inyo po monitoring, mayroon bang inaasahang pagtaas sa demand ng kuryente sa mga lugar na ito, lalo na po sa panahon ng rehabilitasyon at recovery o yung kanilang pagbangon?
8: Ang ating po pinoproject na pagtaas ng demand ng ating kuryente ay hindi po dahil doon sa pagre-restore natin, kung hindi ang patuloy pong pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran. Dahil habang umiinit po, mas tumatas po ang konsumo ng kuryente natin dahil mas marami po tayong mga equipment pampalamig na ginagamit, kagaya po ng air conditioning system at mga electric fan. Ganon din po, kung masyadong mataas ng temperatura, may epekto rin po ito sa ating mga power plants, kung kaya't medyo bumababa po ang efficiency ng ating mga power plants. At ito po ay kinakailangan i-maintain na natin ng maigi para naman po hindi sila masira.
4: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano yung posibleng parusa na kinukonsider ng DOE laban sa mga power generation companies na matagal nang nakararanas ng forced outages, at paano ito makatutulong para mapabuti naman yung supply ng kuryente sa Visayas?
8: Ang unang-una po dyan, naglabas po tayo ng mga department field kung saan po ang polisiya natin ay nagbibigay ng mga standard, yung pong performance na hindi lang po ng mga planta kundi pati po ng ating mga linya ng kuryente. Ang kagawaran po ng enerhiya, ang tangi po natin gawin dahil tayo po ay policy body, ay yung pagbawi po ng ating tinatawag na certificate of endorsement. Kung saan po, ito po ay pwedeng tugunan at imbestigahan din ng ating Energy Regulatory Commission na siya pong umaaktang siya mismo ang regulator po natin sa electric power industry. Sila po ang magko-conduct ng hearing kung kinakailangan, at kung may sapat po tayong mga ebidensya na ang kadahilanan po ng patuloy na outages o matagal na outages sa mga planta ay dahil sa kapabayaan o pagkukulang ng mga generating company owners natin, meron pong karampatang mga parusa po or penalty na ginagawad po ang ating Energy Regulatory Commission.
5: Okay. Sa ginagawa naman pong assessment ng DOE sa mga planta na mahigit 6 na buwan nang offline o paulit-ulit po na nagkakaroon ng forced outage kada taon, ano-ano po ang mga batayan na tinitignan ninyo, Yusek, upang matukoy kung may pananagutan po ang isang kumpanya?
8: Dito po sa ating pag-inspeksyon at pag-iimbestiga po, inaalam po natin kung ano ba ang talagang dahilan kung bakit hindi nagagawa ng kaukulang repair or maintenance ang mga planta. Ating pong dinedetermine kung ang pagkukulang ay dahil sa kumpanya o dahil na rin po sa kanilang mga teknolohiya. Alam naman po natin na may mga planta rin na kung tutuusin sa ngayon ay lagpas na po ng 10 taon na nagbibigay ng serbisyo, kung kaya may kahirapan na rin po ang pagmimaintenance ng mga ito. So kung hindi po sapat at mapatunayan po natin na sa pagkukulang ng mga may-ari ng mga power plants ang kadahilanan kung kaya ito hindi nanunumbalik sa serbisyo, kagaya po na nabanggit ko kanina, pwede pong bawiin ng Department of Energy ang kanyang endorsement na siya pong magtutulak naman kung kinakailangan na pong pahintuin o hindi ang mga planta.
4: Yusek, paano naman po binabalanse ng DOE yung pangangailangan na panagutin yung mga kumpanyang may problema sa planta habang tinitiyak naman na hindi magpapalala yung pagkukulang ng supply ng kuryente kapag pinatawan sila ng mabigat na parusa o kanselasyon ng kanilang lisensya?
8: Tayo po sa kagawaran ng enerhiya, lalong-lalo na po tayo'y nagtataguyod ng tinatawag nating renewable energy. Ating pong tinututukan ang development ng ating mga renewable energy projects. Meron po tayong binabantayan na ang kabuuan po ay 12,000 megawatts sa taon pong hanggang 2028. So dapat po itong mga committed na power plants po na ito ay matuloy at mag-commission po on time. Sa kasalukuyan po, ngayong taong ito, ang tinitingnan po natin ay humigit kumulang 2,000 megawatts ang dapat makapasok. At so unang bahagi po nitong taon, nakikita na po natin na meron po tayong 1,400 megawatts na online na.
5: Okay. Yusek, dahil halos isang buwan nang nakararanas ng red alert or red at yellow alerts itong Visayas, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng DOE para po maiwasan ang rotational brownouts at mabawasan po ang epekto nito, lalo na sa mga residential area?
8: Sa pangunguna po ng ating kalihim, si Secretary Sharon Garim, nagbigay na po siya ng instruction kung paano tayo makakapagdagdag ng serbisyo ng kuryente sa pamamagitan po ng pag-a-identify ng mga bagong planta na madaling maiisayo, na unang-una po, ang plantang ito ay dapat hindi lamang enerhiya maiibigay, kung hindi makapagbigay din ito ng tinatawag po nating ancillary services o yung reserba ng kuryente kung kinakailangan. So sa kasalukuyan po ay meron tayong tinatantiya na umigit kumulang ay 200 megawatts. Ang karamihan po dito ay battery energy storage system na ating pong isinasaayos. At dapat po ito ay maitayo natin sa loob ng humigit kumulang 3 buwan.
4: So Yusek, pinag-aaralan din daw yung pagdadagdag ng 150 hanggang 200 megawatts na kapasidad sa pamamagitan naman ng mga power barge at iba pang planta. Paano, gaano po ito kabilis may patutubad? Tsaka sapat po ba ito para matugunan yung kasalukuyang kakulangan ng supply sa Visayas?
8: Malaki pong tulong kung magkakaroon tayo ng ma-identify na power barge na pwede pong ilipat kung ito po ay nandito sa Pilipinas na at hindi naman ginagamit. Meron na po tayong nakitang isa, may capacity po ito na 70 megawatts. Datapot ang ating pong challenge ay hindi po madali ang paglilipat ng mga power barge. Maging ito po ay galing sa ibang bansa, kung mayroon man tayong ma-identify, mas matagal po ang kinakailangan panahon. Ang tantiya po natin ay aabutin ang 6 na buwan para lang po ilipat ang isang power barge buhat sa kanilang ngayong pinagkakatayuan. Kaya sa nasa konsiderasyon po yan ng ating Department of Energy para sa mga pangmatagalang solusyon.
5: Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, gayon din po yung mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan nga po ng lindol.
8: Doon po, maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, kami po ay patuloy na gumagawa ng paraan. Na pinangungunahan po ang restoration projects natin ng ating ng mga electric cooperatives ng ating National Electrification Administration. Samantalang ang ating pong Task Force on Energy Resiliency ay aktibo pong nagmo-monitor ng lahat ng ginagawa. Tinatantiya po natin na kung maaari po ay matapos na po natin, nagpabigyan na po natin ng servisyo ng kuryente bukas yung mga natitira pa nating mga konsumidor na sa kasalukuyan po ay wala pang servisyo ng kuryente. Sa atin naman pong ibang mga kababayan, kami po ay naghihikayat na sa panahon po ng tag-init, lalo na po't papasok ang El Nino, sana po ay makiisa hinggil po dito sa ating itinataguyod na energy efficiency and conservation. Ang isa pong aktibidades na atin pong pinangungunuan ngayon ay yung po tinatawag natin na ONE or oras na ng efficiency, kung saan po humihingi po tayo ng isang oras kada araw ng Sabado buhat alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, kung saan po kailan tayo po ay magpatay ng mga hindi kinakailangang mga ilaw at mga appliances. Atin po munang patayin, hugutin sa pagkakasaksak, at ito po ay makakapagbigay ng malaking tulong para po sa pagbawas ng ating konsumo. Atin pong itataguyod yung atin pong tinatawag na energy efficiency and conservation.
4: All right, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Samantala, update sa mga ospital at medical response para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Yusek Albert, magandang tanghali at bakit wala ka dito sa tabi namin ngayon?
9: Magandang tanghali, Asik Weng and Joshua. Wala po akong dyan. Magandang araw ng kalayaan. Nandito po tayo sa Saldiwa 60 ng Career Executive Service Board.
4: Ayun naman pala. Sige, ito muna. Mamaya ka na namin kukulitin. Ano? Yusek, ano yung kasalukuyang assessment ng DOH sa sitwasyon sa mga ospital at rural health units sa mga lugar na tinamaan ng lindol? Ano po yung resulta ng inspeksyon na isinagawa ng mga ospital at iba pang DOH facilities?
9: Opo, patuloy po ang ating pagmamatiyaga sa Mindanao. Ang ating pong latest na data as of 6 p.m. Kagabi, Asikweng, sa 26 na mga affected na facilities sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kasama na ang Davao, Northern Mindanao at ang Soxcargen. 14 po ang functional, ang magandang balita. 14 ang functional, 3 po yung hindi nakikitaan ng operations or yung non-functional. Tapos meron po tayong SHAM na undergoing validation. Ito pong mga nabanggit natin ay ang ating mga rural health unit. Sa usapin naman po ng mga ospital, ang rule po ng DOH at in coordination with our LGUs, hindi po nagsasara yung mga ospital. Section by section po, hinahanap ko lang yung aking kodigo. Ayan. Sa ating mga hospitals, 6 po ang functional na nakikita natin sa buong lugar, kasama ang Davao, Soxcargen, saka Northern Mindanao. Tapos lahat po sila ay except I think for SPMC, no, ang Southern Philippines Medical Center, na sinisigurado natin na safe muna yung outpatient area bago mag-resume ng operations.
5: Okay. Yusek, kumustahin din po namin ang deployment ng inyong mga emergency medical teams, doctors, nurses, at maging yung mga medical supplies sa mga lugar po na apektado.
9: Opo, ongoing po yung ating deployment, lahat po ng mga health emergency response teams ng mga nabanggit ng mga ospital, at pati na rin yung ating mga regional offices ng Department of Health ay siyang nakadeploy. Active po yan, at ang kanilang focus po ngayon ay yung mga concerns tulad ng water, sanitation and hygiene, saka yung nutrition na rin po. Mamaya po pwede rin natin pag-usapan yung sinasabing mental health and psychosocial services. Meron po rin tayong mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams, or yung mga PEMAT or PEMAT na tinatawag namin. Yun pong sa DOH Cotabato Regional Medical Center, ma-assign po yan sa Soxcargen. Depende ho sa ground operational requirements sa specific area. Yun naman po sa Southern Philippines Medical Center ng DOH ay tutugon sa Davao Region. At kasama rin po natin yung Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, na tutulong sa atin sa kanilang mga lugar.
4: Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan yung DOH sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis yung pag-responde sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad?
9: Mahalaga dito, Asikweng, yung ating coordination, tsaka yung sharing of information. Meron tayong tinatawag na health cluster, kung saan hindi lamang po DOH. Ang maganda po dito is intersectoral po siya, at malaki po yung role ng ating Department of Interior and Local Government para masigurado po ng ating mga LGUs ay on board. Doon po sa health cluster, at karaniwan nagmi-meeting po yan, kung hindi twice at least, no, at least once a day nagmi-meeting po yan. Nag-a-update sila nung takbo ng ating mga health workers, yung pagpunta ng ating mga commodities, yung mga gamot, yung mga ibang kagamitan, para sigurado tayo na walang lugar na nakakalimutan.
5: Okay. Yusek, gaya nga na nabanggit mo kanina, dahil nga karaniwang hamon pagkatapos ng malalakas na lindol o yung ganitong sakuna ay trauma at matinding takot sa mga nakaligtas. Ano po yung mga mental at health at psychosocial support services ang inihanda po ng DOH para po sa mga biktima?
9: Yes, Joshua, no, sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yun pong ating psychosocial welfare, importante ho yan dun sa ating mga naapektadong mamamayan sa Mindanao, lalo na po yung mga kabataan. Dun pong ora mismo, nung Lunes, nung nangyari yung lindol, yun pong mga pinakamalapit na na-deploy na ating mga health emergency response teams ay nag-conduct ng tinatawag na psychological first aid. Yung psychological first aid, ang pinakauna sa tatlo na nangyayari sa ating mental health and psychosocial services. Sumusunod po doon yung ating psychosocial support. Pag sinabing psychosocial support, mas matagal po yung deployment. Tinitingnan ko po yung aking notes, dahil masasabi natin na sa General Santos City, meron na pong 8 na MHPSS teams na binubuo ng 5 miyembro bawat team. Ang isang team po, meron niyang usually may isang specialista, kung hindi psychiatrist, merong psychologist na kasama. At meron din po mga ating mga first responders na trained dun sa psychosocial support. Mas matagal po siya na interaction kumpara sa psychological first aid. Tapos kung kakailanganin, kung meron tayong makikitang mga kaso, mga sitwasyon na talagang malalim yung trauma, nagkakaroon din po yan ng referral pathway papunta dun sa ating mga malalaki DOH hospitals, kung saan merong psychiatrist na on duty na pwede silang ma-receive.
4: So Yusek, ano po yung mga senyales na dapat bantayan ng mga magulang at guro na maaaring indikasyon na nangangailangan na ng professional na mental health intervention ang isang estudyante matapos na maranasan itong lindol at mga aftershocks?
9: Si Quen, magandang tanong yan, no? Dahil malamang sa malamang kung sa ating mga kabataan, hindi rin natin madaling makita or baka hindi nila ma-express ang kanilang pakiramdam, nararamdaman. Sabi nga nila dito sa training namin, emotions are very important, no? Ganun rin po sa disaster. Ang ating pakikinig at pakiramdam sa emosyon ng ating mga kabataan, yung mga learners na affected sa Department of Education, malaki yung tulong ng ating mga teachers. I-observe po natin dun sa kanilang behavior. Siyempre ayaw nating kumbaga pilitin, pero we have to be very observant yung bang signs of post-traumatic stress disorder. Marami po dito, hindi lang po sa mga bata, pati sa ating mga nakatatanda at nababasa rin po namin sa social media at yung mga nakakausap namin. Ayaw munang bumalik sa bahay or hindi muna kumakain or naliligo or yung mga activities of daily living ginagawa sa bahay dahil mayat maya yung mga aftershocks. Importante po dito ay makausap natin sila. At kung tingin po natin na hindi natin kaya kasi tayo mismo, no, yung ating mga kamag-anak na tumitingin sa kanilang mga kapamilya doon ay tingin nila hindi rin nila kayang i-process, humingi po tayo ng tulong. Doon po sa aid station, yung psychological first aid, meron po yan. Yung psychosocial services, doon po sa mga evacuation centers. At kung kakailanganin, pumunta po tayo doon sa ating mga hospitals na tatanggapin po natin ang buo ang ating mga mamamayan na kailangan ng psychosocial support.
4: So may follow-up lang ako, no, Yusek. Yung tungkol dito sa psychosocial, sa halimbawa, syempre mga estudyante, apektado, pati yung mga magulang nila, buong pamilya, at yung mga nagbibigay ng psychosocial services, paano kung yung sila din yung mga biktima ng lindol? Paano po ninyo tinutugunan ito?
9: Very good question yan, Asikweng. No? At dito natin ipapasok rin yung parabang role ng ibang mga bahagi ng ating komunidad. Hindi lamang health worker ang makakatulong pagdating sa psychosocial support. Malaki rin po yung role ng ating community, ng ating simbahan, na mapaanong faith-based organization man, mapakatoliko, mapamuslim, anuman pong religion yan, or kung hindi man ating yung mga faith-based organization, maski yung ating mga barangay, yung ating mga eskwelahan, yung ating mga opisina. Ang importante dito ay ina-acknowledge natin yung nangyari at hindi pa siya matagal, last Monday lang po siya, minsan yung mga pent-up emotions na itatago natin o kaya yung mga naiisip natin, kailangan pa talaga siyang i-process. Mahalaga pong pinag-uusapan siya lagi, araw-araw, hindi lamang sa pamilya, ngunit yung mga kamustahan na sinasabi, dahil minsan yung simpleng tanong lang na kamusta ka or anong maitutulong ko sa'yo at makinig ho tayo. Hindi laging kailangan meron tayong advice na binibigay. Sabi nga nila, you have to listen with your heart. Yan, isa yan sa mga bagay na sinasabi nila para ating mapapakinggan yung damdamin. Hindi lamang kung ano yung sinasabi, basahin natin kung ano sinasabi ng pangangatawan ng kausap natin.
5: Yusek, nabanggit mo kanina na natugunan na ng health department yung water sanitation at yung hygiene needs ng mga lumikas na residente. Pero perhaps you can elaborate more on the side po na paano po nakikipagtulungan ang DOH para pumatiyak na yung mga evacuees natin ay hindi magkakasakit since minsan hindi na maiwasan na magkakasama, magkakadikit na sila sa mga evacuation centers.
9: Tama yan, Joshua. No? Isa sa mga pinakauna, or in fact, yung nga ang unang pangangailangan ay ang malinis na tubig. Sabi nga nila, pwede tayong tumagal ng gutom ng a few days, pero ang tubig, ano lang yan, 1 to 2 days lang usually ang ating parabang binibilang. So, importante ho dito, katulong natin dito ang Department of Social Welfare and Development, pati na rin yung ating Office of Civil Defense. Yun pong pagpasok ng malinis na tubig. At hindi lang yon yung mga water purification apparatus natin. May mga filters po na binibigay sa mga evacuation centers and minsan nagbabahay-bahay na rin, no, ang ating DSWD. Ang DOH, meron ho tayo ng ating mga chlorine tablets. No? Meron naman pong maliit na instructions yan kung gaano katagal iniiwan muna yung tableta para ma-sterilize yung pinaka-tubig natin. Pero sa lahat ng ito, Joshua, Asikweng, kung may isa tayong tatandaan, kung hindi tayo sigurado sa tubig, dalawa ang ating tignan. Dapat una, malinaw, wala siyang lumulutang-lutang, hindi siya malabo. At number two, pakuluan natin ng 2 minuto simula sa pagbula nito hanggang matapos, patayin, palamigin at saka lamang inumin.
4: So Yusek, ano naman po yung inilatag na hakbang ng DOH sa usapin naman ng health workforce sakaling lumaki pa yung bilang ng mga evacuees at pasyente sa mga apektadong lugar? Lalo na nga nung sinabi ko kanina, kung halimbawa ang pasyente o sila din yung biktima ng lindol, kailangan na bang mag-augment mula sa ibang region?
9: Tama, Asik Weng, no? Naka-standby tayo dahil ang ating mga ibang regions ay on-call ng sinasabi. Kung kailangan nating maglipad ng ating personnel mula sa ibang mga isla ng ating bansa, magagawa po natin yan. Yung ating binanggit kanina ng mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams, sila lamang, yung mga nabanggit ko po, yun lamang mga nasa Mindanao. Pero wag nating kalimutan, meron din tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams na WHO recognized pa, na naka-base halimbawa sa Pampanga, sa Jose Bilingad, DOH Jose Bilingad Memorial Medical Center sa Pampanga. Meron rin po sa ating DOH Eastern Visayas Medical Center. Pati rin po sa Jose N. Rodriguez or yung tinatawag namin na Tala sa Caloocan, DOH Hospital din po yan. Yan po ay madaling ma-deploy on a moment's notice. Nakakarating nga po sila sa ibang bansa. Dito pa kaya sa ating mga kababayan.
5: Alright, on that note, mensahe. At paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Go ahead, Yusef.
9: Yes, Joshua, sa pagkakataong ito, mahalaga po yung tayo'y nakikinig lamang sa ating announcements, no? At huwag ho nating kalimutan, narito po ang gobyerno sa pangunguni ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ongoing po lahat ng mga ahensya na katulong. Ang Department of Health po ang tumutulong pagdating sa kalusugan in coordination with our local government units. Marami po tayong nakikita mga aftershocks sa patuloy pa rin ng pag-iingat natin. At yun pong ating mental health, huwag rin nating kakalimutan. Sabi nga nila, ito po ay magandang pinag-uusapan. Narito po kami para makinig at i-process ang mga nararamdaman natin. Okay.
4: Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Hintayin ka namin sa susunod na linggo kasama ang mga hugot mo.
9: Salamat, Asik Weng and Josh. Ingat po sa lahat.
5: Salamat, Yusek. Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
10: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng National Irrigation Administration at ang mga tugon nito sa may init na isyu sa bansa. Kasama si Engineer Eduardo Guillen. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
5: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Glan sa Sarangani matapos ang malakas na pagyanig. Dito naman Lunes kasama si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali po.
5: Mayor, na ngayon nga po nasa state of calamity ang Glan Sarangani. Kumusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa inyong lugar? Ilan po ang kabuang bilang ng mga apektadong residente sa Glan matapos nga po itong lindol nitong Lunes?
11: Ang apektado po nating residente ay nasa 23, more than 23,000 po families.
4: Po Mayor, sa datos po ba ninyo ay ilan na po yung bilang ng casualties at mga nasaktan? Ano po yung operations na ongoing at kumusta po yung operasyon ng inyong mga ospital at syempre yung health facilities?
11: Ang atin pong casualty po, as today po recorded is 21 po ang patay natin.
5: Okay.
11: We have 9 missing. Yes, sir. We have 9 missing po. And around 109,547 individuals were affected in the entire municipality of Glan po.
5: Okay. Mayor, dito po sa usapin ng temporary road repairs, ano po ang update ng DPWH at ano po ang mga nakalatag na plano dito para sa access at muling pagbangon po ng Glan?
11: Nagtutulungan po kami ngayon ng LGU, provincial government, and DPWH para ma-open

0: natin hindi po gumagana because wala pong kuryente pa.
1: Okay. Mayor, balikan ko yung binanggit mo kanina na meron pang siyam na nawawala. Ano po ang hamon, may mga kailangan po ba tayo para mas mapabilis ang search and rescue or retrieval operations dito?
0: Ang kailangan po kasi dito sa kanila is heavy equipments po, no? Para ma-retrieve natin sila. And ang problema po natin, hindi pa makakadaan ang heavy equipments natin leading to their barangay because may landslide din. So unahin muna namin yung road na nagka-landslide para makadaan na po yung mga heavy equipment namin at mapunta natin yung mga natabunan ng mga bahay na may mga casualties doon sa ilalim.
1: Okay. At Mayor, ano po ang gagawing hakbang naman ng lokal na pamahalaan para pumatugunan ang panawagan ng mga residente para po sa mas mabilis na rehabilitasyon? Although nabanggit nyo nga po na kailangan ayusin muna yung mga kalsada.
0: Sir, number one po ng kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasyahin ang 10 million sa 107,000 individuals na nangangailangan ng tulong sa bayan ko.
2: So Mayor, ano po yung mga susunog na hakbang ninyo para matiyak na makakabangon muli itong GLAN sa lalong madaling panahon?
0: Una po, humihingi sana ako ng tulong from our national government, lalo na po sa ating mahal na Pangulo, sa ating mga senador, na sana po ay mabigyan kami ng financial assistance itong mga tao po na makabalik na matayo na yung bahay nila so that they could live back to a normal life. Kasi nandito sa evacuation center, hindi naman sa lahat ng panahon magbibigay tayo ng pagkain sa kanila and we cannot sustain it. So, kailangan po sana na mapadali natin yung pagbigay ng financial assistance to build their home again. Kahit na yung mga maliliit lang na bahay nila, maitayo nila ulit at makalipat na sila doon sa bahay nila at makaalis na dito sa ating evacuation center.
2: So, Mayor, sa ngayon, alam natin kung gaano kahirap yung sitwasyon ninyo, no? Halos patay lahat ng mga negosyo. Nakapunta na ako dyan sa GLAN, maganda yung mga beach ninyo eh. No? So, sa ngayon po ba, meron na kayong estimate kung gaano kalaki yung nasirang mga infrastruktura na apektado yung inyong ekonomiya dyan sa GLAN?
0: Ma'am, sa mga infrastructure, wala pa po talaga kaming masyadong mga simbahan, yung mga schools na damage, yung mga private establishments po, more on government lang po ang namomonitor namin. Yung mga resort po, hindi pa namin masyadong namonitor kasi inuuna namin yung mga relief operation and yung pagbubukas po ng mga roads natin.
1: Alright. Mayor, alam po namin, abala kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan dyan, sa particular dyan sa GLAN, sa Rangani. Panguli na lamang po, mensahe niyo po sa inyo na sasakupan at sa ating mga kababayan. Go ahead, Mayor.
0: Yes, sa mga kababayan ko, medyo ano lang tayo, ginagawa na po lahat ng inyong mayor, ng LGU natin, ang ating makakaya at matulungan kayong lahat. At sa ating national government po, alam ko, DPWH, si Secretary Vince Dizon, hindi kami pinababayaan dito, tinutulungan kami. DSWD po, nandito rin, hindi rin ako pinababayaan. I hope some other agencies po, ang national government natin will follow soon and yung bahal na Pangulo natin, tinutulungan din po kami dito at may instruction na hindi kami papabayaan. So kami po ay lugod na nagpapasalamat at para makaahon po kami sa madaling panahon.
2: Yan ang magandang balita. At least natutulong-tuloy yung iba't ibang ahensya. No? Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Blan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
1: Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: M at work.
1: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
2: Tara, lumikha! Ngayong Pride Month, perfect itong rainbow salt painting para ipakita ang pagkakaisa, pagtanggap at pagrespeto sa bawat isa. Alamin naman natin ang art technique ng paper marbling sa Art Venture. Subukan rin nating gumawa ng isang colorful scratch pad na magpapaalala sa atin na ang art ay para sa lahat. Sini ang magniningning dito sa
3: Artsy Craftsy Pala!
2: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Health Watch. Alerto pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina.
4: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Security measures sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong araw at update sa threat assessment sa Senado ating tatalakayin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
5: Yes ma'am, magandang tanghali po.
4: Ma'am, una sa lahat, ilan po yung naka-deploy kanina at ngayon? Kanina doon sa Quirino Grandstand area at saka sa Luneta, no? At saka hanggang ngayon, kahit tapos na yung selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. At sa mga lugar po, nakatuon ang pinakamalaking deployment ng PNP.
5: So para po sa ating celebration ng 128th Independence Day, meron po tayong inilatag na nasa 8,400 na personnel, PNP personnel, doon po sa mga lugar kung saan magkakaroon tayo ng selebrasyon. Ganon din po dun sa mga identified rally sites natin or yung mga areas po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon ngayong araw.
6: Okay. Major, maliban po sa police visibility, paano po ginagamit ng NCRPO ang crowd monitoring, traffic management, at rapid response capabilities para po maiwasan ang anumang untoward incident sa mga pangunahing venue at areas ng pinagdausan ng selebrasyon?
5: Ginagamit po natin yung ating intel monitoring, ganun din po yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan doon sa ating mga force multipliers, sa ating mga LGUs at iba pa po nating mga counterpart agencies para masiguro po na yung ating mga ginagawang aksyon ay magiging partner ng ating mga ginagawa kasama yung ating mga force multipliers para masiguro po natin na yung lahat po ng ating actions, lahat po ng ating mga programa ay mag-re-result po sa maayos at na peace and order dito sa Metro Manila.
4: So, Major, kumusta naman po yung koordinasyon ng NCRPO sa AFP, BFP, PCG, SEM-MDA at sa mga lokal na pamahalaan? At paano ito nakatulong upang masiguro na maayos yung pagdiriwang ng aktibidad ngayong Araw ng Kalayaan? Kahit tapos na kanina, maayos namang nairaos yung pagdiriwang kanina sa Quirino Grandstand. Pero hanggang kailan po ba magbabantay ang ating kapulisan sa buong Metro Manila?
5: Yung pong ating pagbabantay in line po dito sa celebration ng ating Independence Day ay hanggang sa po matapos natin yung mga nakalatag po nating programa, yung po mga pagdiriwang at mga pagtitipon or yung mga protesta po na inaasahan po natin na magkakaroon po ngayong buong araw. So yung pong ating koordinasyon sa AFP, sa MNDA, ganun din pa po sa ating iba pang counterpart agencies, is naging maayos po yung ating koordinasyon kung kaya po naging matagumpay po yung ating mga pagdiriwang, yung peace and order po natin dito sa Metro Manila is naging maayos. Napanatili po natin yung kaayusan sa lahat po ng panig dito sa Metro Manila at dahil nga po dito sa maayos nating koordinasyon, wala po tayong na-monitor na major untoward incident nung naganap po yung ating mga programa at selebrasyon ngayong araw.
6: Okay. Major, sa ibang usapin naman po, nananatili po na naka-heightened alert ang NCRPO dahil po sa napabalitang security threat o posibleng security threat sa Senado. Maaari po ba ninyo ibahagi kung ano yung mga update po ba tayo at yung ito po bang threat na natanggap ninyo ay maaaring makaantala sa operasyon ng Senado?
5: Sa ating po pagtatala, wala. Ngayon po kasi in line with the celebration ng Independence Day, tayo po ay naka-red alert po, naka-full alert po ang NCRPO. So magbababa po tayo ng full alert status natin kapag natiyak na po natin, natapos na po yung mga programa at hindi na po natin kailangan palawigin pa yung full alert status natin. Pagdating naman po dun sa ating pagsisecure dito sa Senate at sa mga sinasabi pong banta, patuloy po natin itong binavalidate at bine-verify lahat ng information para po masiguro po natin at malaman natin kung talaga po bang mayroong threat na patungkol po dito sa sinasabi po nila na banta dito sa Senado.
4: So, follow-up lang, no, Major. Ano yung parameters para masabi ninyo kung kailangan pang i-extend yung sinasabing alert status ninyo sa ngayon o kailangan nang tapusin? Para kasi, di ba, nung kahapon, work from home ang Senado. So, hanggang kailan po kaya pwedeng ma-endorse na ganun pa rin or pwede nang matawag na, pwede nang magbalik sa normal ang operasyon sa Senado?
5: Pagdating po doon sa ginagawa po na, kumbaga po yung security measures na ginagawa po ng Senate, it's within lamang po naman dito sa kanila. So hindi po nakabatay sa alert status po ng NCRPO yung ginawa po nilang work from home. So apart po yun doon sa kanilang ini-implement po na mga security measures sa Senate. Ang sa amin po kasi is nakatalaga lamang po kami at nagbabantay po sa labas ng Senate. So ang ating alert status po ay ginawa po natin yung pagtataas in line with the celebration po ng Independence Day. At kung sakali man po na matapos na po yung mga pagdiriwang ngayong araw at malaman po natin or ma-observe na hindi po na po natin kailangan palawigin yung full alert status ng NCRPO, ay muli po ay babalik po tayo sa heightened alert status.
6: Okay. Major, pagka sa ganito pong mga security threat, hanggang saan po ang sakop ng inyong monitoring? Maging sa social media ba ay nababantayan din? Kasi yung mga ilang mga netizen na nagpo-post para mag-instigate ng gulo ay nababantayan rin ng NCRPO. Tama po?
5: Tama po. Kasama po sa ginagawa nating pagmo-monitor para malaman kung meron yung ating ginagawang threat assessment is pati po yung mga nasa social media, yung mga pinopost po, binavalidate po natin yan, biniverify at inaalam po kung ano yung hanggang saan yung katotohanan ng mga pinopost na ito. At kapag po halimbawa malaman natin na mga fake news po ito, ay gumagawa rin po tayo ng hakbang para naman po hindi po ito mag-cause ng panic or magkaroon po ng pangamba yung ating mga kababayan na nakakakita po ng mga postings na ito sa social media.
4: So Major, ilan naman po yung deployment ninyo ngayon sa paligid ng Senado? Tsaka ano yung mga particular na tungkulin ang kanilang ginagampanan para mapanatili nga yung sigurada doon? At tsaka pati na rin yung sinasabi nga sa mga nagtawag ng mga magrarally doon sa EDSA?
5: Sa ngayon po, meron po tayong nasa 1,090 na PNP personnel, mga CDM contingents na nakadeploy po sa paligid ng Senate. So, ito pong bilang na ito ay nagdepende po doon na rin sa information natin na may mga posible po na mga pagtitipon or mga rallies na magana po sa paligid po ng Senado. Kaya po nandyan po yung ating mga CDM contingents. At yan po naman ay nagdidepende, yung bilang na yan ay nagdidepende sa kung ilan po yung inaasahan natin na bilang ng mga protesters na pupunta po sa paligid ng Senate.
6: Okay. And Major, nabanggit din po sa ulat na siniseryoso ng PNP ang anumang intelligence report mula sa NBI. Ano-ano pong mga pagbabago o adjustments ang isinagawa ninyo sa deployment and security protocols bilang tugon po sa mga impormasyong ito?
5: Pagdating po sa ating mga security protocols, nakadepende po tayo dun sa ating sa monitoring po ng ating intel units dito sa PNP. So yung po namang koordinasyon natin sa NBI pagdating po dun sa threat na binabanggit po nila, is patuloy pa rin po nating bine-verify at bine-validate po ang katotohanan po nito.
4: So Major, maaari din daw pong baguhin ang deployment depende sa crowd estimate, mga aktibidad at intelligence information. So ano po yung mga indikasyon o sitwasyon na maaaring magtulak sa inyo na dagdagan pa o bawasan na ang presensya ng kapulisan sa paligid ng Senado?
5: So nagdidepende po yan sa ating intel monitoring, gayang kagaya po ng sinabi ninyo, is yung ating pong information. Kung meron po tayong mga nakikita or meron po tayong base po dun sa ating monitoring kung meron po bang mga pupunta or may mga grupo na mag-convene dito sa paligid ng Senate. So yung pong dami ng ating mga personnel na nakadeploy dyan is depende po sa ating pagtataya kung malakihan po bang grupo yung pupunta or hindi naman po. So sa ngayon po kasi since holiday, nag-expect po tayo or in-anticipate po natin dahil marami pong walang pong pasok ngayon. So baka po magkaroon na mas malakihan silang pagtitipon, kaya po nagdagdag tayo ng kapulisan dyan sa paligid ng Senate.
4: So bukod po sa Senado at saka sa EDSA Shrine, ano pa po yung areas of concentration na tinututukan ngayon ng NCRP o na maaaring doon magkaroon ng formation ng mga tao ano, o ng mga magpoprotesta? Like kunyari, malapit doon sa Malacanang, sa Mindiola, ano po yung mga binabantayan pa ninyo na lugar?
5: Siyempre po, yung mga identified rally sites po natin gaya ng Calaw, itong CRB Mindiola, meron po tayo mga nakadeploy na personnel dyan sa White Plains, ganun din po sa People Power Monument. So yan po yung mga areas na nag-focus po tayo at dahil yan rin naman po yung mga areas na meron po tayong information na magkakaroon po ng mga protesta or mga pagtitipon.
6: Okay. Major, maihabol ko lang, no? Meron ba tayong bagong instructions sa ating mga tauhan para hindi maulit yung mga nangyari kamakailan kung saan pinagbababato ng mga plastic bottles, yung mga lumalabas sa senador, sa Senado?
5: Nagkaroon po tayo ng mas maayos na koordinasyon. Siyempre po, yung paglalagak po natin ng ating CDM contingents. Kung meron po na tayong lugar, kung hanggang saan na lamang po tayo maaaring magkaroon ng mga pagtitipon or yung mga rallyista po natin is meron na lang po silang specific na lugar kung saan po sila pwedeng mag-rally or magtipon-tipon. At siyempre, naglagay din po tayo ng mga physical barriers or yung may mga barbed wire po dyan para masiguro po na kahit papano ay hindi na po magkakaroon ng contact yung ating mga protesters dun po sa mga lumalabas ng sasakyan mula po dyan sa Senate.
6: Alright. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayong Araw ng Kalayaan. Go ahead, Major.
5: Yes po. Sa ating po mga kababayan, atin po sanang i-observe ng maayos, ng mapayapa itong araw na ito, ng itong celebration natin ng 128th Independence Day. At sana po i-enjoy natin ito kasama ng ating mga pamilya. Huwag na po tayong lumabas or sumama pa sana dito sa mga pagtitipong ito dahil hindi po maganda yung medyo mainit po. Kaya sana kung gusto niyo mag-stay na lang po tayo sa bahay. At syempre kung hindi po talaga mapigilan, meron po talaga tayong mga pagtitipong na magaganap or mga protest rallies, sana po gawin po natin ito ng maayos. I-practice po natin yung ating karapatan ng pagpapahayag ng naaayon po sa batas. Iwasan po natin ang manakit, manira ng mga government and private properties at gawin po natin ito ng maayos bilang pagsunod na rin po sa ating mga umiiral na batas.
4: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am.
6: Sa iba pang balita, naglunsad ng job fair ang ilang ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ulat ni Marianne Bastasa ng Radyo Pilipinas, kabilang dito ang mega job fair na inilunsad ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City. Ayon sa DMW, aabot sa 4,000 job opportunities ang naghihintay sa mga aplikante mula sa 13 licensed recruitment agencies. Kasama sa mga bansang may alok ng trabaho, ang Estados Unidos, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan at ilang bansa sa Europa. Inilunsad din ng Kalayaan Job Fair ng Quezon City Peso kung saan hinihikayat ang job seekers na magdala ng mga dokumento at samantalahin ang pagkakataon. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang lahat ng ito ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
4: Iniutos na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang tuloy-tuloy na paglilinis ng coastal areas at mga pangunahing waterways. Ayon sa kalihim, ito'y bahagi ng pinaigting na O-Plan kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong mapabilis ang paghupa ng matinding baha sa mga mabababa at flood-prone areas sa buong bansa. Giit pa ni Secretary Dizon, mahalaga rin ang responsableng pagtatapon ng basura para hindi magbara ang mga daluyan ng tubig at maibsan ang pagbaha.
6: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo na bumabati sa ating mga kababayan ng isang maligayang araw ng kasarinlan.
6: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si Ms. Moyatang nagkakabot?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Maraming salamat. Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli tayong magkakaugnayan dito lamang sa Lingguhan na Philippine Sports Commission R. Ito po yung programa ng ating National Sports Agency, Philippine Sports Commission. Muli nating ibibida ang mga tagumpay na mga Pilipinong atleta nag-uwi ng karangalan mula sa iba't ibang kompetisyon nitong mga nakaraang araw. Gayun din po ay aming ihatid sa inyo ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission nito ring nakaraang linggo. At higit sa lahat, highlight nito yung aksyon o hakbang na ginawa ng ating National Sports Agency patungkol po sa balungkot na insidente, itong tragic drowning incident, pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes, okay, diyan po sa kanilang training camp sa Aurora. Kaya naman, samahan kami sa isang oras na presentation sa ating Philippine Sports Commission R. Amin pong ihahati din sa inyo ang mga ganap sa ongoing na Philippine Athletics Championships dyan sa NCC, New Clark City Stadium sa Capastalac. Ito po ay presented by Philippine Sports Commission. Meron din tayong ongoing na Southeast Asia Squash Championship at yan naman ay sa Rizal Memorial Sports Complex. And then, yung iba pang team natin ay umalis o aalis patungo naman sa isa ding malaking international competition sa larangan niya ng tennis, ang Billie Jean King Cup. So, Philippine Women's Tennis Team, maitatampok din natin mamaya dito sa ating program. Pero syempre, bago po ang lahat ng ito, ay aming ihatid muna sa inyo ang ating Integrated Communications and Events. Ito po yung section ng ating PSC para sa pinakahuling mga ganap nga dyan sa ating commission. Ating ihatid sa inyo si IZ Almazan.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Isang makabulang araw ng kalayaan po sa ating lahat, sa ating mga viewers, listeners, and followers po, no? Isang magandang hapon po sa ating lahat. Muli po ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates, mapa agency man yan or from our team Philippines. At ito na nga po, no, uumpisahan nga po natin ang ating PSC updates with none other than our athletes' achievements. At sino pa nga po, no, ang pwede nating ibida for our achievements kundi ang grass court glory ni Alex Ayala in Birmingham. Our very own Filipina elite tennis player Alex Ayala won the WTA 125 Lexus Birmingham Open 2026 title in England. The 21-year-old Ayala defeated her doubles partner Nicola of Czech Republic with a come-from-behind win 5-7, 6-3, 7-5. Ayala's epic run in Birmingham counts as her second WTA title following last year's Guadalajara 125 Open in Mexico, showcasing her brilliance and tenacity in the sport. Ito na nga po, no, ang ating updates from the previous engagements nga po, no, ng ating komisyon. Last Saturday, an extraordinary milestone unfolded that day as the Philippine Sports Commission Chairman Gregorio received the prestigious Military Fire Honors at the PMA Lim Hall in Baguio City. The momentous occasion was witnessed by PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Baguio City Mayor Benji Magalong, alongside PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as key officials from both the PMA and the PSC. Initiated by Mayor Magalong to bridge the gap between military discipline and athletic excellence, the visit was ignited for a powerful new vision for sports development. And turning this spark into immediate action, the PSC is going all in to support the athletic training of the cadets, moving past initial plans of a 500,000 peso donation. Chairman Gregorio and the present PSC commissioners officially announced a massive 3 million worth of sports equipment alongside 30 sports balls for the academy. At habang nangyayari nga yan ay dito naman sa Manila, meron tayong freedom, fun, and freebies. We had the absolute best time hanging out with everyone at the Kalayaan Government Programs and Services Fair. Nag-set up nga po, no, ang ating PSC ng booth dito para nga mapalaganap pa ang ating campaigns. And syempre, meron din tayo dyan mga exclusive merchandise for our PSC fans. Monday naman, we had good food, good company, and shared purpose. Ang ating chairman po ay happy to celebrate over dinner with Alas Pilipinas after their decisive victory against Kyrgyzstan at the ABC Women's Nations Cup in Candon, where Team Philippines won in straight sets, that's 25-9, 25-11, and 25-17. Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, together with Candon City Mayor Eric Dario Singson, showed all-out support para sa ating Alas Pilipinas as they carried the flag at the ongoing ABC Women's Nations Cup 2026 in Candon City. Alas Pilipinas, led by the Phenom Alisa Valdez, emerged victorious in their first match against Uzbekistan and suffered a thrilling 5-set loss to Australia in Pool A of the competition. Para naman sa last update natin this week, the PSC happily donated a CR mobile X-ray imaging system to the Hospital ng Maynila Medical Center. The CR system provides live, high-resolution imaging during orthopedic surgeries. This technology allows medical professionals to precisely guide implants, repair fractures, and perform joint replacements, which directly benefits athletes during training and competitions. This collaboration is vital to the agency's objective of helping athletes reach their fullest potential. PSC Chairman Gregorio, alongside Commissioners Walter Torres and Matthew Gaston, and the agency's Medical and Scientific Athlete Services, or MSAS, ensured that the apparatus would serve the local community. OIC Medical Center Chief Dr. Grace Padilla warmly received the equipment together with the hospital's medical staff. Joining them as well was Manila Sports Council Chairman Dale Pardo Evangelista. At yun na nga po nung ating mga kaganapan po, no, for the past week. Meron lamang po tayong konting announcement. Nagbabalik na nga po, no, ang Walk, Run, and Roll in its 2026 edition with a tagline po, no, One Movement, One Community, No Barriers. Nagsimula na nga po nung ating registration nitong June 9. At pwede pa po kayo mag-register to celebrate the inclusion and the power of movement bringing together individuals of all abilities to walk, run, and roll toward a future where sports is accessible to everyone. In partnership nga po to, no, with Milo Philippines and the National Council on Disability Affairs. Kaya kung gusto niyo po mag-register, no, para sa ating Walk, Run, and Roll 2026, ay you can visit lamang po this post on our Facebook page and other social media platforms. At yun na nga po nung ating updates from PSC for this week. Muli po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Pris Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami, no, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan ang aming mga kaganapan, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our Twitter, that's @psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, from our agency, ay posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
4: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Maraming salamat si IZ Almasan mula po sa Integrated and Communications Events or Integrated Communications and Events ng ating PSC. Dagdag ko na lang yung isa pa ring announcement, ano? At ito ay napag-usapan natin sa isa sa mga programa dito sa Sports Radio. Yung palang Philippine Sports Commission at saka Philippine Sports Institute, okay? Meron silang magkatuwang na proyekto. Ito ay sa pagbigay po ng mga certificate doon sa sports law, sa mag-aaral ng sports law and governance. So, ang isang ating NSA leader at isa nga din po na sports law professor, ayun, ay merong proyekto kasama ang PSC, Philippine Sports Institute, na magsimula ito sa June 20. Okay, June 20 to December 12, first and third Saturdays. At yan po ay magaganap sa PSI, National Sports Museum, Philo Sports Complex, dyan sa Pasig. Okay, iba-iba pong mga lecture ito or short course, mga core modules ito at saka mga elective modules para malaman, okay, matutunan natin ang sports at batas, ika nga. So, pwede pong i-check nyo yan. At syempre, pwede tayong mag-enroll at sama-samang matuto. Ako, aabangan ko yung yung sa November pa, November 21, Media in Sports. Ayan. So, samahan si Attorney Al at ang programa ng PSC at ng Philippine Sports Institute. Samantala, it's 1:15. Okay, so tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. Isa pa sa talagang napagtuunan ng pansin sa ating National Sports Agency ay ito nga pong usapin sa nakakagulat at malungkot na pangyayari sa Koponan Collegiate Team. Yan po yung Ateneo de Manila, okay, ang Blue Eagles, ang kanilang training camp na nung araw ng Lunes ay nagkaroon ng insidente kung saan nga po maagang na maalam ang dalawa sa mga miyembro ng ating team, itong team na ito, at sila itong palarong pambansa MVP na naglaro sa Davao Region at syempre magiging scholar na dito sa Manila. So siya po si Rene, okay, si Rene Baterbonya at yung Nigerian na si Divine. Okay, so ang pinakahuli ay ang mga labi ni Rene ay nandiyan na sa Davao. Okay, dyan po yan sa Ateneo de Davao University Campus kaninang madaling araw na ihatid dyan. At ngayon po ay nag-uumpisa na dahil alauna ng hapon ang kumbaga pagbubukas ng public viewing para dito po sa mahal nila na sabihin natin, ehemplo, lalo na sa mga kabataan, mula sa araw na ito hanggang araw ng Linggo, ang public viewing, meron pang mass sa gabi, 6 to 7, sunod-sunod na araw yan, bago ilipat si Rene doon naman po sa kanyang probinsya, at yan ay sa Agusan del Sur. So ang amin din pong pakikiramay sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers, Joanne, na nakasama niya sa Ateneo at sa lahat. Ano, malungkot po itong ganap na ito sa ating Philippine sports. Marami pa pong mga kaganapan, ang mga investigasyon sa takbo nga ng mga pangyayari. At ang ating pong National Sports Agency na PSC ay kaagad din naggawa ng aksyon. Ika nga dito, pinangunahan ni Chairman Patrick Pato Gregorio ang isang stakeholders panel. Okay, so isang pulong po ang naganap nung araw ng Miyerkules. At yan ay sa opisina ng PSC Joanne sa Manila. At matapos yan ay sama-sama na humarap sa media yung mga miyembro po ng panel. Yan po ay mula sa UAAP, yung Collegiate League na kinabibilangan nga po ng involved na university, Ateneo. Okay, sa pamagitan, pangunguna ni Attorney Rebo Sagisag. Nandiyan din po yung panig ng Department of Education, okay, si Yusek Malcolm. Nandiyan, tapos meron ding taga CHED, okay, meron ding taga National Youth Commission at syempre pa ang pamunuan nga po ng Philippine Sports Commission. Aming ibabahagi sa inyo ang mahalagang pahayag, ang mahalagang mga napagkasunduan. Doon sa una pa lang yan ha, napulong nitong stakeholders ng Philippine Sports patungkol nga po dito sa usapin na ito. So narito si Chairman Pato Gregorio mula nga po sa nasabing press conference ng PSC at ng Philippine Sports Stakeholders.
5: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: We will do something about it at the soonest possible time. Dalawa po ang tracks ng problema ito. Yung track na nandoon sa criminal and police investigation na wala po kami ng kinalaman. At pangalawa, yung track ng sports and athletic education programs, kung paano po natin papatibayin at paano may iwasan itong problema ito. Because there are thousands of teams, thousands of schools doing all these programs, training programs before competition starts. And definitely, with the support of TEP and CHED, UAAP, Samang Basketball ng Pilipinas, and all other NSAs, kami po sa PSC ang pwedeng taguyod ng framework na to in cooperation and in partnership also with the legislative branch. Kaya nga po, sabi nga po, kaya po namin pinaitaw yung bill na final ni Congressman Mike Lee. Kasi meron na po yan eh. Isinusulong na lang natin. And maybe this is a good time to really pursue all of this. Ang importante po kasi, bakit kami nag-meeting today, if we want to tell the family, we want to tell the mother of Rene, and we want to tell the people of Agusan that hindi lang po kami nakikiramay, may gagawin po tayong aksyon. The process is ongoing. Hindi po binabaliwala ng mga taga-gobyerno ang problema ng ito. At meron pong makakausap ang mother ni Rene in solving this problem.
7: Usap po kami ngayon na ang ibibigay po ng Philippine Sports Commission in partnership with all the government sectors present here today ay 250,000 pesos para sa pamilya ni Rene at 250,000 pesos para sa pamilya ng Divine. Yan po ang tulong ng gobyerno para lang po ma-address natin yung pangangailangan ng mga pamilya na nasawi. Maraming salamat.
5: Free zone to! Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: So inyo pong napakinggan ang bahagi nga po ng press conference ng PSC, ganun din kasama mga stakeholders, nilinaw nila doon, hindi naman sila nag-iimbestiga, hindi sila fact-finding committee, sila ay nagpulong upang gumawa ng hakbang, mga safety measures ay tunay na maipatupad o kaya naman madagdagan pa yung revision ng batas na may sakop na dyan ay kanilang pinag-aaralan na para hindi na po maulit ang nasabing insidente. Ganun din ang mga hakbangin na patungkol sa pagiging mas organized yung coaching, ika nga yung talagang professional approach sa coaching profession, ika nga dito sa Pilipinas, di ba? May mga ilan pa na mga sabihin natin ay requirements na kailangan na meron ang isang coach bago nga po siya makapaglingkod sa kung anumang team yan dito sa Pilipinas para sa ganun ay tunay na magampanan niya ang kanyang tungkulin kasi halos siya na yung magulang nitong mga atleta na ito during training and during competition na kung saan siya nga po yung at the top of the team, ika nga. So, yan po yung naganap at inaasahan natin na may mga follow-up meeting. Kanina hindi ko pala nasabi, kasama din sa pulong ay ang National Sports Association, syempre ang Samahang Basketball ng Pilipinas, OSBP. So, maraming salamat. Yun po yung pahayag ni Chairman Pato Gregorio. Okay. Samantala, it's 1:22 in the afternoon. Tayo po ay magbabalik dito lamang sa ating programa matapos ang ilang paalala.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad. Pag ayaw mo na, kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
29: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Okay, so nagbabalik po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Kami po ay napapanood sa pages ng ating DCSR, Sports Radio 918. Ganun din po sa ating Philippine Sports Commission Facebook page. Ang ating pakikiisa sa selebrasyon ng 128 na Araw ng Kalayaan. Okay, so masaya tayo at malaya ang bansang Pilipinas. Sa ngalan din ng ating mga atleta na malayang nakakalahok sa iba't ibang mga international competition sila ay nag-uwi ng mga karangalan para sa ating inang bayan, ang aming pong pagbati sa atin ng Happy Independence Day. Malaki na rin ang puwang at ang ginagalawa ng sports para po talaga sabihin natin, maibandera yung bansang Pilipinas, di ba? Maipakilala pa sa buong mundo dahil nga sa kalayaan na meron tayo at kalayaan maipakita ang galing ng mga Pilipino. Yan naman po yung in a way bagong mensahe din nito mga bayaning mga atleta natin. Maraming bayani tayo noong mga nakaraang panahon, yung mga bayani natin na tunay na nakilaban para po matamo natin ang demokrasya o kalayaan. At sa panibagong panahon ay syempre ito rin, mga atleta natin ay nakikilaban din sila para ipakita ang bansang Pilipinas na malayang nakakalahok nga sa competition at ito nananalo, diba? Nagwawagi at tunay na ibinabandera at iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Okay. Para bang nagsasabi, kami ay winner, kami ay panalo, kami ay mahusay, diba? Okay, so mamaya po tayo ipupunta sa Philippine Athletics Championships dyan sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Pero bago yan, gusto kong ihatid sa inyo na alam nyo ba may isang kupo na naaalis. Tayo ay sasali sa isang malakihan na international competition. Ito po ay sa larangan ng tennis. Alis sina Shira Rivera, ganun din si Alexa Milliam, sila ay nagsasanay dyan sa loob ng Rizal Memorial Tennis Center, okay? At sila ay lalahok sa Billie Jean King Cup Asia Oceania kasama pa yung dalawa nating mga mahuhusay na Manila-based netters na sina Tenny Madis at Steffi Aludo. So si Coach Dennis D, ang datihang miyembro ng ating Philippine team, okay, at isang coach sa USNCAA schools ay narito. At syempre, siya yung mag-guide dito sa apat nating mga atleta as they compete next week sa Malaysia for the Asia Oceania Group 2 Billie Jean King Cup. Ang layunin, makaabante sa Group 1 ng nasabing prestigyosong kompetisyon.
9: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Radio 918, we have our Philippine Women's Tennis Coach, Denise D, for this upcoming Billie Jean King Cup. Coach Denise, how's the team a couple of days before the Asia Oceania G2 BJK Cup in Malaysia?
11: Well, first off, we have a little bit more of an experienced crew this time around. We have the same team as last year in 2025 Billie Jean King Cup Group 2, where they were one set away to getting promoted to Group 1. So we have one more year of experience, in addition, one more year after the Southeast Asian Games, where we have two bronze medals. So I think with a more experienced team, we have Shira, Tenny, Alexa, and Steffi. I think it'll be very, very exciting to have them all four again for this upcoming games.
10: Yeah, so what do you think are your chances of promotion to Group 1 with the same roster who almost, we almost came it, did it last time?
11: I think we have very good chances. It's definitely going to be a very challenging field every year in Billie Jean King Cup as the rules change. Teams and nations are getting stronger and stronger, but in Kuala Lumpur next week, the conditions are going to be tough. They're going to be hot. It's going to be a long week of tennis, and I think our team is ready for it.
10: Yes. Do we have the groupings? What nations will we be facing, and what's the format for the tournament?
11: We have 10 nations competing. We're going to be split into two groups. We're going to play group stages from Monday through Friday with one day off, anytime in between. The draws come out this Sunday, and you must be placed top two in your group to play in the promotional or regulation playoffs on Saturday. So our goal in the first 5 days is to get into the top two to get that opportunity to go up.
10: How do you see the level of competition for this edition?
11: Chinese Taipei, Hong Kong, Malaysia, Singapore, they have great competitive players who have WTA, ITF points, including Grand Slam junior winners. So I think they're going to definitely be some very competitive contenders for us. But overall, with this group, we have Shira, who's been number one in the country in Division Two. And we have Tenny and Steph, who's also played in WTA 125. So I think we also have some players with some great experience.
10: Yes. How important is this BJK Cup for the next events for the Pinay Netters, particularly the Asian Games?
11: We have Billie Jean King Cup is basically World Cup of soccer. It's a great test to see kind of what to compare what we can do against other Asian countries. So I think this is an amazing opportunity for all of us to continue proving ourselves as a country and keep building, especially with Alex, who is fighting for us every single day out in the tour. I think the Philippine tennis is not only growing, it's getting better and it's getting stronger every year.
10: Yes. So for the Asian Games, will we be fielding a complete team?
11: Yeah, I think that's the idea. That's what we're trying to do. I'm pretty excited to do that. I don't think we've had a full team in the Asian Games in a while. So I think it is going to be very exciting to have all, not only a full team, but everybody representing in singles, doubles, and mixed.
10: This might be thinking in advance, but if the team will be playing for the Asian Games, what are the plans to train them? Is Alex Ayala joining the team for the Asian Games in Japan?
11: I think, yeah, there's a there has been no announcements yet, but I think there is definitely going to be a good chance. Obviously, whoever wins the Asian Games is going to get the automatic wild card to the LA Olympics. So it is a very big event, not just for Alex, but for a lot of other Asian countries. There is no team event. It's only going to be individuals. But I think for the rest, I think we have a great combination of players who's also in the college Division I circuit. I think they're going to be able to get a lot of good match play in before the games begin.
10: Yes. Your message to all who will be monitoring the campaign of our Philippine team for this BJK?
11: I think everybody just keep fighting, keep getting better. I think everybody just needs to work together, inspire one another. And yeah, and I hope that we continue to work together and play for our country.
10: Thank you, Coach Denise, and all the best for our team.
11: Thank you.
0: BSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. BSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Thank you very much, Coach Denise D. Sa interview ni Jess Laid. Aalis din po ang koponan. Bukas, si Shira Rivera, ganun din si Alexa Milliam. Sila po ay mga standout ng USNCAA Division 2 dyan. And then ang ating local

0: or qualifying event para sa mga Filipino athletes na nag-aambisyon na masama talaga dun sa ating Team Philippines, dun sa roster ng Team Philippines para sa Asian Games. Hindi po kasi basta-basta nakakalahok na ngayon sa Asian Games. Kailangan nandoon ka sa, sabihin natin, sa magandang pwesto, magandang oras, merong qualifying standard na na sinusunod ang NSA katulad ng PATAFA. At yan din naman ay ayon sa standard na meron mismo yung palaro, yung Asian Games o kaya yung Asian Athletics, diba? Yung level na meron. So yan ngayon ay ipinapatupad na, kaya mahalaga yung mga kompetisyon. Siguro isang buwan na lang at matatapos na itong qualifying window for athletes, di ba? So mahalaga, yan ay isa sa mga kumbaga goal na mga atleta natin na kalahok nga dito sa Philippine Athletics Championships. Okay, so mula sa Capas, Tarlac, New Clark City, na dito si Ria Arevalo. Yes, Ria, magandang hapon, magandang araw.
1: Maraming salamat, Judith. Magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio 918. So, nandito po tayo sa Capas, Tarlac. Nasa ikatlong araw na po tayo ng aksyon ng Philippine Athletics Championships 2026. And sa ngayon kasi merong break dito po sa stadium, sa competition. Magre-resume ang labanan mamaya pang alas 4 ng hapon. And from this morning's report natin sa Headline Sports, no, after natin tumutok dun sa 3,000 meter steeplechase kung saan nagwagi itong ating mga national athletes na sina Jessamay Roda and Junel Gobosha ng Spectrum Runners pareho. So, na-improve nila yung kanila mga oras from their previous tournament 2 weeks ago sa Taipei. So, si Junel Gobosha po ang nagwagi sa men's competition, 9 minutes 08.35 seconds yung kanyang naging winning performance. And then si Jessamay naman, huge improvement din yung naitala sa kanyang oras kanina, 10 minutes 36.57 seconds. And ayon nga kay Coach Eduardo Buenavista, no, maaring yung oras na yon ay ma-convince daw ang Philippine Athletics Incorporated para nga pumabigyan ng spot sa roster for the Asian Games itong si Jessamay Roda. So, by the way, ikalawang ginto na ito ni Jessamay Roda. Yung kanyang gold kanina umaga is her first individual gold, kasi yung una niyang gintong medalya nakuha ng kanyang koponan, Spectrum Runners, kahapon. So, late afternoon session sa day 2 ng magwagi itong kanilang mixed relay team, yung 4x400 mixed relay team ni Jessa Roda, Jevi Rebutaso, Jasmine Duha Lungsod, and Rani Pilas-Pilas. So sila po yun ang ibabaw dun sa 4x400 meter mixed relay. And dahil dyan, dalawang ginto na ang nakakamit nitong si Jessamay Roda. So aside from her, actually merong mas nauna kay Jessa, dahil as early as last night, nakadalawang gintong medalya na pala itong si Russell Jerry Caporte ng Ateneo de Manila University. National athlete din natin ito, bronze medalist sa nakaraang Southeast Asian Games, diba, sa distance throw. So, yung unang ginto ni Russell ay nakamit niya sa distance throw. He dominated the field, 50.08 meters yung kanyang naging winning heave. And then, dinagdagan niya yan ng another gold last night sa shot put competition, men's open. So, 15.09 meters yung naging, ito namang naging best heave ni Russell Jerry Caporte. So far, dalawa na silang mga atleta sa ating pagtaya. Baka may nakalimutan tayo, pero so far sila pa lang yung dalawang nakakaginip.

0: pero meron na ring one gold and one silver yung ating sprinter ng PhilAm Sports, si Drew Tumamakhil. So nakuha kasi ni Drew yung 100 meter dash gold, pero kahapon na ano siya na unsyami siya sa 200 meter men's event. So yan yung mga multi-medalist natin. Well, sa ano to, sa elite division. Kasi meron po tayong under 18 and under 20 competitions dito sa National Open. Samantala, pagdating naman dun sa mga record breakers natin, significant performances ang naitala ni na Nathaniel Zyler kahapon po ito nung day 2 nang mangibabaw siya sa men's 10,000 meter race walk sa oras na 43 minutes 53.38 seconds. So, binura nitong si Zyler na Filipino-German at nagre-represent ng PhilAm Sports yung 31-year-old mark na naitala ni Sonny Diaz noong ano yon 1995, no? 44 minutes 28.08 seconds yung previous national record. So, may bago na tayong Philippine record sa 10,000 meter race walk courtesy of Nathaniel Zyler. So, si Zyler naman ay Filipino-German na nabanggit ko, and nakuha niya na kasi yung Philippine passport niya early this year, kaya considered na Philippine record na yung kanyang mark kahapon. And then, sa under 20 naman po, bagong mga records din ang naitala ni na Seth Blessy Placido sa under 20 women's 5,000 meter race walk. Nagtala ng oras na 25 minutes, 31.19 seconds si Placido. Noong day 1, ano to eh, night session, no, yung kanyang naging performance. And kanya pong na break yung 42-year mark, previous mark, no, ni Rosalie Quinto Remigio na 26 minutes 48.3 seconds dun sa 5,000 meter race walk. So, ang tagal, di ba? Apat na dekada ang hinintay bago mabura yan. At ganun din po, more than 4 decades din ang hinintay para magkaroon tayo ng bagong record holder sa under 20 400 meter hurdles courtesy of Ivan Cabanda, isa sa mga young athletes natin na qualified na sa World Under 20 Championships. So napakaganda ng performance para kay Cabanda. Nagtala po siya ng new Philippine record na 51.54 seconds. 51.54 seconds. So sa 400 meter hurdles under 20 men. Yung previous record na hawak po ni Jaime Grafilo na 52.19 seconds noong pang 1981. Yan po yung na-eclipse nitong time ni Cabanda noong day 1 din to, day 1 competition ng Philippine Athletics Championships. So 44-year-old record yung kanyang binura. So hopefully, magpatuloy pa yung magandang performances ng ating mga atleta dito nga po sa National Open. And for later, ilan sa mga aantabayanan natin na finals is yung 100 meter hurdles. Muli pong tatakbo si Lauren Hoffman, ang ating Paris Olympian. So gunning for her second gold din si Lauren. Kasi she got the gold din sa 400 meter hurdles for women. And then ilan pa sa mga antabayanan natin, syempre mga national athletes natin. Si Leonard Grospe mamaya pong hapon magaganap yung kanyang event, yung high jump men. Of course, ating Philippine record holder yan, si Leonard Grospe. Re-represent niya ang Mapua Project Elite. And then, other mga qualifiers din sa 400 meter event, no, yung mga national athletes natin sina Mico Del Prado, Al Ryan Labita, sina Frederick Ramirez, Carrie Slark Pantonial. Ayan, sila po yung mga yung mga runners natin. And then sino pa ba? Si John Clinton Abetong, no, one of our young athletes din, 400 meter under 20 men naman yung kanyang lalawakan. No, depende kung nag-qualify sila kanina sa earlier rounds, no, at nakapag-qualify nga sila sa finals. So makikita pa natin sila mamaya po sa finals. And I think yung bukas pa pala yon, araw ng Sabado, yung 4x100 meter relay. So tomorrow pa yon. And then, ano pa ba, mga significant events natin for tonight. Yung javelin throw for men, nakita ko ang dating SEA Games gold medalist na si Melvin Calano, kasama rin siya doon. So, ilan pa sa mga babantayan natin, itong, sino pa ba? So, yun na lang muna. Yun siguro muna yung mga ilan sa mga aabangan pa natin para sa afternoon session. Ito pong third day of action ng ICTSI Philippine Athletics Championships.
1: Okay, so two more days ang competition, Ria. Expected natin si Chairman Pato Gregorio to visit the Philippine Athletics Championships?
0: Yes, supposedly today, pero dahil Independence Day, no, naintindihan naman natin may mga engagements or mga events na kailangang puntahan si PSC Chairman Gregorio. So bukas po inaasahan natin ang kanyang pagbisita dito sa New Clark City Athletic Stadium at maobserbahan, manood din ng mga races natin dito sa ICPSI Philippine Athletics Championships. So, excited rin tayo dahil ang Philippine Sports Commission po is co-sponsor nitong track test na magpapatuloy hanggang araw po ng Linggo. So, hanggang Sunday yung events natin dito sa National Open.
1: Okay, so maraming salamat sa iyo, Ria. Until later, sa mga latest developments, mula pa rin po sa ating Philippine National Athletics Championship. Salamat!
0: Maraming salamat, Miss Judith, mula po rito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Ako si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
2: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, so salamat. Mula athletics, puntahan naman natin ang rowing. Bumandera din po yung rowing, ang Philippine rowing team natin na lumuhok sa Asian Coastal Rowing Championships o ang tawag Asian Beach Sprint or Asian Rowing Beach Sprint Championships. Ginanap yan sa Pattaya, Thailand. Doon nakaraang linggo, bumalik na sila at nakaugnay natin sila noong araw ng Martes dito po sa Philippine Sports Writers Association Forum. Nakausap natin si Coach Benji Tolentino, ganun din yung ating mga gold medalist sa under 16 at sa under 19. Napakalaki ng promise, ika nga, nitong mga kabataan nating rowers para makarating sa Olympic Games dahil ito pong coastal rowing o beach sprint rowing ay isa na ring Olympic sport. So narito, panoorin natin ang naging panayam sa mga promising rowers alongside Coach Benji Tolentino, ang ating rowing Olympian.
2: BSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. BSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Okay, congratulations. Ito na ang ating mga medalists, gold, silver, and bronze medalists mula sa Asian Beach Rowing Championships. Siyempre, panalo din yung kanilang coach, si Coach Benji Tolentino, no? Na ngayon, isa na sa mga coaches natin. Yes, congratulations, Coach! Ilan ang mga medalya? Kamusta po?
4: Okay naman po. Mabuti po yung result na namin. Ang nakuha po namin medal is 3 golds po. Mula po dito sa dalawang under 16, and then sa under 19 po, and then 1 silver po sa same under 19 po.
3: Yes. Gaano po kalaki na ang ganitong achievement para dito sa ating Philippine Rowing Coach Benji?
4: So far po, napakalaki pong achievement sa amin. Dahil nag-start po kami 3 years ago sa Ternate, sila muna, sila palang po yung tatlo yung atleta ko. Ayun po, everyday kami nagte-training, lagi ko silang pinupush, motivation.
3: Yes.
4: Kahit nahihirapan, although hindi pa kami nakapasok sa national team. Nung nakapasok kami sa national team, doon po sila lalo nag-boost.
3: Yes.
4: And then nakatrain po kami na makapag-compete na rin kami ng same competition po sa Thailand. Nag-silver po sila. Tapos ngayon po, gold na.
3: Wow, gold na. Yes. Ano yung name? Ano yung event ulit natin na nakuha ang gold medal?
5: Gracie Cabiltes po, under 19 double women's girl po.
3: Yes.
6: Ayun, nahuwardo po, under 19 double women's.
3: Yes. Gaano kasaya, gaano kabigat yung laban sa Pattaya, Thailand?
6: Sobrang saya po.
3: Yes. Sino mga nakalaban? Kamusta yung final race natin?
6: Bali, dalawang race po yun. Yung silver medalist po is Thailand and yung bronze po yung Vietnam po.
3: Yes. Okay, but before the finals, kamusta ang races?
5: First po, medyo kinakabahan po sa una kasi sobrang lakas po nung alon. Then nung nag-start na po yung laban, continue na lang po yung tiwals.
3: Yes. So what's next para sa inyong dalawa? Kayo talagang doubles, wala kayong singles. Ano po ang pwede nating pangarapin o maging goal sa mga susunod?
6: Bali, this September po, meron po kami nilang sa World Rowing Championship in China po.
3: Yes. Ano yan, regular rowing o beach rowing pa rin?
6: Coastal
3: rowing o beach rowing, yes. And then, pangalan?
7: Mateo Batoro po.
3: Okay, anong event?
7: Under 19 Solomon.
3: Okay, so ano naman ang nangyari dun sa karera?
7: Masaya naman po at medyo nahirapan lang po.
3: Yes, silver?
7: Yes po.
3: Okay, sino tumalo?
7: China po.
3: Ganun ba kalaki ang lamang ng China? Pwede ba nating talunin ang China dito?
7: Kinabahan ko po next competition po.
3: Yes, babawian natin. Coach, ano yung performance nila? Pwede ba na talagang maging gold yung mga performance na silver na ito para sa kanya?
4: Yes po, sila po eh, ano, lalo si Matt, yung elimination tinalo niya yung China.
3: Wow!
4: Opo, siyempre yung China po, malakpas sa akin. Pag sinabing China, diba mga giant sila. Nagkaroon lang ng konting problema kasi napakalakas po ng wave. Almost, hindi ka na makikita pag nagpe-perform ka.
3: Yes.
4: Luckily, naka-silver po yun namin.
3: Yes. Okay, eh dito naman sa dalawang shy boys na ito, gaano kaganda yung performance nila? Ikaw na magkwento.
4: Actually, nung nag-uusap kami ni Coach Ed, nung nagtitraining sila, sabi, mag-medal itong dalawang bata natin sa under 16.
3: Okay, yan. Dalawa na yan, tayo. Ha?
4: Pero, nung nakita namin yung performance nila doon, ayun po, eh, mas higit pa pala doon sa medal. Gold yung nakuha nila. Sila po yung mga bata typical na naglalaro lang sa tabing dagat nung na-discover ko.
3: Okay. Taga saan sila?
4: Taga Ternate din po sila. Locally Ternate po sila.
3: Ayan. Okay. So sila na.
4: Ang sabi ko nga sa kanila, after this competition, hindi na kayo ordinaryong bata.
3: Tama.
4: Na pakalat-kalat lang sa kalsada. Iba na kayo.
3: Yes. Okay.
4: So nagkakatotoo naman po yung...
3: Yes. So agree, di na kayo ordinaryong bata ngayon at di na kayo mahihiyain. Anong gusto niyo pang mapanalunan? Gold na kaagad kayo eh, so, dito sa Asia eh. Anong next goal? SEA Games
8: po at Olympic.
3: Yes. Taga saan ka?
8: Ternate, Cavite po.
3: Okay, ilang taon na?
8: 14 years old.
3: 14?
8: 13 po.
3: 13 years old. Okay. So, gaano kalaki pa ang pwede natin pangarapin sa kanila
4: so,
3: with the way they are performing now?
4: So, ano po, napakalaki po. Lalo na ngayon, first competition nila is gold sila. And the same time, sa age po nila na 30. Could you imagine 13? Ako nag-start ako 22 na.
3: Oh, okay.
4: So, long way pa po. Two years pa sila mag-under 16, tapos under 19, and then senior.
3: Yes.
4: Bago sila maging senior, veterano na po sila.
3: Okay.
9: Coach, specifically, paano yung naging training nila? Like, ilan pong, ilang beses po nag-train? Nag-weights po ba?
4: Nung bago pa lang sila, so basic lang muna po. Napakabilis po ng improvement nila kasi, could you imagine, November sila nag-start. November po silang dalawa nag-start sabay. Tapos basic lang. Tapos ang maganda sa kanila is matapang sila.
3: Yes.
4: Hindi sila takot kung anong yung pakiramdam na masaktan ka sa training, sa lahat. Yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanila. Kahit anong hirap yung paggawa mo, ginagawa nila.
3: Yes.
4: Although magreklamo, normal na may reklamo. Siyempre.
3: Yes, okay.
4: Kaya ngayon po, napakalaki na ang expectation namin sa dalawa.
9: Yung pong training, ilang beses ang araw at ano pong mga ginagawa pa nila up? Aside from yung mismong pag-rowing.
4: Ayun po, nag-gym po kami sa Pitpad. Nagkapasalamat nga po kami sa Pitpad kay sa may-ari nung sa pag-up na nito. Maraming salamat po sa Pitpad family. Binigyan kami ng time para makapag-gym po sa... Kaya, ang laking tulong po. Bahal po, ang training namin doon is 3 times a week. Wow.
9: Gano'ng kabibigat yung mga pinupuhat or leg press ba tawag doon?
4: Yes, ganun. Oh. Sila po, mga 150 bata to, mga 200 plus po.
9: Kilos po,
4: nabibili kami po ng power. Oh, okay. Kasi all na mga kalaban namin doon, lalaki ko compare sa amin.
3: So, ito meron itong World Championship ang Coastal Rowing. Ito ba'y pwede na rin masama sa mga Asian Games, sa SEA Games?
4: So far po ngayon sa itong Asian Games po sa Japan, wala pa po siya. Pero ano na po siya sa Olympics?
3: Ah, Olympic event
4: po,
3: na to?
4: Olympic event.
3: Wow!
4: Kaya po, nung last SEA Games sa Indonesia, meron po.
3: Meron na.
4: Kaya po, pag after nun, sunod-sunod magkakaroon.
3: Yes.
4: Kaya po yun yung, kaya po sa kanila, sipag lang at syaga. Nagiging Olympic, di kayo kagaya po.
3: Yes, kagaya ni na Chris at ni na Joanny. Okay. So salamat po. Okay. Congratulations. 3 golds, tama? 3 golds, 1 silver. Okay, para dito sa ating under 19 and then under 16. Okay. So ayan po mula sa Philippine Rowing Team. Salamat.
1: Okay, salamat at congratulations. Nakakatuwa, talagang very promising rowers itong ating natunghayan under 16 and under 19 winning gold medals and silver at the Asian level competition. Okay, ituloy-tuloy na natin from rowing, we will go to squash. Alam nyo ba, tayo ay tumatayo bilang host nitong Southeast Asian na satellite for men and women and likewise for junior squash competition. Diyan yan sa National Squash Academy. Yan ang venue sa loob pa rin ng Rizal Memorial Sports Complex. Si Jess Laid ang nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ang technical director, okay, of our event, si Aisa Dalida. Kaya narito, pakinggan, panoorin natin ang nasabing interview.
2: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Sports Radio 918, kasama natin ang Tournament Director for the 4th Southeast Asia Junior Individual Championships and yung ating Philippine Satellite number 2 dito lamang sa National Squash Center sa Manila, Philippines. Aisa Dalida ng Philippine Squash Academy. Aisa, kamusta overall itong ating multi-nationality international event?
11: First of all, thank you po, Sir Jess, for giving us the opportunity na i-share itong details ng tournament namin. So far, ang running namin from day one, smooth naman, sir. Wala naman masyadong hiccups. And also, yung natapos namin siya earlier than scheduled. So, lahat ng plano namin na sunod naman, medyo nagkaroon lang kami ng problem sa venue in terms of air conditioning kasi syempre yung facility namin is though air conditioned siya talaga sa dami ng tao, yes, hindi niya kinakaya. And also yung weather natin today, kala natin tag-ulan na pero parang ano, extended pa yung summer. So ano talaga, sir, medyo yun ang nagkakaproblema namin until now, yung ano sa loob, yung, yes, temperature lang.
10: Yes, pero yung dami naman ng ano, nung ating mga participants, gaano karami yung umattend? Lahat ba nung nag-register, nag-express ng kagustuhan nila na mag-compete for this 2 events, nandito ba sa Pilipinas ngayon?
11: Initially, naka-receive po kami ng 120 entries. But on the latter part, and then later time, nagkaroon ng mga iba-ibang circumstances and reasons na may mga pullouts, may mga injury, may school activities, ganyan. Kasi June na din. So, nagkaroon ng mga late, last-minute pullouts. So, initially, it's 120 total players for each for across all categories. And then, we're down with 95 total for 10 categories, 5 age group for boys and 5 age group for girls.
10: So, 25 total athletes yung medyo hindi natuloy to compete for this. But, syempre, aside from our Southeast Asia Junior Individual Championships, andyan din yung Philippine Satellite, number 2 natin na ongoing. Pero, dun man tayo sa juniors, kamusta yung nilalaro ng ating mga young athletes, particularly yung mga natuturuan natin from World Squash Day, yung mga outreach programs natin?
11: Yes, so yung mga members namin ng National Youth Training Pool, the likes of Ashton, Lyra, yung mga regular juniors or yung mga before na juniors namin na talaga nag-training full-time and nagko-compete na abroad. ay naglalaro din. So they will represent Philippines in this event. And still, they're still in the main draw. So some of them are actually magiging ano namin eh, best bet for Philippines. So any color, magagarantee sila for medal. Like Ashton, Lyra, then we have also our Phil-Am player from Washington, si Inigo. So last year, nag-participate din siya sa third edition ng si Junior in Bangkok where he finished silver medal. So this year, he flew all the way from US to also compete his second year for the fourth Southeast Asian Junior.
10: Yeah. So meron pa pala tayong additional na member from abroad for Team Philippines. Now, again, dalawang event ito na sabay na ginaganap. And the other one is yung Philippine Satellite number 2 kung saan naman nagko-compete yung ating kumbaga elite level players. Kailan nagsimula yung ating Philippine Satellite number 2? Anong mga events na tayo on the second day?
11: Same event, same duration din siya and same exact date yung start and end ng event, sir. So June 10 to 14. So schedule namin ng morning yung juniors and then so morning till afternoon, I think mga 4:30 to 5:30-ish natatapos yung mga games. And then afternoon, start na din yung satellite wherein yung players naman, yung senior players natin, the national core team, ang nagpa-participate. So headed by our number one top male and female national players, Jamaica Arribado and Raymark Bigornia. So together with the our other professional athletes na nasa national team din, David Pelino, Jonathan Reyes, and Christopher Boraga. So since this is a satellite event, we were allowed to put in also some of our local players. So national players din sila, but they're not registered member of professional squash. But so that's also the good thing about hosting a satellite kasi we're giving them an opportunity to play those high-level players kahit hindi sila mag-member sa PSA.
10: Yeah. So automatic na bibigyan sila ng chance na makasalamuha and makita yung level of competition na nakakalaban naman na ng ating mga national team members on international competitions. Overall, message siguro to our viewers and listeners, lalo na alam ko medyo masikip tayo dahil sa dami ng sumusuporta din for this Southeast Asian Junior Individual Championships and ito nga ang ating Philippine Satellite number 2.
11: Pwede magana, sir? Magbanggit ng sponsor. Okay. So, first of all, thank you po sa Philippine Sports Commission, of course, for supporting us sa lahat ng ways na magagawa nila in terms of funding, venue, and then the equipment. We would also like to take Robinson's Manila, though hindi nag-materialize yung second venue talaga namin sa kanila for the glass court, but still they are open in accommodating another event for us in the future once maayos yung glass court. And then we also have Unilab Philippines and Coca-Cola Philippines na nag-support sa amin, magbigay ng products in kind sa mga part ng giveaways namin for the players. And thank you, sir, Sports Radio, for letting us promote and invite everybody to watch. Yan. So, yeah. Meron pa po kaming games available na pwede niyong panoorin. So, this is our second day. So, the match the event will end on June 14. So, that's the final. So, free lang po umasok sa National Squash Center. Though, very crowded na po kami because of the number of players we have. Pero, kung gusto niyo kayong i-support ang mga local players natin, feel free to drop by anytime.
10: Yes. Just to follow up, no, can you explain ang nangyari to our glass court? Just to give our viewers and listeners an idea bakit hindi natuloy yung ating event sa Manila, sa Robinsons.
11: Yeah, so yung glass court po is ready na, na-ship na. So originally from Dalian, China siya. And then, we chose Taiwan to be the layover kasi po from Taiwan to Manila is one day lang yung shipping. So nung nakarating na yung shipment sa Taiwan, we are just waiting for the vessel para magpunta sa Manila, but unfortunately the Manila port daw is congested, so lahat ng vessels na pupunta sa Manila ay hindi na makapag-dock. So until now, yung vessel is nandun pa din sa Kaohsiung, sa Taiwan, and waiting na makaalis, waiting to berth para makaalis, papunta dito sa Manila. So, ang last na check namin from last week before that we started the event is June 12 ang arrival. Pero, it will take 3 days to clear sa customs, tapos also another 3 to 4 days to put up the court. So, by the time na ma-put up yung court, tapos na kasi yung event. So, that's why hindi na siya umabot.
10: Yeah. So, hopefully, ma-clear out na yung problem na yan. Ilang courts ito yung sa ating glass court kung sakasakali?
11: Isa lang, sir.
10: Isang glass court to na pwede
11: showcase
10: na natin to showcase talaga yung squash. Sa mga susunod na panahon, dapat nating abangan yan. Again, maraming salamat. Our tournament director for Philippine Satellite No. 2 and Southeast Asia Junior Individual Championships 2026, Isa Dalida.
11: Thank you po!
1: Thank you! Salamat kay Isa Dalida, a former member of our Philippine national team sa squash and now technical director of the ongoing Southeast Asia Juniors and Southeast Asia Men and Women Satellite Squash Competition. Diyan po yan sa National Squash Academy inside the Rizal Memorial Sports Complex. Okay, kompleto Ricados. Ang dami nating sports na naitampok at ang dami nating mga napag-usapan dito po sa Lingguhang Philippine Sports Commission R sa ngalan ng ating Integrated Communications and Events, kasama na si IC Almasan and the rest of the group. Ganun na rin po ang ating PSC Board. Ha? Chairman pa to, Commissioners Bongku, Walter Torres, Fritz Gaston, at si Ed Haiko. Ganun din po sina Jess Laid, sina Ayang Malyari, sina Team, si Winson, at si Ren, and of course, kayong lahat na tumutok dito lamang po sa ating Philippine Sports Commission R. Ako pa rin po si Judy Keringal. Maraming salamat. Until next week, Philippine Sports Commission R. Dito lamang sa Sports Radio.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
12: Philippine Standard Time, it's 2:06 PM. Good afternoon. Here is the news. Price adjustments of petroleum products is expected next week, with gasoline and kerosene prices expected to increase while diesel prices could be reduced. According to DOE OIMB Director Rino Abad, global prices have continued to move due to pronouncements regarding the Middle East conflict. Oil companies this week hiked price per liter of gasoline, diesel, and kerosene following the rollbacks implemented last week. An increase of 0.50 to 1 peso per liter in gasoline prices is expected next week, while diesel may go down by 3 pesos and 50 cents to 4 pesos per liter. In Sarangani, the Department of Social Welfare and Development has delivered 20,000 family food packs to Glan at Sarangani following the 7.8 magnitude earthquake that hit Mindanao early this week. Secretary Rex Gatchalian said around 2,000 family food packs were prepositioned in the area prior to the earthquake. He also added that agency will be able to send another 40,000 in the coming days to ensure that all victims will be provided with food assistance in accordance with the President's directive. Gatchalian said ongoing operations are taking place in Malita, Jose Abad, Santos, and Balut Island. In news overseas, a lockdown was imposed in Pentagon after a hazardous materials incident as fire officials investigated the air quality issue. Pentagon spokesman Sean Parnell said systems have detected an air quality issue necessitating precautionary measures. The department is executing standard protection protocols, including a shelter-in-place order to ford affected area. The building was under lockdown with people evacuated from floors 2 through 5, and corridors 4 through 7 have been locked down. In sports news, at the 18th Tropang 5G in Durango Ginebra, San Miguel are now in race to 2 victories in this long weekend for the right to the PBA 50th season Commissioner's Cup Championship. Tonight at the Araneta Coliseum will be game number 5 of the final set to tip off at 7:30 p.m. The Tropang 5G equalized the series at 2-2 after walloping Ginebra Gin Kings 106-98, spoiling the coronation of RJ Barrientos and Justin Brownlee as the conference's best player and best import. Philippine Standard Time, it's 2:08 in the afternoon. Mantiling nato to Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po si Mita Palace, aris sa magandang hapon sa inyong lahat.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
20: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Start your engines. Line up the grid.
0: Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing.
15: Huwag magpahuli.
0: Beyond the Track, pagdating sa updated results,
15: the loudest buzz,
0: pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack.
15: All that and more sa
0: Motorsports Paddock.
15: Motorsports Paddock.
0: Tuwing Biyernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2,
15: 918 a.m.
22: Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is Motorsports Paddock on Sports Radio 918 AM. Sorry for the quick alarm. Hope you guys are doing well, feeling fine. For this afternoon, nagsimula na po ang FIFA World Cup, ongoing pa rin ang NBA Finals, pero may mga rami pa rin mga nagaganap ng mga motorsports events, mga premier motorsports events sa Asia at syempre around the globe in Formula 1. And later on, we're gonna preview the 2026 24 Hours of Le Mans. Oo, Le Mans. So, isa sa mga top inaabangan din ng mga karera sa larangan po ng motorsports. So, we're taping this bago mag-kick off ang Mexico at saka, sino ang kalaban ng Mexico? South Africa, yun. Mamonitor lang natin yung highlights. So, all the best sa mga lahat ng 48 kupunan na kalahok sa FIFA Men's World Cup. And of course, syempre, the motorsports community is also following it. Syempre, yung mga kababayan, yung mga drivers na yung kababayan nila ay naglalaro sa World Cup. And hopefully, someday, yung men's team naman natin makapasok sa susunod na edition. Okay, we have, in case you might have missed it, mga kaibigan, dalawang beses tayo nasa World Cup. Yung isa, of course, the Women's World Cup noong 2023. And the second one is the inaugural Futsal World Cup for Women, na kung saan kalahok din yung ating Filipina fight. Okay, let's kick things off, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng 2026 edition ng Asia Road Racing Championships. Round 1 natapos na sa Sepang, round number 2 sa Buriram sa Thailand, and round number 3 naman ay sa Mobility Resort Motegi sa Motegi, Japan. Specifically sa Tochigi Prefecture for round number 3, and we're gonna have race 5 and 6. Practice ngayon, and then we're gonna have races for this coming weekend. Kumustahin lang natin, so kumusta ba yung mga pambato natin, mga kaibigan? Ano? Starting with the SS600 na si McKinley Kyle Paz dito po sa ongoing 2026 Asia Road Racing Championships. Paz had a podium, in case you might have missed it, sa Buriram. Nabawi niya yung kanya naging retirement sa what they call this, the first race ng round number 2. So, nakapag-podium siya. He has 40 points. Noong una pa rin po, si Casma Daniel na may 72, si Tanat Laong Pilio with 69, at si Helmi Azman with 61. Sa Asia Production 250 naman, one moment ah. Okay, alright. Sa ito pala, Asia Production na 250, si Carlson Jacob Basolis, wala pa rin na nai-score dito sa nasabing category. And then, sa Underbone 150, April King Mascardo, currently with 35 points, P11 and P8 sa kanya naging karera sa Buriram. Si John Emerson Ingito, P15 nung race 1, nung round number 2, but retired nung race 2. He has 15 points. Si Timothy Jonathan naman may 6 points. P14 and P13 sa previous race. And finally, si Leandro Parades, 15 points sa TVS Asia 1-Make Championship with 15 points. So that's the update sa ating mga national riders na, of course, representing the flag dito po sa 2020 sa Asia Road Racing Championships. And again, ginaganap po itong specific weekend na ito sa Motegi, sa Tochigi Prefecture, specifically sa Mobility Resort Motegi. Tatagal po yan hanggang June, ngayong araw ng kalayaan, hanggang June 14. Oh, almost forgot, ano? Wishing everyone a blessed and memorable commemoration ng ating araw ng kalayaan. Okay? Alright. So, from Asia Road Racing Championship, mga kaibigan, let's have our recap of the races that happened last weekend. Unahin po muna natin dito sa 2026 sa MotoGP na kung saan the reigning champion Marc Marquez claimed his 100 career victory. Magkapareho na sila si Lewis Hamilton na may 100 plus career wins sa motorsports. Para talunin ang kanyang kababayan si Pedro Acosta winning the Hungarian Grand Prix. Francesco Bagnaia finishing third. So, the championship leader Marco Bezzecchi did not finish. Nagkaroon sila ng crash with Jorge Martin and other three other riders. So, ang standings natin after the Hungarian Grand Prix, Bezzecchi still leading, 180 ahead of Jorge Martin with 160. Si Fabio Di Gian Antonio with 138. Pedro Acosta with 132, and the reigning champion with 108 points. And then, si Ai Ogura merong 105 points. So, constructors, it's Aprilia over Ducati, 238 to 225, KTM with 154, Honda 84, Yamaha with 49. At sa team standings, Aprilia still leading 340 ahead of Ducati Lenovo with 207, Superfile Trackhouse MotoGP with 198, and then KTM Red Bull 180, Pertamina Enduro of 178, BK8, Gresini Racing 140, Honda Castrol 72, LCR Team 70, Red Bull KTM Tech 354, Monster Energy Yamaha 49, at ang Prima Pramac with the 20 points. So that's the conclusion of the Hungarian Grand Prix. Ang next race po for the 2026 MotoGP will take place sa Brno City, sa Brno Circuit, sa may Czech Republic for the Grand Prix of Czechia. So, that is slated on June 21. Okay, so we had 8 races already passed again. Bezzecchi with the first 3 wins sa simula ng torneo. Alex Marquez winning round number 4 sa Spain, Jorge Martin sa France, Fabio Di Gian Antonio sa Catalan, Marco Bezzecchi home Grand Prix win no, sa Italy, and then Marc Marquez the reigning champion winning sa Hungary. Well done for Marc Marquez. Alright, moving on tayo mga kaibigan sa naging resulta naman ng 2026 Formula 1 World Championship sa Monaco Grand Prix last week. It's Kimi Antonelli winning the Monaco Grand Prix from lights out to the checkered flag ahead of Lewis Hamilton of Ferrari and Isaac Hadjar of Red Bull. For the meantime, provisional mga kaibigan, because as of 2:29 na madaling araw, oras sa Pilipinas, na oras sa Europe, na oras na ba sa Spain? Teka, Andrea, na oras na sa Spain? 8:29 ng gabi, oras sa Pilipinas, magkakaroon ng hearing ang Alpine at saka ang FIA. Tinanggap ng FIA yung protesta ng Alpine dun sa naging, what they call this, yung right of review. Dahil nga si Gasly ang daming penalty. So, nag-file ng complaint itong kanyang koponan na Alpine, and the FIA accepted the evidence, and then they're gonna be under review due to the playing distances, yung mga speeding offenses na nakomit umano ni Alpine, umano na yung ginamit natin kasi i-review na eh. So with that, kung halimbawang mapagdesisyonan na hindi dapat siya ma-penalize, he will take P3 and Isaac Hadjar will remain podiumless dito sa 2026 sa F1 season. Kaya at for now, ang provisional standings natin sa driver standings, si Pierre Gasly with 26 points, si Isaac Hadjar may 29 points. Okay. Pero at least the driver standings, hindi naman kasi makaka-apekto yung for bonus and the monetary prizes, kaya din talaga pinerson ng Alpine ito. But at least dahil sa naging panalo ni Antonelli over Hamilton and Hadjar, Antonelli is needing Hamilton. Si Hamilton na ikalawa sa driver standings, 156 to 90 points. George Russell finished outside the points dahil sa mga penalties din. Hindi na nag-file ng protesta Mercedes. Actually, kasalanan din ng Mercedes. Dapat na-serve na yung penalty na yun. With 88 points, Charles Leclerc crashing again sa kanyang hometown with 75 points. Oscar Piastri, 60 points. Lando Norris, reigning world champion, retiring again with 58 points. Max Verstappen ako sa club. Tumirik agad at the start of the race. And umuwi na rin siya agad and just still with 43 points. Isaac Hadjar with 29 at the moment. Liam Lawson, 26. Pierre Gasly, 26. Oliver Bearman, 18. Franco Colapinto, 15. Arvid Lindblad with 13. Carlos Sainz Jr. with 6. Alexander Albon with 5. Esteban Ocon with 3. Gabriel Bortoleto with 2. Fernando Alonso with a point. For the stands, for the team standings naman, you have Mercedes still leading and mukhang runaway for the Constructors' Championship with 244 ahead of Ferrari with 165. McLaren with 118. Red Bull Racing with 72. Alpine 41, Racing Bulls 39, Haas F1 21, Williams 11, Audi with 2, and Aston Martin scoring 1 point. As mentioned, initially it was Cadillac scoring because of the penalties. Checo Perez finished P10, pero dahil siya rin mismo, alam niya na nag-penalty siya dahil hindi niya naiparada, maigi yung kanyang sasakyan sa grid box na nag-restart yung race. So he was penalized and Fernando Alonso got the final points nung race sa Monaco GP. Actually, yung sa Monaco GP, mga kaibigan, ang naging tapos ho nun, yung official classification, Antonelli, Hamilton, Hadjar, Piastri, Lawson, Lindblad, Gasly, Albon, Ocon, and Alonso. Yun yung official top 10. By far, for now. Okay? Pwede pong mag-iba yan. Bortoleto, Russell, Hulkenberg, Colapinto, tsaka Perez, yung mga non-points of finishers, and then DNFs na Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lance Stroll, Lando Norris, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, at tsaka si Max Verstappen. Okay? So now, ang Formula 1 ay nasa Barcelona para po sa gaganapin na hindi na siya Spanish Grand Prix. It's now called as Barcelona-Catalunya Grand Prix. Practice is set mamayang 7:30 in the evening, followed by another practice at 11 PM, and then practice 3 bukas po ng alas 6:30 ng gabi. Ang qualifying bukas alas 10 ng gabi oras sa Pilipinas. Sa linggo naman po, excuse me, sa linggo naman po gaganapin yung karera at 9 PM Philippine time. And finally, mga kaibigan, ito, inaabangan ito. Itong 2026 24 Hours of Le Mans sa, of course, famous na Circuit de la Sarthe sa France. Sa Le Mans sa France, of course, the prestigious endurance event ng WEC. FIA World Endurance Championships. So, banggitin po natin, ano, these are the teams sa hypercar, these are the top-notch teams na magko-compete po dito. Ano. With, of course, reigning champions dito, ang privately entered na AF Corse na naipanalo na Phil Hansson, Robert Kubica, and Yi Fei Ye. So this time naman, mga kaibigan, ang mga teams na papasok, you have Aston Martin, dalawa entry nila, Toyota, dalawang entry, Cadillac may isa, BMW isa, Genesis Magma ng South Korea, yan po yung luxury brand ng Hyundai, so meron na po sila dyan, isa rin sa BMW, Alpine, meron din pala, ano, so di galawa ang Cadillac, tsaka BMW. Ferrari, tatlo actually. Yung Ferrari, Ferrari AF Corse, tsaka AF Corse lang, pero still, Ferrari. They're all using the same sports prototype car. Peugeot, shout out kay April Enario, Peugeot. Favorite car niya po yan. Friend natin, and also F1 fan. Peugeot, 2 entries, and then one single separate na Cadillac, which is the Wayne Taylor Racing, but also using a Cadillac V-Series R. Okay, so all the best sa lalahok sa 2026 24 Hours of Le Mans. Anong oras ang start time niya? Teka, let's research natin. Nasa website tayo na yun ng Le Mans. Most likely, it's a 10... Teka. Mm-hmm. 2026 hours Le Mans start. Okay. Anong oras siya mag-i-start? Teka, nire-research natin sa ano sa website eh. Huwag na tayo, ano, hindi na tayo mag... So, ang qualifying ay nakatakda at around so meron tayong time zone converter dito Qualifying is set at 11 PM Philippine time. Dapat ngayon yan or bukas. And then yung mismong karera na po ano will start at 2 PM local time, so that's 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ba? 8 o'clock. Wait lang. Anuhin lang natin. Convert lang natin to Philippine time. 8 PM Philippine. So that's around the time that it's going to start. Tama ba? Okay. Nire-research din natin kung ano yung mismo official time of start. Yeah, okay. Ah, wait. Iba pala yun. Qualifying pala. Dali, nahanap natin yung proper start niya eh. Okay, so... Yeah, okay. So, okay. Sabi natin, hindi imposible yung 8 o'clock yun. 4 PM ng June 13. So, that's... 4 PM ng... Para tayo nagtitwitch lang eh, no? O kaya nagdi-discord. Para hanapin yung oras. Okay lang, at least walang music. O, kasi pag may music, pagtitripan na naman kami ng meta eh. Tapos siguro, ipayo ko doon sa mga ilang nagbablog na hindi pumapasok sa trabaho na mag-ano na lang eh. Na maglagay ng music eh. Para masuspend yung mga accounts nila. O. You know who I'm pertaining to, man? O, ayaw niya pumasok kasi baka matatanggal siya sa pwesto. But anyway, 10 PM. Ang start ng 24 Hours of Le Mans 2026, the 94th edition of the famous Le Mans race. Alright, and with that, we conclude Motorsports Paddock dito po sa Sports Radio 918 AM. Sana po maging mapagpalang ating pag-commemorate sa araw ng kalayaan. At syempre, pagpupugay po sa ating mga bayani, mapa the de facto heroes that... we recognize and we salute, and also the common folks. Siguro for this edition ng Kalayaan, alalahan na natin yung mga ancestors natin noong early 1800s, 1700s. They're the fellow common folks natin that really did, in their simplest terms, contributed sa resistance against the Spanish regime, especially nung nagsimula na po yung Philippine Revolution. So, pagsaludo po sa kanila. At syempre, sa mga kapwa natin magagawa na kumakayod para sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, doing in their own little ways to preserve and protect the dignity of the blessings of our democratic nation. Alright? On behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter at sa pit crew natin this afternoon sa Master Control, ako po si Aaron Bayato. Godspeed sa Philippine Sports at sa atin ang West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyong naging pagtutok sa Motorsports Paddock, the Sports Radio 918 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente,
4: kaya mo rin para bawas bill mo.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes. Ngayon po ay June 12, 2026. Live po tayo nga napakinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at ang ating programa din po ay napapanood sa ating official Facebook live streaming. Nakashare po iyan sa DZSR Sports Radio 918 kHz, mga kaibigan. Maligayang araw ng kalayaan sa inyo, mga kaibigan. Ano? So, today, it's June 12. We are celebrating, no, the Independence Day ng ating bansa. At syempre, this is a long weekend, no, holiday po ngayon, mga kaibigan. Kaya naman na kung nasan man po kayong lupalop, eh sana'y mag-ingat po kayo. At kung wala naman kayong ginagawa, makinig kayo dito sa aming stasyon, dito po sa Sports Radio 918 para po sa mga pinakabagong sports balita para po sa inyong lahat. Ngayong araw po ito, ay atin natin sa inyo ang ilan sa mga latest of the big events, no, in the past hours, no, or the past day, no, kung saan nga po ngayong araw eh dumating na sa Davao City ang mga labi ng Yumaong Ateneo player na si Rene Materbolla. Yung mga detalye po niyan atin pong iisa-isahin mamaya. So today din po is the third day ng ginaganap na ICTSI Philippine Athletics Championships diyan po sa New Clark City sa Tarlac. Mamaya makakuha tayo ng report mula kay Rhea Arevalo sa mga magiging final events ngayong hapong ito. Also in the fold is Alex Ayala, nakakuha po ng wildcard entry sa WTA 500 Berlin Open in Germany. At ang Alas Pilipinas Women, hindi na po makakapag-uwi ng anumang medalya dito sa ABC Women's Volleyball Cup dahil hindi tayo nakaambalte sa semifinals. Pero ang Alas, or rather ang Gilas Pilipinas Youth naman na nasa Thailand ngayon, eh namuro, no, for semifinals sa berth, no? Actually, nakakuha na sila ng ticket dito, but plano nilang gawing formal po ang pagpasok nila sa semis mamayang gabi. And today also is the pivotal Game 5 ng PBA Commissioner's Cup Finals between Barangay Ginebra at ng PNP Tropang Giga. Ayan, so simulan po natin ang ating programa. Actually, you know, today, no, is nagdadalamhati pa rin ang sports community sa ating bansa dahil sa pagpano nga ng mga Ateneo athletes na sila Rene Materbolla at si Divine Adili. So, kanilang umaga po, nakarating na yung katawan ni Rene Materbolla sa Davao City. Doon po sa Ateneo de Davao University Senior High School, kung saan po nag-aral itong si Materbolla. At yan po yung paaralan niya na dinala niya sa dalawang magkasunod na palarong pambansa finals. Yung 2025 nga, nag-champion sila, and he was the MVP. No, so, isinakay po siya sa isang private plane, no, kasi kahapon, last day po nung lamay niya dyan sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. So, after nung misa kagabi, ay agad na siya nga dinala sa Villamor Air Base, itinransport doon, and then sakay siya ng private plane, dumating kanina sa Davao City. So, as of the moment, no, doon sa mga nakikita natin mga social media posts from the people in Davao City, eh, nagsimula na po yung public viewing kanina alauna. So, tatagal po yan hanggang mamayang 5 p.m. Ang dami, nakita natin, ang daming tao doon sa chapel kung saan nakaburol itong si Rene Materbolla. Mga kaibigan, kaanak, mga schoolmates, and even yung mga kababayan niya na talagang nagulat dun sa pangyayari ngayon. So, bukas din po at sa Sunday, magkaaroon din ng public viewing between 10 a.m. and 10 p.m. Tapos may mga misa din according to the family. So, after that, ay dadalhin na ang katawan nitong si Materbolla sa kanyang hometown sa Agusan del Sur kung saan na po siya ililibing. Pero wala pa pong final details kung kailan yung libing netong si Bobet, kung tawagin, no, si Rene Materbolla. No, so hanggang ngayon po ang panawagan ng pamilya is hustisya para po din sa biglaang pagpalaw netong si Rene, dahil talagang nakakalugmok, nakakalungkot na napaka talented na bata, 'di ba? Yung potential nakita natin ng palarong pambansa, kasi hindi naman din siya marerecruit ng Ateneo kung hindi naging exceptional yung kanyang ipinakita para maging parte nitong Blue Eagles. Pero nauwi nga sa trahedya yung promising sana na pagpasok ni Materbolla for UAAP season 89. Kahapon din, no, Thursday afternoon, nagpakita na sa wakas si Coach Tom Baldwin, pero hindi po siya nagpunta doon sa lamay ni Materbolla. Never na kahit anino hindi nakita doon sa Arlington itong si Coach Tom Baldwin habang nakamurol doon si Materbolla. Magkos dumalo po siya plus sa ginawang candle lighting vigil ng Ateneo doon sa campus nila sa Katipunan, yung main campus po. Ano. And that sparked po ng sabihin natin outrage from the public na bakit humarap, bakit hindi ka nagpakita mismo doon sa pamilya, bakit parang may takot, bakit may parang may itinatago ba? Ganyan yung mga tanong ng mga tao eh. Kasi nandito lang din naman pala siya sa Manila, di ba? So bakit hindi ka pumunta doon? Tama naman yung pinupunto ng marami na as a coach, di ba? Humarap ka, di ba? Humarap ka doon sa ano, doon sa pamilya. Kasi ano yan eh, kumbaga may namatay eh. Di ba? Hindi naman yan basta injury lang or nagkasakit lang, di ba? Buhay yung nawala. Di ba? At given na yung na kayo yung nandiyan, di ba, na nag-recruit, kayo yung nag-welcome sa Ateneo, di ba? As a man, di ba? As a tao, di ba? Kailangan mo humarap doon para sabihin, makisimpatya. Kaya mas lalong nagagalit yung public eh. Di ba? Mas lalong nagagalit yung karamihan kasi parang walang ano eh, walang sense of accountability pa rin, walang apology, di ba, from the school. Yan yung dahilan kung kaya yung 163 faculty members po ng Ateneo ay lumagda ng isang open letter na naka-address sa presidente po ng universidad na si Father Roberto Yap SJ, no, kung saan linawagan po itong mga faculty members ng transparency, accountability, at apology. Kasi po, doon sa mga statements na inilalabas ng Ateneo, parang walang malinaw na they are taking accountable doon sa nangyari ni word na sorry nga, parang wala doon eh. Diba? So, kumbaga kung ikaw yung nandun sa sitwasyon, talagang mas masasaktan ka eh, mas may galit kang mararamdaman dahil bakit parang gumagalaw yung case, pero parang yung school is, hindi mo lang sila maging held accountable. O kaya, mas lumalaki yung panawagan talaga for justice dito sa pagkawala nga ni Baterbonya as well as ng Nigerian player na si Divine Adili. And speaking of Coach Tambalvin, sila ngayon po kasama yung kanyang assistant coach si Epo Kimpo ay naka-leave, no? Following the tragedy. So nakakabigla na may ganyan and hindi pa sila nagpapakita, wala pa silang any statement. Pero sinabi ng Ateneo administration na they asked Coach Tambalvin not to make any statement. Ang dahilan nila yung citing official processes to proceed and the facts to be established before any public discussion of the matter. So, parang ang lumalabas, may sagot na muna from the investigation. Pero ang sinasabi kasi ng publiko dito is, ano ba naman yung empathy, di ba? Yung makisimpatya ka doon sa namatayan. Wala kasing ganun eh. Pwede namang in the other days yun, di ba? O kung mayroon na embuso. Pero ngayon, sana man lang bilang tao, yun yung gusto nilang marinig from the Ateneo administration as well as dito kay Coach Tambalvin. Ano? And ito pa, habang lumalaki yung issue dito sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players, sumali na rin po ang National Bureau of Investigation, no? Dito po sa gagawing investigasyon, no? Sabi nila, they will focus on the criminal negligence, no? Posibleng criminal negligence dun sa pagkamatay ng dalawang players. Yung CIDG naman, or the Criminal Investigation and Detection Group, meron na pong mga pinangalanan na, hindi pinangalanan, but may na-identify na sila na persons of interest. Hindi pa nila sinabi kung sino yan, pero meron silang mga tao na kukwestiyonin, no, about dun sa nangyari. At nakapag-issue na rin po sila ng subpoena to more than 20 individuals para po pagdugtong-dugtongin yung mga salaysay, di ba? At makahanap pa ng mga ebidensya para tuluyang malutas po itong nangyaring pagkamatay nga po ng dalawang players. Actually, even Dole is taking actions na dito po kay Coach Tambalvin, no? Parang isinamon na rin siya. Meron din tayong nakita na mukhang may gagawin ding hakbang ang Dole for Ateneo kasi nga doon sa naging isang employment status ni Coach Tambalvin. Alam nyo, nakakalungkot yung ganitong balita kasi yun nga, namatay yung dalawang players na very promising, marami naghihintay sa kanila after kay Rene na naglaro sa palarong pambansa, kay Divine Adili na second year niya na sana sa Ateneo. Yung lalay na itong si Divine Adili is gustong malaman talaga kung anong tunay na nangyari. Diba? So,
9: Kaya napaka, ano na, naging complex na po itong deaths ni Butterbolia at ni Divine Adili. So, abangan natin kung ano po yung magiging hakbang pa na gagawin. Sana talaga, ano, malutas ito pong naging insidente na ito at matukoy, malaman kung sino ba talaga yung mga dapat mapanagot dito po dahil buhay ho ang pinag-uusapan dito. Kahapon, no, nung last day po ng lamay o ng burol ni Butterbolia dyan po sa Arlington, ay maraming nagpuntahan. Kabilang na po doon, yung nakalaro pa ni Butterbolia sa palarong pambansa finals. Recently lang sa Agusan del Sur, yung team po ng Calabarzon, no, yung kanyang naging kaibigan at kalaban sa court, pero sabi nga ni Coach Jasper Magno ng Calabarzon, yung attitude ni Rene Butterbolia ang kanila pong nilulook up, yung kanilang ginagawang pattern sa team, no, kaya naman na yung mga bata mas naging kumbaga mas naging mabait na mga bata because gusto nilang gayahin yung pinapakitang karakter nitong si Rene Butterbolia na isang simpleng player from Agusan del Sur, nagsikap, di ba, nakilala. Sayang nga lang at hindi na natin mapapanood. So ito, pakinggan natin yung naging panayam ng ating himpilan, no, kay Coach Jasper Magno of Team Calabarzon na nakalaban ng Davao in the recent palarong pambansa, and si Derek Duterte, yung player po rin ng Calabarzon. So ito po yung kanilang mga naging sinabi po dun sa about sa biglaang pagkamatay ni Butterbolia, kasi parehas po silang nabigla dito sa pangyari.
10: Ang lungkot nung nangyari, no, kasi sa totoo lang yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bait. Kaya kami, sobrang malungkot kami nung nalaman namin yung balita. So, yun lang, kasi marami nag-a-idol kay Rene. Kahit kami, yung buong team namin, talagang win nga. Inaano namin, kumbaga, siya yung role model ng mga bata. So, kahit nagkakamali, lagi lang siyang cheer. Napakabait na bata. Sa akin, sana mape-prevent to kung napag-iisipan lang ng tama siguro yung mga training na ginagawa sa bawat eskwela. So, yun lang po. Nakikiramay po kami sa family ni Rene. And sa mga bata po na nanonood kay Rene, sana lagi natin gawin siyang good example, kasi wala akong masabi sa ugali ng bata. Sobrang bright, sobrang grabe. Nakakaawa talaga yun. Yun lang po, mape-prevent sana to kung napag-iisipan yung bawat training na ginagawa sa eskwela. Yun lang po, sorry. Thank you,
11: Coach Jasper. Derek, last time na naglabang kayo ni Rene, itong palaro lang, recent, very recent lang, what a turn around, anong nararamdaman mo ngayon na yung kaibigan mo?
12: Siyempre, nalulungkot ako. Hindi ko po ini-expect na ilang mangyayari sa kanya. Inaabangan ko rin.
13: Oh, Dencio, I charge mo na ako.
14: Ano mo ba siya na?
12: Last time kasi naglaban nila sa palaro, eh, syempre. Nagkatapat po kami, nag-uusap din po kami ng tungkol sa akin.
11: Yung ano, yung last time na nagkaharap kayo nilang final sa palaro, may mga napag-usapan ba kayo before? Kung pwede mo i-share.
12: Ano siya nagpag-usapan sa college din, yung magkakatapat kami. Yun lang naman, wala na kami yung pinag-usapan. Hmm. Focus lang rin kami sa laro kasi championship po yun.
11: Paano mo nalaman na yung incident? Sino nagbalita sa'yo or anong ginagawa mo that time?
12: Halos ano po eh, nakita ko na lang rin po sa Facebook halos. Hindi po ako naniwala na ganun po nangyari sa kanya. Hindi ko po ni-expect na ganun po talaga mangyayari sa kanya. Nabigla din po talaga ako. Then nakita ko po yung post niyo, Terrace Batid, na ganun na nga po na nangyayari.
11: yung team nyo, yung kolaborasyon, nung nalaman nyo, the entire team, syempre parang lagi yung perennial rival yung Davao sa palaro eh. Ano lang yung naging parang usapan nyo ng team
12: yun
11: pagpunta nyo dito?
12: Yun nga po, nauli po kasi sila eh. Kasi kami yung dumaan sa Skyway. Napag-usapan din po namin na nabigla nga po kami mga players namin, nabigla po kami sa pagka-butterball, pagka wala po dahil nakakalaro lang po din namin sa palarong pambansa.
11: For next year, for sure, babalik kayo pero mas iba na. Ano lang yung nililook forward mo for the next palaro na yung iiwang legacy ni Rene sa high school basketball natin?
12: Sobrang kung ano pang gano'n. Hindi ko alam ba't expect na gano'n nangyari.
14: Bago siya umalis for Manila, nakausap mo pa ba sa may last interaction ba kayo after palaro or yung entry nung pag-ibig?
12: Alos nung ano po, ayun nga po yung last game nga po namin eh. Kasi may pagkatapos po ng game, 3 PM po yata eh, awating po, pumunta po sila doon. May pag-picture po kay Rene Batero.
14: Yun yung pinag-usapan?
12: Opo. Yun po yung, wala na po akong pinag-usapan.
11: Thank you, Derek. Thank you.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: At inyo pong napakinggan si na Kalimperson na coach Jasper Magno at si player na si Derek Duterte. So kami po dito sa Sports Radio 918 ay nakikidalamhati po sa pamilyang iwan ni Rene Batterbolla at ni Divine Adili. Na itong si Adili naman, yung kanyang pamilya is talagang seeking justice din dito po sa nangyaring incident ito. And for Coach Tom Baldwin, Coach, sana naman bago ilibing si Rene Batterbolla at ibalik yung katawan ni Divine Adili sa Nigeria, sana magpakita ka naman no sa pamilya, lalo na nitong si Batterbolla, nasa Davao lang sila, kung talagang may natitira pa rin respect for the players, no? Kasi namatayan nga, di ba? Sana tao ka rin humarap doon sa pamilya, no? Ayan, so maraming salamat po no sa naging panayam na iyan with Derek Duterte and Coach Jasper Magda. Magbabalik po ang Sports Radio 918, ang programang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang pal.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Ibabalik po ang Sports Radio Magazine this Friday afternoon. 4:24 ng hapon ang ating oras. At moving on sa ating programa, ngayon po ang ikatlong araw ng ICPSI Philippine Athletics Championships na ginagalap po dyan sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. At nandiyan po ang ating kasamang si Ria Arevalo para po tutukan niyang event na iyan. Marami lang naging gold medalist. Kaninang umaga meron din po sa steeplechase si Junel Gugocha at si Jessa May Roda. Pero ngayon, alamin natin kay Ria Arevalo, ano pa ba yung mga natitirang final events for the third day ng Philippine Athletics Championship. Ria, magandang hapon.
1: Maraming salamat. Magandang hapon sa'yo, Dennis. Magandang hapon sa lahat ng mga taga-subaybay. Ngayon sa ating Impilan Sports Radio 918, nandito tayo sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Actually, nasa break pa dahil alas 5 pa ng hapon magsisimula yung events natin, afternoon events para po sa ikatlong araw ng aksyon nitong Philippine Athletics Championships. Although, nag-start na yung isa sa mga events ng Decathlon. So, yun lang yung ongoing right now. Mamaya babalitaan ka rin namin dun sa developments nga sa Decathlon kung saan si Janry Ubas, ang ating gold medalist sa men's long jump, is entered dun sa event. So, earlier, bukod po sa 3,000 meter steeplechase, no, tinutukan din natin yung long jump for women open. So, long jump women, kung saan isang Pilipino ang nagwagi. So, mabuti na lang kasi ang mga kalaban niya, foreign bets, no, from Malaysia, Singapore, Korea. Ngunit Pilipino ang namayagpag at yan po ay si Rica Valderrama ng Far Eastern University. So, at least hindi, kumbaga hindi niya binitawan yung kanyang titulo kasi she also won last year sa long jump women and successful na depensahan nitong si Rica Valderrama yung kanyang title sa pamamagitan ng 5.89 meter jump. No, ginawa yan ni Valderrama sa kanyang third attempt. So, ibig sabihin sa qualification pa lang, doon niya na post or na submit yung kanyang pinakamagandang talon. 3.9 niya rin na mahigitan pa yan sa final round, no, doon sa 4th to 6th jump niya. Kasi target niyang makapag 6 meters dahil gusto niyang makapag-compete sa Asian Under 23 Championships next month. Unfortunately, hindi niya na yan na meet or hindi niya na achieve yung target niya. Kasi sa 4th jump niya, 5.68 meters yung kanyang naging talon. And then last 2 jumps, puro foul na. Sayang kasi sabi sa kanya rin ng mga technical officials, konting-konti na lang, as in kumbaga parang yung dulo na lang nung sapatos niya yung nag-touch dun sa dun sa marker, kaya nag-foul. Kung pwedeng kasi mga 6.20 na daw yung tinatalo niya, yun nga lang foul. So, kaya nakakapanghinayang. Dahil target talaga ni Rica na mag 6 meters ngayong taon. Just the same, so natili pa rin naman niya yung gintong medalya dito sa National Open sa kanyang event. Ang nag-silver medal ay itong si Enya Chloe Chi ng Team Sikada Singapore sa kanyang effort na 5.79 meters. And then, ang bronze medalist naman ay si Alia Batricia Nasaruddin ng Malaysia, 5.76 meters. Gitgita na sila lalo na nung huling tatlong jumps. Dikit-dikit na itong tong Singapore, yung Malaysia, talagang humahabol sila. At saka yung Korea. Yung Korean si Yeji Seo nag-settle naman for 4th place, 5.71 meters. So mabuti na lang eh na execute pa rin ni Rica Valderrama yung kanyang best effort para nga mapanatili dito sa ating bansa yung corona ng long jump competition. So yan po yung developments no, pagdating sa long jump. And then itong decathlon kung saan ang ating long jump king na si Janry Ubas yung nangunguna. So leading siya so far dito sa decathlon. Ang mga events na kasing natapos is yung okay, wait lang. Yung 100 meter dash, yun yung first event, nag-second place si Janry. And then yung second event is long jump. Syempre siya yung nag-first place diyan. Ang talon ni Janry kanina 7.63 meters. So first place siya sa second event, and then sa third event, which is the shot put, siya rin po yung top placer. So 11.02 meters naman yung kanya naging effort. So far nakakalikom na siya ng wait lang. Nalito ako. Okay, so meron na siyang 547 total points. So meron na siya. Ay, wait lang. Hindi pala 'yun ano total points. So bale i-add pa 812 sa first event and then 967 doon sa second event kung saan nag-top siya long jump. And then 547 points naman yung doon sa dito sa kanyang third event. So leading si Janry sa decathlon competition. Mga closest pursuers niya itong from Far Eastern University si Charles Louis Peñaflor, nandiyan din si John Celestino Romero ng Philippine Pole Vault Club and si Rolly Royo ng Far Eastern University. So far, yun yung mga humahabol dito kay Janry Ubas. So, yan po yung ilan sa mga events pa natin. And for this afternoon, meron tayong 15 golds na at stake. So, may final size sa triple jump under 18 men, hammer throw under 18 men, and then yung 100 meter hurdle sa lahat ng categories. Meron kasing under 18, under 20, at saka yung open. So, bali, anim na kagad yun kasi men and women. So, yan po yung... Pero ang lalaruin lang pala ngayon is yung under 18 and yung open. So, bali, apat na mga 100 meter hurdles to. Kasama sa women's open, sa final, si Lauren Hoffman na Paris Olympian natin. So, target niya is her second gold kasi nag-gold na rin sa 400 meter hurdle si Lauren. Kahapon nga ba? Yun yung day one. So, high jump, men open, kung saan si Leonard Grospe, ang ating Philippine record holder sa high jump, ay kalahok. Then, sa javelin throw, nakita ko dun sa start list, si Melvin Calano na 2019 Southeast Asian Games gold medalist natin is also playing. And then 400 meter dash under 18 women, men, and then under 20 women and men, at saka yung 400 meter open, men and women. So finals lahat yan. And long jump under 20 men. So yun yung mga events pa natin for this afternoon sa third day of action nitong Philippine Athletics Championship. So far, mga multi-medalists natin, sina Jessa Roda sa 3,000 meter steeplechase women, and then naka-gold din siya. Dalawa na yung gold niya. Yung isa is team event. Kasama niya yung mga teammates niya sa Spectrum Runners sa 4x400 meter mixed relay competition. And then, also, double gold medalist na si Russell Jerica Forte ng Ateneo. Dalawang golds, no? Sa shot put and discus throw. So, Pero yung mga ano niya, yung bato niya parang malayo pa dun sa pinaka best effort niya. 50.08 meters yung kanyang naging heave sa discus throw, and then 15.09 meters naman sa shot put. So aside from them, dalawang medals na rin si Drew Tumamakhil na gold medalist natin sa 100 meter dash and 200 meter. Sa 200 meter pala hindi siya na gold, silver lang. So one gold, one silver. So at least dalawang medals na para kay Drew Tumamakhil ng

0: 42 year previous Philippine mark dun sa event. And then Ivan Cabanda, ang kanyang naging oras naman ay 51.54 seconds sa 400 meter hurdles under 20 men. So 44 years naman ang inintay bago nga po maburan itong si Ivan Cabanda, yung previous record sa event na yan. Okay, so far, yan yung mga karagdagan pa nating resulta and pag-uulat para sa nagaganap na Philippine Athletics Championship. So tomorrow, day 4, and actually tomorrow is a penultimate day of action na, and then sa Sunday yung last day ng ating competition. And tomorrow, inaasahan po natin na bibisita at manonood din ng mga races dito ang ating Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. So, yung mga developments natin mula dito sa Kappa Starlac, maraming salamat. Ako si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
1: Yes, Ria, maraming salamat sa iyo. Tsaka bukas sa day 4, meron ulit kayong watch party ng Game 5 ng NBA Finals. Okay, maraming salamat, Ria Arevalo, wala po dyan sa Kappa Starlac. Magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang paalala.
2: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine dito po sa Sports Radio 918, 4:38 ng hapon ang ating oras. At kanina nga, no, ay sa 3,000 meters steeplechase ng ICPSI Philippine Athletics Championships ay nakapanayam din ni Ria Arevalo ang kampiyon or naging gold medalist po dun sa men's division, si Junel Gogocha, na nag-oras ng 9 minutes and 8.35 seconds. No? So that was around 7 seconds faster dun sa kanyang 9 minutes 15.39 clocking sa New Taipei Athletics Open last month. Samantala, si Jessa Mayrodo naman ng Spectrum Runners, no, na member din po ng national team natin, ay nagtala ng 10 minutes and 36.57 seconds para pangunahan yung women's 3,000 meter steeplechase, no? Bakit kaya napakahusay na itong dalawang tracksters na to? Ang coach lang naman po nila ay si Coach Bertek Binavista. No, yan po yung record holder natin sa dating record holder, no, sa men's marathon, no. So, ito at pakinggan po natin yung naging panayam po kay Jess Arroda, Junel Gomocha, at kay Coach Bertek Buenavista.
5: Congratulations, Jessa.
6: At saka Junel.
5: And Junel Gabosha. Gold medalist po natin ng 3,000 meter steeplechase. Jessa, katapos lang ng race mo, how would you describe your performance dito sa
7: For me po,
5: National Open?
7: Sobra po siyang nag-improve kasi yung PB ko po is 10:50. Then naging 10:35 po. Without sa tulong ni Coach Eduardo Buenavista po, hindi po yung nag-improve. Kaya nagpapasalamat po talaga sa kanya.
5: Dikit lang kayo nung

0: second placer sino kayo?
1: For a while, pero doon sa last 100 yata, doon ka na...
2: Bumakbak po kasi. Gusto ko rin po makakuha ng magandang performance po. Kaya, sinulat ko na po last.
1: Ilan taong pa na?
2: 23 po.
1: Pero nakapag ilang steeplechase sa National Open na panalo? Last year, ikaw rin ba nanalo?
2: Yung siguro sa, mga pangatlo na po ito.
1: So, yung sa Pasig?
2: Opo.
1: Ikaw rin nanalo?
2: Opo.
1: Okay. So, ikaw, Junel, ulit. Ano masasabi mo sa takbo mo kanina?
3: Hindi ko masabi, sir, eh. Pero, yun lang po.
4: Hindi ka ba satisfied?
3: Hindi po, talaga naman. Kasi ano po, mami. Pero kung para naman po yung sa Taiwan ko, nag-improve naman po siya kasi 9:15 lang po yung Taiwan na open ko. Sa ngayon, 9:08. Yun po yung time ko ngayon.
4: Pero sa palagay mo, meron pang i-bibilis?
3: Meron po, mami. Kasi kumbaga po sa training po sa namin, parang may short, kulang pa sa amin. Parang ganun po. May improve na talaga, mami.
1: Saan ba kayo? Sa Baguio kayo nag-training?
3: Sa Ultra lang po, sir.
4: Coach, ikaw coach.
1: Ano yung assessment mo sa dalawa ngayong araw nito?
5: Good job. Ang maganda ang naging performance nila sa steeplechase. Kasi itong National Open, pinagandaan talaga namin to para sa Asian Games. Qualifying for Asian Games. Itong si Ruda, malaki ang chance na makasama siya Asian Games. Kasi na-break niya ang silver sa SEA Games. Alas dikit lang siya sa nag-gold sa SEA Games. Ngayon, ang naging time niya sa steeplechase, 10:35. Palagay ko, hindi na mag-aalangan ang patapan na ipadala siya sa Asian Games. Kaya yun, ngayon, ang next namin na pagandaan, ang Asian Games na.
1: Ito pati
5: si Junel sana may chance niya masama sa Asian Games. Kasi siya yung top 1 natin sa lalaki.
4: Ano bang target dapat na oras para ma-include?
5: Ang qualifying kasi sa Asian Games, bali kung ma-hit sana ang gold sa SEA Games, may chance nga masama sa Asian Games. Pero hindi na-hit si Junel, pero ang best natin kasi kung sino yung best athlete natin sa event na yan, may chance nga ipadala sa Asian Games.
1: Meron pa ba silang ibang competition after this Coach Vertec? Outside of the country?
5: Yung ibang athlete natin meron, pero si...
1: Itong dalawa?
5: Ang dalawa, tapos na sila maglaro ng Taipei Open. So hindi rin maganda naging time nila doon kasi dahil sa klima siguro. Pero dito, maganda ang time nila.
1: Ilang best ka naging national steeplechase champion? Coach Vertec, although nag-marathon.
5: Isang business na ako nag-gold sa SEA Games, pero ako may record sa SEA Games sa steeplechase.
1: Okay.
4: Hindi pa na ano?
1: Pende, national champion.
5: Yung
1: nakailang beses ka mag-steeplechase?
5: Hindi ko mabilang kasi, Ray. Kasi nung national team ako, sa akin lahat ang steeplechase eh. Almost 15 years kong hawak ang steeplechase.
1: 15 years. So, hindi na nila kailangan mag-overseas pa para ma-challenge sila?
5: Wala. Ang long distance kasi yung last namin nga, na abroad yung Taipei Open.
1: Sidna
5: next month meron siyang abroad na China. Qualifying
1: siya. Sino?
5: Si Edna magtubo yung silver.
1: Sa sila.
5: Bali, yun na lang kasi almost 3 months na lang Asian Games na.
1: Oo nga.
5: Ang marathon kasi focus na kami training para sa Asian Games. Tapos itong si ano naman, si Ruda, makahabol na sa Asian Games.
4: No? Mga local tournaments, coach, meron ba? Para sa kanilang dalawa, sa steeplechase.
5: Ay, wala na kasi after nito kasi focus namin training para sa Asian Games. Kasi almost 3 months na lang eh. Sa Baguio kami mag-insayo ngayon. Kasama na lahat siguro ng mga athletics.
1: Kailan?
5: Start July.
1: May bago kayong track doon.
5: Oo, bago na.
4: Junel, ano pa sa palagay mo ang kailangan mo improve para, di ba, makapag-Asian Games ka kung sakali?
3: Yun po, ma'am. Yung improve po talaga po dapat sana, ma'am, yung time. Kasi yun po yung pinapatarget din po sa amin, sa akin sa taas. Yung 8:55. Kaya kumbaga po, ma'am, sa akin, more hard training pa po. Yun lang.
1: Maganda yung ano, hindi kayo nahirapan dahil maganda.
3: Opo.
4: Ikaw, Jessa, sa palagay mo para ma-maintain mo tong magandang oras mo na in preparation for the Asian Games?
2: Kailangan ko lang po siguro is sundin po yung mga workout na binibigay ni coach. Ganun po. Disiplina po sa sarili, ganun. Mm-hmm. Para ma-maintain po yung performance ko po.
1: Ilan taong ka na pala?
0: 28 po, sir.
6: Tapos pang ilang national champion mo sa steeplechase?
0: Simula po, sir, ng 2019 hanggang ngayon.
6: National Open?
0: Apo.
6: Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nanalo.
0: Bali, ano po ata, sir, natalo po lang ako sa mga sir, ng... Kailan ba ito? Ang 2023 po ata yun, 24.
6: Sa
0: dito po sa Pasig.
6: Sa Pasig, oh. Pero 25, saka
0: 20. Tapos dire-diretso, opo, dire-diretso.
4: Jessa, kwentahan mo lang kaming konti kasi halos dikitan lang kayo ni Edna, di ba? Anong mga, sa last lap lang kayo, ikaw, ano eh, kumbaga rumatch ada, anong naging key para makabitaw ka?
2: For me po, parang inano ko lang po yung time ko, parang yung pace is dapat sakto lang po. Kaya medyo limikod lang po ako sa kanya kasi feel ko po kasi malakas na po yung pace niya. So, ang kailangan ko lang po is ma-maintain yun. Then, magtira po sa last, ganun po.
7: Last
2: 100 para may speed pa po sa last. Kasi pag naubusan po kasi sa unang takbo, parang mahirapan na po sa last. Kasi syempre po, pag mapapagod na po yung katawan mo kung binilisan po sa una, ganun.
4: So, pacing lang
2: talaga? Oh, pacing lang po talaga. Tamang pacing po, ganun.
4: Pero for you, bilang teammate mo siya, ano naman yung observation mo dun sa performance?
2: Niya po?
4: Oo.
2: For me po, actually, totoo din po sa performance niya kasi sa totoo lang po, hindi ko rin po kasi talaga in-expect na mag-gold ako kasi wala nga po sa condition yung ano ko, lalo na po nung Taiwan. Mm-hmm. Sobrang pangit po nung time po. Ang time ko po dun is 11:19 and dun po kasi...
6: Anong pace ka?
2: Fifth po, and sobrang pangit po nung time po, 11:28. Kasi po, nung start po, nasunog na po talaga ako, naramdam ko po yung tigas ng katawan ko. Ito po, tsaka sa pababa. So, ang ginawa ko po dito, inisip ko po na lumikod lang po muna ka Edna. Kasi alam ko po, teammates ko po siya, and alam ko po na malakas din po talaga siya. Opo, ganun po.
4: Congratulations!
7: Ano lang masasabi mo na ngayon mataas na yung chance mo na makapag-Asian Games?
2: Siyempre po, muna po napapasalamat kay Lord kasi hindi ko po in-expect talaga itong time ko na to. Ang in-expect ko nga po is mga ano lang po eh, mga 10:50, ganun kasi sa ano po ng katawan ko is hindi ko po talaga makakaya yung ganun na time. And so, ayun po, without in po kay coach, sa pag-encourage niya po, hindi ko rin po siguro magagawa na ganito.
6: Saan ang probinsya?
2: Param Quezon Province po. And
6: saan sa Quezon?
2: Lopez po. Lopez po ako. And National University din po ako.
6: Pang ilang year mo na sa National?
2: Bago lang po ako eh. After ko po mag-SEA Games, noon lang po ako nakapasok.
6: SEA Games, when?
2: Year? Opo, last year po. Tapos, January po nag-start na po ako. Bago lang din po.
4: Congrats.
2: Thank you.
4: Thank you. Thank you.

0: Ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Nagbabalik ang Sports Radio Magazine, 4:15 ng hapon ang ating oras. Ito, let's go to some tennis updates naman. Alex Ayala, no, ay nakakuha po ng wildcard entry diyan po sa WTA 500 Berlin Open. Ibig sabihin, sa main draw na po si Alex maglalaro, no. This is the continuation po ng kanyang mga grass events leading to the ultimate goal, no, na makapaglaro sa Wimbledon, no. So this is the third straight, no, after winning the Birmingham Open and yung round of 16 exit ni Alex sa HSBC Championships recently, no. So wala pang inilalabas yung WTA na draw list, no, kung sino po yung makakatapat ni Alex Ayala. Pero sa June 15 po, magsisimula yung mga laro po dito sa Berlin Open. For Alas Pilipinas sa women naman, natapos ang campaign ng national volleyball team po natin without a medal. So hindi na po sila nakaabot sa semifinals after losing to Chinese Taipei. No, lopsided loss ito, 16-25, 14-25, and 10-25. Pero babalik po ang Alas women sa Sunday, no, June 14 for the last playing date po nitong tournament na ito sa Quezon City. So that will be for the battle for fifth, so classification po siya, makakatapat po nila diyan ang Indonesia. So this is the third year na nasa competition po ang Alas Pilipinas Women, and this is the first time po after 3 years na wala pong uuwing medal or walang podium finish na mangyayari for Alas Women, kasi the last time nung 2024 bronze medal, 2025 silver medal, ngayon wala. So pwesto na lang, ang pinakamataas na pwedeng maabot dito ng Alas Pilipinas Women is a fifth place finish against the Indonesians on Sunday. So ang mga semifinalists po natin from Pool A ang South Korea and the Chinese Taipei. And then maglalaban pa sila mamayang alas 9 ng gabi para malaman kung sino po yung magiging number 1 team doon, kung saan makakatapat nila yung number 2 ng Pool B, which is Vietnam na. Kasi ang Vietnam, natapos po yung kanilang 26-game win streak dito, matapos silang talunin ng Kazakhstan in 5 sets. So that was a very surprising win for the Kazakhs, kasi nga we know the Vietnamese players talagang powerhouse na pagdating sa volleyball dito po sa Asia, no. So 5 sets po 'yon, 18-25, 25-19, 23-25, 25-22, and 15-13. So we have 2 more days left para po dito sa ABC Women's Volleyball Cup. So bukas, some classification round matches and then semifinals. Pagdating naman po ng Sunday, June 14, battle for bronze or battle for third at ang gold medal game na po natin. Ayan. Isa pa, na national team natin na nasa competition is yung Alas Pilipinas Youth po natin dyan po sa Krabi, Thailand. Sila po ngayon ay lumalaban sa 2026 FIBA Under 18 Asia Cup Siapa Qualifiers. Ngayon po, bit-bit po ng Philippine team po ng Alas or Gilas Boys ang 2-0 record, no? After lopsided victories against Vietnam. 93 points po yung naging tambak doon nung unang laro nila, and then kasunod dyan is 110-50 victory over Singapore. So technically pasok na po sa semifinals ang Gilas Boys natin because of a 2-0 record, pero

0: sa paglaban po nila sa Thailand mamayang alas 7 ng gabi, Philippine time po yan, malalaman who will become the top seed doon sa kanilang grupo para po doon sa magiging crossover knockout semifinals naman sa Pool B, kung saan naghihintay doon no, ang mga kalaban nila, either Malaysia or Indonesia. And lastly, still in basketball today at 7:30 p.m., ang pivotal game 5 no, so itong Philippine or the PBA Commissioners Cup finals po natin is down to a best of 3 no, between the TNT Tropang 5G at yung Barangay Ginebra San Miguel, dahil ito po ng dalawang koponan is tabla na sa 2-2 after nung panalo po ng TNT nung game 4. So ngayon tabla ang serye, sino kaya ang kumbaga nakaumang na or uumang yung isang paa heading to the coveted title ng Commissioners Cup. So game 7 po yan no, sa Smart Araneta Coliseum. Yung game 6 po, siyempre sure na may game 6 na kung may kung mananalo ang TNT or Barangay Ginebra mamaya, isa ang sagot dyan, may magiging 3-2 po ang lead dito po sa best of 7 series. At syempre may game 6 no, sa Big Dom po yan ang gagawin din. Pero kung sa Sunday magtatabla ulit ito no, sa 3-3 ang deciding sudden death no, na game 7 ay sa Wednesday po yan sa Mall of Asia Arena naman, nasa mas lalong gumaganda ito po nga serye ng TNT at Barangay Ginebra. So ayan po ang mga naging talakayan natin ngayong hapong ito dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa ating master control at sa ating malolos transmitter. And hi sa aking Mrs. Jamay Love and Jayden, Tatay Love Show. And happy first birthday to you, aking anak. No? At what a year for us. So maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig dito po sa ating programa. Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes dito lang po sa Sports Radio 918. Ako po si Dennis Silanga. Maraming salamat sa inyo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Headlines. Ngayon.

alas 4 ng hapon. And from this morning's report natin sa headline sports, no, after natin tumutok dun sa 3,000 meter steeplechase kung saan nagwagi itong ating mga national athletes na sina Jessamay Roda and Junel Gobosha ng Spectrum Runners pareho. So, na-improve nila yung kanila mga oras from their previous tournament 2 weeks ago sa Taipei. So, si Junel Gobosha po ang nagwagi sa men's competition, 9 minutes 08.35 seconds yung kanyang naging winning performance. And then si Jessamay naman, huge improvement din yung naitala sa kanyang oras kanina, 10 minutes 36.57 seconds. And ayon nga kay Coach Eduardo Buenavista, no, maaring yung oras na yon ay ma-convince daw ang Philippine Athletics Incorporated para nga pumabigyan ng spot sa roster for the Asian Games itong si Jessamay Roda. So, by the way, ikalawang ginto na ito ni Jessamay Roda. Yung kanyang gold kanina umaga is her first individual gold kasi yung una niyang gintong medalya na kuha ng kanyang koponan, Spectrum Runners kahapon. So, late afternoon session sa day 2 ng magwagi itong kanilang mixed relay team, yung 4x400 mixed relay team ni Jessa Roda, Jevi Rebutaso, Jasmine Duha Lungsod, and Rani Pilas-Pilas. So, sila po yun ang ibabaw dun sa 4x400 meter mixed relay. And dahil dyan, dalawang ginto na ang nakakamit nitong si Jessamay Roda. So, aside from her, actually merong mas nauna kay Jessa dahil as early as last night, nakadalawang gintong medalya na pala itong si Russell Jerry Caporte ng Ateneo de Manila University. National athlete din natin ito, bronze medalist sa nakaraang Southeast Asian Games, diba, sa discus throw. So, yung unang ginto ni Russell ay nakamit niya sa discus throw. He dominated the field, 50.08 meters yung kanyang naging winning heave. And then, dinagdagan niya yan ng another gold last night sa shot put competition, men's open. So, 15.09 meters yung naging, ito namang naging best heave ni Russell Jerry Caporte. So far, dalawa na silang mga atleta sa ating pagtaya. Baka may nakalimutan tayo, pero so far sila pa lang yung dalawang nakakaginto. Pero meron na rin one gold and one silver yung ating sprinter ng Phil-Am Sports, si Drew Tumamakhil. So nakuha kasi ni Drew yung 100 meter dash gold. Pero kahapon na ano siya na unsyami siya sa 200 meter men's event. So, yan yung mga multi-medalists natin. Well, sa ano to, sa elite division. Kasi meron po tayong under 18 and under 20 competitions dito sa National Open. Samantala, pagdating naman dun sa mga record breakers natin, significant performances ang naitala ni Nathaniel Zeiler kahapon po ito nung day 2 nang mangibabaw siya sa men's 10,000 meter race walk sa oras na 43 minutes 53.38 seconds. So, binura nitong si Zeiler na Filipino-German at nagre-represent ng Phil-Am Sports yung 31-year-old mark na naitala ni Sunny Diaz noong 1995, no, 44 minutes 28.08 seconds yung previous national record. So may bago na tayong Philippine record sa 10,000 meter race walk courtesy of Nathaniel Zeiler.

0: So, si Zyler naman ay Filipino-German na nabanggit ko. And nakuha niya na kasi yung Philippine passport niya early this year. Kaya considered na Philippine record na yung kanyang mark kahapon. And then, sa under 20 naman po, bagong mga records din ang naitala ni na Seth Blessy Placido sa under 20 women's 5,000 meter race walk. Nagtala ng oras na 25 minutes, 31.19 seconds si Placido. Noong day one, ano to eh, night session, no? Yung kanyang naging performance. And kanya pong na break yung 42-year mark, previous mark, no, ni Rosalie Quinto Remigio na 26 minutes 48.3 seconds dun sa 5,000 meter race walk. So, ang tagal, di ba? Apat na dekada ang hinintay bago mabura yan. At ganun din po, apat, more than 4 decades din ang hinintay para magkaroon tayo ng bagong record holder sa under 20 400 meter hurdles courtesy of Ivan Cabanda, isa sa mga young athletes natin na qualified na sa World Under 20 Championships. So napakagandang performance para kay Cabanda. Nagtala po siya ng new Philippine record na 51.54 seconds. So, sa 400-meter hurdles, under 20 men. Yung previous record na hawak ko ni Jaime Grafilo na 52.19 seconds. Noong pang 1981, yan po yung na-eclipse nitong time ni Cabanda. Noong day one din to, day one competition ng Philippine Athletics Championships. So, 44-year-old record yung kanyang binura. So, hopefully, magpatuloy pa yung magandang performances ng ating mga atleta dito nga po sa National Open. And for later, ilan sa mga antabayanan natin na finals is yung 100-meter hurdles. Muli pong tatakbo si Lauren Hoffman, ang ating Paris Olympian. So, gunning for her second gold din, si Lauren. Kasi she got the gold din sa 400-meter hurdles for women. And then, ilan pa sa mga antabayanan natin, syempre mga national athletes natin. Si Leonard Grospe, mamaya pong hapon, magaganap yung kanyang event, yung high jump men. Of course, ating Philippine record holder yan, si Leonard Grospe, re-represent niya ang Mapua Project Elite. And then, other mga qualifiers din sa 400-meter event, no, yung mga national athletes natin, sina Mico Del Prado, Al Ryan Labita, sina Frederic Ramirez, Carrie Slark Pantonial, yan, sila po yung mga yung mga runners natin. And then, sino pa ba? Si John Clinton Abetong, no, one of our young athletes din, 400-meter under 20 men naman, yung kanyang lalawakan. No, depende kung nag-qualify sila kanina sa earlier rounds, no, at nakapag-qualify nga sila sa finals. So, makikita pa natin sila mamaya po sa finals. And I think yung bukas pa pala yon, araw ng Sabado, yung 4x100-meter relay. So, tomorrow pa yon. And then, ano pa ba, mga significant events natin for tonight. Yung javelin throw for men, nakita ko ang dating SEA Games gold medalist na si Melvin Calano, kasama rin siya doon. So, ilan pa sa mga babantayan natin itong sino pa ba? So yun na lang muna. Yun siguro muna yung mga ilan sa mga aabangan pa natin para sa afternoon session. Ito pong third day of action ng ICTSI Philippine Athletics Championships.
1: Okay, so 2 more days ang competition, Ria. Expected natin si Chairman Pato Gregorio to visit the Philippine Athletics Championships?
0: Yes, supposedly today. Pero dahil Independence Day, no, naintindihan naman natin may mga engagements or mga events na kailangang puntahan si PSC Chairman Gregorio. So bukas po, inaasahan natin ang kanyang pagbisita dito sa New Clark City Athletic Stadium at maobserbahan, manood din ng mga races natin dito sa ICPSI Philippine Athletics Championships. So excited rin tayo dahil ang Philippine Sports Commission po is co-sponsor nitong track test na magpapatuloy hanggang araw po ng Linggo. So hanggang Sunday yung events natin dito sa National Open.
1: Okay, so maraming salamat sa iyo, Ria. Until later, sa mga latest developments, mula pa rin po sa ating Philippine National Athletics Championship. Salamat!
0: Maraming salamat, Ms. Judith, mula po rito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Ako si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
2: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, so salamat. Mula athletics, puntahan naman natin ang rowing. Bumandera din po yung rowing, ang Philippine rowing team natin na lumuhok sa Asian Coastal Rowing Championships o ang tawag Asian Beach Sprint or Asian Rowing Beach Sprint Championships. Ginanap yan sa Pattaya, Thailand. Doon nakaraang linggo, bumalik na sila at nakaugnay natin sila noong araw ng Martes dito po sa Philippine Sports Writers Association Forum. Nakausap natin si Coach Benji Tolentino. Ganun din yung ating mga gold medalists sa under 16 at sa under 19. Napakalaki ng promise, ika nga, nitong mga kabataan nating rowers para makarating sa Olympic Games dahil ito pong coastal rowing o beach sprint rowing ay isa na ring Olympic sport. So narito, panoorin natin ang naging panayam sa mga promising rowers alongside Coach Benji Tolentino, ang ating rowing Olympian.
2: BSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, congratulations. Ito na ang ating mga medalists, gold, silver, and bronze medalists mula sa Asian Beach Rowing Championships. Siyempre, panalo din yung kanilang coach, si Coach Benji Tolentino, no? Na ngayon, isa na sa mga coaches natin. Yes, congratulations, Coach. Ilan ang mga medalya? Kamusta po?
3: Okay naman po. Mabuti po yung result na namin. Ang nakuha po namin medal is 3 golds po. Mula po dito sa dalawang under 16. And then sa under 19 po, and then 1 silver po sa same under 19 po.
1: Yes. Gaano po kalaki na ang ganitong achievement para dito sa ating Philippine Rowing Coach Benji?
3: So parang po napakalaki pong achievement sa amin dahil nung nag-start po kami 3 years ago sa Ternate, sila pa lang po yung tatlo yung atleta ko. Everyday kami nagte-training, lagi po silang pinupush, motivation, yes. Kahit nahihirapan. Although hindi pa kami nakapasok sa national team. Nung nakapasok kami sa national team, doon po sila lalo nang nag-boost.
1: Yes.
3: And then naka-train po kami na nakapag-compete na rin kami ng same competition po sa Thailand. Nag-silver po sila. Mm-hmm. Tapos ngayon po, gold na.
1: Wow, gold na. Yes. Ano yung name? Ano yung event ulit natin na nakuha ang gold medal?
4: Gracie Cabeltes po, ang under 19 double women's skull po.
1: Yes.
5: Ayun, nahuwardo po. Under 19 double women's.
1: Yes. Gaano kasaya, gaano kabigat yung laban sa Pattaya, Thailand?
4: Sobrang saya po.
1: Mm-hmm. Yes. Sino mga nakalaban? Kamusta yung final race natin?
5: Bali, dalawang race po yun.
1: Mm-hmm.
5: Yung silver medalist po is Thailand and yung bronze po yung Vietnam po.
1: Yes. Okay, but before the finals, kamusta ang races?
4: First po, medyo kinakabahan po sa una kasi sobrang lakas po nung kalon. Then nung nag-start na po yung laban, continue na lang po yung tiwals.
1: Yes. So what's next para sa inyong dalawa? Kayo talagang doubles, wala kayong singles. Ano po ang pwede nating pangarapin o maging goal sa mga susunod?
5: Bali, this September po, meron po kami yung lang sa World Rowing Championship in China po.
1: Yes. Ano yan, regular rowing o beach rowing pa rin?
5: Coastal
1: rowing o beach rowing, yes. And then, pangalan?
6: Mateba Novatoro po.
1: Okay, anong event?
6: Under 19 Solomon.
1: Okay, so ano naman ang nangyari dun sa karera?
6: Masaya naman po, medyo nahirapan lang po.
1: Yes, silver?
6: Yes po.
1: Okay, sino tumalo?
6: China po.
1: Ganun ba kalaki ang lamang ng China? Pwede ba nating talunin ang China dito?
6: Tinabangan ko po next competition po.
1: Yes, babawian natin. Coach, ano yung performance nila? Pwede ba na talagang maging gold yung mga performance na silver na ito para sa kanya?
3: Yes po. Sila po, lalo si Matt, yung elimination tinalo niya yung China.
1: Wow.
3: Opo. Siyempre yung China po, malakpas sa akin. Pag sinabing China, diba mga giant sila.
1: Oh.
3: Nagkaroon lang ng konting problema kasi napakalakas po ng wave.
1: Mm-mm.
3: Almost hindi ka na makikita pag nagpe-perform ka.
1: Yes.
3: Luckily, naka-silver po yun.
1: Yes. Okay, dito naman sa dalawang shy boys na ito, gaano kaganda yung performance nila? So, ikaw na magkwento.
3: Actually, nung nag-uusap kami ni Coach Ed, nung nagtitraining sila, sabi, mag-medal itong dalawang bata natin sa under 16.
1: Okay, yan. Yan dalawa na yan, ha?
3: Pero, nung nakita namin yung performance nila doon, yun po, mas higit pa pala doon sa medal. It's gold yung nakuha nila. Sila po yung mga bata, typical na naglalaro lang sa tabing dagat nung na-discover ko.
1: Okay. Taga saan sila?
3: Taga Ternate din po sila. Locally Ternate po sila.
1: Ayan. Okay. So sila na.
3: Ang sabi ko nga sa kanila, after this competition, hindi na kayo ordinaryong bata.
1: Tama.
3: Na pakalat-kalat lang sa kalsada. Iba na kayo.
1: Yes.
3: Okay. So nagkakatotoo naman po yung...
1: Yes. So agree, hindi na kayo ordinaryong bata ngayon at hindi na kayo mahihiyain. Anong gusto niyo pang mapanalunan? Gold na kaagad kayo eh. So, dito sa Asia eh. Anong next goal? Mag SEA Games? SEA Games?
7: SEA Games po at the Olympic.
1: Yes. Taga saan ka?
7: Ternate, Cavite po.
1: Okay, ilang taon na?
7: 14 years old.
1: 14?
7: 13 po.
1: 13 years old. Okay. So, gaano kalaki pa ang pwede natin pangarapin sa kanila
3: so,
1: with the way they are performing now?
3: So, ano po, napakalaki po. Lalo na ngayon, first competition nila, is gold sila. And the same time, sa age po nila na 30. Mm-mm. Could you imagine 13? Ako nag-start ako 22 na.
1: Oh.
3: So, long way pa po.
1: Long
3: 2 years
1: way.
3: Pa sila mag-under 16, tapos under 19, and then senior.
1: Yes.
3: Bago sila maging senior, veterano-veterano po sila.
1: Okay.
8: Coach, specifically, paano yung naging training nila? Like, ilan pong, ilang beses po nag-train? Or nag-weights po ba?
3: Bago pa lang sila, so basic-basic lang muna po. Napakabilis po ng improvement nila kasi, could you imagine, November sila nag-start. November po silang dalawa nag-start sabay.
1: Okay.
3: Tapos basic-basic lang. Tapos ang maganda sa kanila is matapang sila.
1: Yes.
3: Hindi sila takot kung ano yung pakiramdam na masaktan ka sa training, sa lahat.
1: Mm-hmm.
3: Yun ang pinaka-nagustuhan ko sa kanila. Kahit anong hirap yung paggawa mo, ginagawa nila.
1: Yes.
3: Although magreklamo, normal na may reklamo. Siyempre.
1: Yes, okay.
3: Kaya ngayon po, napakalaki na expectation namin sa dalawa.
8: Yung pong training, ilang beses ang araw at ano pong mga ginagawa pa nila after? Aside from yung mismong pag-rowing.
3: Ayun po, nag-gym po kami sa FITPAD. Nagkapasalamat niya po kami sa FITPAD kay sa may-ari nung sa pag-atman niyo po. Yun, maraming salamat po sa FITPAD family. Binigyan kami ng time para makapag-gym po sa mga. Kaya, ang laking tulong po. Mahal po ang training namin doon is 3 times a week.
1: Wow.
8: Gano kabibigat yung mga pinupuhat or leg press ba tawag doon?
3: Yes, po. Sila po, mga 150 bata po, mga 200 plus po.
8: Kilos?
3: Kilos po, nabibili kami po ng power.
8: Kasi
3: all na mga kalaban namin doon, lalaki ko compare sa amin.
1: So, ito meron itong World Championship ang Coastal Rowing. Ito ba'y pwede na rin masama sa mga Asian Games, sa SEA Games?
3: So far po ngayon sa itong Asian Games po sa Japan, wala pa po siya. Pero, ano na po siya sa Olympics?
1: Olympic event po.
3: Olympic event
1: po. Wow!
3: Kaya po, nung last SEA Games sa Indonesia, meron po.
1: Meron na.
3: Kaya po, pag after nun, sunod-sunod magkakaroon.
1: Yes.
3: Kaya po yun yung, sabi sa kanila, sipag lang at syaga. Magiging Olympic, hindi kayo kagaya po.
1: Yes, kagaya ni na Chris at ni na Joanny. Okay. So salamat po. Okay. Congratulations. 3 golds, tama? 3 golds, 1 silver. Okay, para dito sa ating under 19 and then under 16. Okay, so yan po ha, mula sa Philippine Rowing Team. Salamat. Okay, salamat at congratulations. Nakakatuwa, talagang very promising rowers itong ating natunghayan under 16 and under 19, winning gold medals and silver at the Asian level competition. Okay, ituloy-tuloy na natin from rowing, we will go to squash. Alam nyo ba, tayo ay tumatayo bilang host nitong Southeast Asian na satellite for men and women, and likewise for junior squash competition. Diyan yan sa National Squash Academy. Yan ang venue sa loob pa rin ng Rizal Memorial Sports Complex. Si Jess Laid ang nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ang technical director, okay, of our event, si Aisa Dalida. Kaya narito, pakinggan, panoorin natin ang nasabing interview.
2: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
9: Sports Region 918, kasama natin ang tournament director for the 4th Southeast Asia Junior Individual Championships and yung ating Philippine Satellite number 2 dito lamang sa National Squash Center sa Manila, Philippines. Aisa Dalida ng Philippine Squash Academy. Aisa, kamusta overall itong ating multi-nationality international event?
10: First of all, thank you po, Sir Jess, for giving us the opportunity na i-share itong details ng tournament namin. So far, ang running namin from day one, smooth naman, sir. Wala naman masyadong hiccups. And also, yung natapos namin siya earlier than scheduled. So, lahat ng plano namin, nasunod naman. Medyo nagkaroon lang kami ng problems sa venue in terms of air conditioning, kasi syempre yung facility namin is, though air conditioned siya talaga, sa dami ng tao, yes, hindi niya kinakaya. And also yung weather natin today, kala natin tag-ulan na, pero parang ano, extended pa yung summer. So ano talaga, sir, medyo yun ang nagkakaproblema namin until now, yung ano sa loob, yung, yes, temperature lang.
9: Yes. Pero yung dami naman ng ano, nung ating mga participants, gaano karami yung umattend? Lahat ba nung nag-register, nag-express ng kagustuhan nila na mag-compete for this two events, nandito ba sa Pilipinas ngayon?
10: Initially, naka-receive po kami ng 120 entries. But on the latter part, and then later time, nagkaroon ng mga iba-ibang circumstances and reasons na may mga pull-outs, may mga injury, may school activities, ganyan. Kasi June na din. So, nagkaroon ng mga late, last minute pullout. So, initially, it's 120 total players for each for across all categories. And then, we're down with 95 total for 10 categories, 5 age group for boys and 5 age group for girls.
9: So, 20.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Konting tiis na lang, darling. Uwidin yung mga yan.
15: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
16: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-16 ng aircon?
15: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
16: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
15: Nanay naman eh.
17: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas...
11: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan.
13: Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Headlines ngayon.
18: Philippine Standard Time at 6:01 p.m. and here is the news. Agusan del Sur Governor Santiago Kane Jr. strongly denied claims he directly recommended lawyers Israelito Torreon and Jimmy Bondoc to the family of the late Ateneo de Manila University basketball player Rene Baterbonya. Kane explained that it was Torreon who reached out to him after obtaining his contact details through another governor. The governor stressed that Torreon volunteered to represent the Baterbonya family on a pro bono basis, which prompted him to acknowledge the lawyer on social media. Kane further clarified that neither he nor the provincial government officially offered legal services to the family, emphasizing that he respects the family's prerogative in choosing their own defense team. In Mindanao, rain and aftershocks hamper rescue efforts as rescuers continue search for missing persons in Mindanao as the death toll from a major quake rose to 55. The 7.8 magnitude earthquake off the coast of Sarangi on Monday brought down buildings and triggered landslides on the southern island while setting off tsunami warnings across the region. Based on the government data on Friday, 8 additional deaths were recorded while the number of missing stood at 31. In hard-hit Sarangani province, Provincial Disasters Chief Rene Ponzalan said helicopters were still being employed to take food and water to cut off residents who remained without power. In news overseas, Iran warned to target any ship transiting the Strait of Hormuz after it struck two vessels attempting to pass through the strategic waterway. This as the United States launched a new wave of attacks against Iran on Wednesday. Tikatam al-Anbiya command said any vessel traffic through the Strait of Hormuz will be targeted, adding that the strait is now completely closed to all types of vessel. Iran's Revolutionary Guards Navy said that two ships attempting to illegally pass through the Strait of Hormuz were hit. In sports, Asian Games-bound Rico Hoi fired a 3-under-par 67 to finish 3 shots off the lead after the opening round of the RBC Canadian Open in Ontario. Coming off a season-best tied for 17th finish at the Charles Schwab Challenge last week, the 30-year-old Filipino-American got off to a strong start, highlighted by 5 birdies, and he's tied for 32nd place heading into the second round. Philippine Standard Time at 6:04 p.m. and that's it for the early news. It's Mikago. Good evening.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec.
0: Asan na si MS mo yata ang nagkakapit eh.
21: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
23: Oras po natin, 8 minuto makalipas ang isang alas 6 ng gabi. Ngayon pong araw ng Biyernes, 12, Independence Day, ngayong buwan ng Hunyo tong 2026. Ako po ang inyong kasama, Matthew Pacheco, sa ngalan po ni Sir Aaron Bayato, at maghahati sa inyo. At ako po ang inyong magiging kakwentuhan ngayong gabi patungkol sa iba't ibang kaganapan sa sports community. Dito lamang sa
2: Sports 918.
23: Kaya naman mga kaibigan, manatiling nakatutok, samahan nyo ako mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Mapapanood nyo rin po kami live sa aming Facebook, sa aming Facebook page, DZSR Sports Radio 918. Tumutok rin sa ibang mga updates dyan sa may X, dating Twitter yan ha, Sports Radio 918, at syempre sa inyong mga PBS receivers app. At download nyo to sa Play Store, or kapag gumagamit naman kayo ng mga Apple devices ay App Store. At syempre sa inyong mga radyo sa frequency 918 AM. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik pa, narito na ang ilan sa mga pinakamalalaking kaganapan sa mundo ng sports ngayong gabi po yan ng Araw ng Kalayaan.
2: Sports 918.
23: Ngayong gabi, gaganapin itong Game 5 because TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra San Miguel clash in this pivotal game.
2: Sports 918.
23: Gilas Pilipinas Youth faces unbeaten Thailand for group top seed in FIBA U18 Siaba Qualifiers. Ngayon po yung gabi, mamayang alas 7.
2: Sports 918.
23: At Philippine Women's Tennis Team Ice Group 1 promotion in Billie Jean King Cup na gaganapin sa may bansang Malaysia.
2: Sports 918.
23: At FIFA World Cup, nagbukas na, World Cup opens in spectacular fashion as global football fever begins.
2: Sports 918.
23: Ang mga detalye ng mga balitang yan ating pagkwekwentuhan ngayong gabi, mga kaibigan. No, oras po natin na 10 minuto makalipas ang alas 6, at mamaya ha, live mga kasama natin si Kuya Aaron Bayato dyan sa may Game 5 ng PBA Finals kung saan inaasahan nga itong pagtatapat dahil back to zero, no, itong pagtatapat ng Gene Kings at Tropang 5G matapos ngang maitabla ng Tropang 5G ang kanilang ang serye ng PBA Finals nung kanilang huling pagtatapat. So basically ang Gene Kings ay lamang sila noon 2-1 ngunit nanalo itong Tropang 5G at naitabla na nila ang serye sa 2-2. So ngayong gabi back to zero sila, kumbaga back sa best of 3, no, ang kanilang kaganapan mamayang 7:30 yan diyan sa may Smart Araneta Coliseum. So titingnan natin dito kung sinong mananaig sa kanilang tapatan, kung sinong magbibigay ng kalamangan sa kanilang mga serye. Dahil nung nakaraang laro nga nila, talaga namang tapatan ko dapat. Although, di ba, na-i-award doon sa dalawang Barangay Ginebra players yung kanilang award bago mag-umpisa yung laro, yung Best Import na si Justin Brownlee tapos si RJ Aberientos naman ang best player ng conference. So basically parang upset din 'yon sa kanila dahil supposedly kumbaga they are hopeful na makuha na yung ikatlong panalo para syempre yung momentum ay mag-swing sa kanila. Kaso nga lang naitabla ng TNT Tropang 5G sa tulong syempre ng kanilang player na naging best player ng kanilang laro na si Jordan Heading na kung saan siya ay nakapagbigay ng 29 points on that game alone, ha. At doon sa mula siya sa bench, 'di ba? He is a bench player. Aside pa yan doon sa mga naibigay at na-contribute ng starting lineup nila. Si Chris McCullough, yung kanilang import, ay nakapag-ambag ng 24 points on that game. Napakalaking impact pa rin ng mga import lalo na sa mga ganitong galawan dahil syempre isa sila sa nagbibigay ng malaking contribution para madala yung kanilang team, di ba? Syempre sa tulong na rin ng mga players, ang mga home players nila, no, si Jason Castro na merong naibigay na 14 points. Si Calvin Oftana meron namang naibigay din na 12 points at si Ganuelas Roser ay may 10 points, si RR Pogoy ay may 5 points. At yun nga si Jordan Heading, may 29 points siya na naibigay. So malaking tulong to para sa kanilang team na magkaroon ng panalo nung gabing yon na ginanap po sa may Smart Araneta Coliseum. Nag-ambag din si Nambatak ng 7 points, si Galinato ng 5 points. Ayan. So talagang naging maganda yung bigay ng kanilang laro nung gabing yon, kaya naman naitabla nila yung serye. So basically yung laro nila medyo dikit-dikit lang din kasi nung first quarter lumamang pa itong Gene Kings, no, makalipas yung first quarter ay nasa 21-16 yung kaninang score. Sa second quarter nasa 34-32 tapos sa 34 points ang naiambag ng TNT at ang Gene Kings ay nasa 32 ang kanilang naibuslo. Ang TNT nasa 25 sa third quarter ang kanilang naibuslo at 15 points sa Gene Kings. At sa huli, yan medyo nagkadikitan. Kaso nga lang, medyo naging malayo rin ang kanilang kalamangan. Ang score nila 106-98. Samantala mga kaibigan dito sa may Barangay Ginebra San Miguel, kung saan nga naitanghal itong best import ng conference at the same time ang best player din na si Justin Brownlee at RJ Barriento. So si Brownlee, hindi niya naman binigo ang kanila mga fans dahil meron siyang 32 points na naibuslo nung gabi na yon. Si RJ Barrientos meron naman ding 21 points na naiambag. Si Kuya Japet Aguilar may 12 points. Si Holt may 5 points. Si Thompson may 4 points. Si Rosario 11 points from the bench, no? Talagang yun ang maganda yun, no? Kahit na mga bench players sila, talagang pag pinasok sila ay meron silang na ibibigay sa kanilang team. Si Abis naman may 4 points at si Pinto 4 points. Si Gray may 3 points at si Ku may 2 points. So medyo kinapos lang ngayon, ngayong gabi, makikita natin kung sino nga ba ang mananaig sa kanilang laro. Mamaya makibalita tayo kay Aaron Bayato dahil nandyan siya mismo sa pinagaganapan no ng Game 5 ng PBA Finals between Tropang 5G at Ginebra San Miguel. So kayo mga kaibigan, kung kayong tatanungin, sino bang trip ninyo yung manalo dito? Kumbaga, kanino kayo kanino yung bias ninyo dito sa team na to? Kasi para sa mga fan favorite itong teams na ito. At kung saan pumalo nga nung nakaraan ng 16,000 mahigit yung gate attendance ng mga players na umattend para saksihan yung Game 4. So what more ngayon na mas dikdikan yung labanan, at for sure may susunod pa nito eh, kasi pagkatapos ng laro nila ngayong gabi, June 12, holiday, so expected maraming manonood, no? June 14 naman ang kanilang susunod, Game 6. So dito, tunghaya natin at abangan natin mga kaibigan kung ano nga ba yung magiging resulta ng kanilang laro ngayong gabi. Dahil ano eh, kumbaga ang basahan nila dyan, medyo nag-iiba-iba sila ng ano eh, mga strategies. Minsan na kinakapo sila sa mga defenses nila or sa offense nila. Just like yung sinabi ni Coach Chot Reyes doon sa presser na nung Game 3 nga, kaya sila natalo eh, aminado naman sila na talagang kinapos yung kanilang opensa. Kaya naman na pinagbutihan nila to at yun nga, nakuha nila yung kanilang panalo sa Game 4 ng series. So, kumbaga gumaganda yung storya, di ba? Talaga nga mas nagkakaroon ng matinding challenge ang isa't isa. Dahil na rin syempre sa kanilang mga plays on the court and outside the court, syempre ganyan pa rin. At talagang batuhan pa rin dapat ng points kung kumbaga pagalingan lang, sports lang. So mamaya po yan mag-aumpisa, 7:30. So pag nabutan natin, magbibigay tayo ng updates po tungkol dyan sa kaganapan na yan. At nung mismong laro nila, no, itong Game 4 nila, si Brownie ang most points na naibigay, no, na meron siyang binigay na 32 points. At ang pinakamaraming rebound na naibigay ay si Chris McCollo na merong 14 points. Si Jordan Heading naman, siya ang leader, assist leader na may 8 points. At si Thompson naman ay merong 3 steals. So dito makikita natin sa kanilang naging stats, no, medyo ano lang din eh, si Coach Chot, isa sa ipinunto niya is yung free throw ano shooting ng kanilang team. So talagang need nila i-workout yun, lalo na sa papasok or pagpasok nitong kanilang game, para syempre hindi masayang yung mga hindi lamang possessions but also yung mga free throws na naibibigay sa kanila. So talagang hanggat kumbaga ano eh, di ba yung sa NBA nga eh, naging maganda yung kanilang laban, di ba, na hindi mo naman ine-expect na ganun yung mangyayari. Kumbaga historic comeback talaga yun. O segue nga natin doon sa NBA, kasi yung tinitingnan ngayon dahil sa NBA nasa 3-1 na eh yung lead nila, di ba? So nasa 3-1 na ang Knicks, ay 3 na ang kanilang score at 1 sa Spurs. Alam nyo, hindi naman malayong ano eh, hindi malayong matapatan din ng Spurs ito, dahil nga medyo malalapit lang din yung nagiging kalamangan doon sa mga laro nila. Although itong Game 5 ay very crucial na, kumbaga do or die na to para sa Spurs. Pero I think ano eh, kumbaga sa court, 'di ba, ano, 5 players ang basketball players. O may plus 1 sila kasi home court sa may Frostbank gaganapin, no, sa may Frostbank Center diyan sa may San Antonio. So ano na naman sila doon, no, piyesta. Dahil napaka-colorful ng kanilang binibigay ng mga shirts sa kanilang mga fans. So dito titingnan natin yung magiging laro ng sa NBA, no, hindi natin nilagay pala, no. At ang kanilang magiging laro ay Sabado sa kanila, pero sa atin ano yun eh, I think that's Sunday, no, June 14 alas 8:30 ng umaga. So makikita natin kung makakabawi ba si Kuya Victor Wemby matapos yung naging upset, no, na laro doon sa may bahay ng New York Knicks. Maraming ano ngayon ang ano, ha? New York Knicks, ha? Marami silang fans, ha? Maraming may gusto na silang manalo kasi talagang they have experience yung drought na tinatawag. Kumbaga matagal-tagal na simula nung last championships nila, eh. Sabi nila dun sa naging laro nila, no, it's either may dalawang hindi nakatulog na players dun, eh. Si Fox, no, or between two players dun sa naganap na laro, meron between dun sa dalawang players na hindi makakatulog. So on that matter, ang hindi nakatulog siguro si De'Aaron Fox, dahil nga shinoot niya na, eh. Although ilang seconds na lang ang meron, kumbaga sabi nga nila, eh pwede niya nang ano yun, eh. Pwede niya nang iubos oras, eh. Kaso nga lang, eh medyo ano yata for security, na-shoot niya, pero hindi niya na-shoot. Pero ano nga, bago yung play na yun, meron palang play dun si Josh Hart na napakalapit niya na sa ring. Kumbaga, lay up niya na sana. Pero parang nagdalawang isip siya kung idadunk niya ba o ilay up niya. Eh, hindi rin na shoot. O, buti na lang nailigtas siya ni Kuya mo, OG Anunobi. Kasi kung hindi, magiging multo yon ni Josh Hart. Pero ang may multo ngayon si, ano, De'Aaron Fox. Pero tingnan natin kung makakabawi sila, no? Sa kanilang magiging laro. At mga kaibigan, dahil nga dyan, no, ang buong Pilipinas ay nakatutok dyan sa laro ng NBA, at talaga namang the fever is NBA Finals fever is on para sa dalawang koponan, dahil syempre bilang mga Filipino, we also have some Filipino-blooded players mula sa magkabilang koponan. Walang iba sa New York Knicks si Jordan Clarkson, di ba, na minsan na rin nai-representa ang ating bansa sa FIBA, di ba? FIBA Asia, di ba? At sa kabila naman, sa San Antonio Spurs, ay si Dylan Harper. So, kahit sino sa kanila, no? Basta sure na may Pinoy, may dugong Pinoy na mananalo dyan sa may NBA. So, tutukan nyo rin ng mga updates yan, mga kaibigan, dito lamang sa Sports Radio 918. At ihahatin namin sa inyo yung mga kaganapan, mga plays, mga analysis sa kanilang naging laro o magiging laro pa dyan sa NBA. At syempre, maging sa PBA. Mamaya tutukan natin at antayin natin, ha, si Kuya Aaron Bayato para maghatid sa atin ng balita tungkol dyan sa PBA. Samantala, mga kaibigan, itong Gilas Pilipinas Youth, ano, ngayong gabi, inaasahan na makakatapat nila ang host nation sa may Siaba Qualifiers dyan sa may Krabi, Thailand. So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Oras po natin, 23 minutos makalipas ang alas 6. Tutok lamang dito sa Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
23: Oras mo natin, 25 minutos makalipas ng alas 6, ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco. At mga kaibigan, mamaya alas 7, tatapatan ng Pilipinas ang host nation. Diyan sa may Siaba qualifiers pa rin po na nagaganap sa may Krabi, Thailand. No, kung saan inaasahan na itong Gilas Pilipinas ay magkakaroon ng matinding laban against the host nation because they are also considered as a powerhouse dito sa ating region. So Gilas Pilipinas Youth faces its biggest challenge so far sa 2026 FIBA U18 Asia Cup Siaba Qualifiers as it takes on host Thailand in a battle between the only unbeaten teams in Pool A. Parehas silang wala pang talo sa kanilang kaganapan at kanilang laro. So matatanda naman natin ang Philippines at binalagbag itong grupong Vietnam. Makahing na i-times 5 mo pa yung kanilang score or times 4 ay hindi pa ni matatapatan ang naging score ng Pilipinas. So very dominating ang performance ng ating Philippine Gilas Pilipinas Youth. At against Singapore din, halos mahigit sa kalahati ang naging kalamangan ng Philippines against the Singapore team. At ngayong gabi, dito natin masasaksihan kung may kukontinue ba nila o may tutuloy nila yung kanilang momentum, yung kanilang ipinapakitang or ipinakitang performance dyan sa Siaba qualifiers sa Thailand. So basically, the squads carry identical 2-0 records with the winner securing the top spot in the group and gaining momentum heading into the crossover knockout semifinals. So magkakaya kaya ng Gilas Pilipinas Youth Men ang kanilang performance katulad nung sa Gilas Pilipinas Youth Women na naganap dito sa Bacolod City nung nakaraang linggo lamang na kung saan dinumina nga nila at nagpakita ng napakagandang performance para madala ang bansang Pilipinas into qualifying no para sa ano to sa magiging pagnanalo sa Siaba qualifiers, pasok ka sa Asia na qualifiers ano hanggang sa Worlds yan. So the Filipinos have dominated their first two assignments, recently crushing Singapore sa score na 110-50 behind the 21-point performance from Prince Carino. So talagang umaarangkada pa rin ito ah. At together with the help of other score makers ng kanilang team. So basically, on the other hand, ito rin namang Thailand ay naging ano rin naman ang kanilang mga performances, naging promising at dominating din. So Thailand has been equally impressive, coming off an 88-51 rout of Vietnam and looking to capitalize on home court support on Krabi province dyan sa Thailand. Plus one sila, plus one kasi home court eh. So may kasamang ano yan, sigaw, pero syempre hindi rin mapapauli yung mga Pinoy, sigurado at sigurado meron at meron dyan. At kasama rin tayo dito sa Pilipinas, no? Kumbaga yung ano na yan, may energy ball tayo na ipapasa para manalo rin sila. Beyond the semifinal bird, the matchup serves as a measuring stick for Gilas as it seeks to prove it can sustain its strong form against one of the tournament's strongest contenders. Huwag tayo matakot dyan sa mga strongest contenders na yan, ano? Basta maglaro lang, mamaya alas 7 mag-uumpisa na yan, mapapanood nyo rin mga kaibigan kung wala kayo sa Thailand. Sa YouTube, no? Sa YouTube, Southeast Asian Basketball Association, Siaba. At ihatin natin mga updates dito. The outcome could influence the semifinal bracket with the Pool A winner set to face either Malaysia or Indonesia from Pool B. Kumbaga nung naging ano rin, nung huling laro ng ano, Pilipinas against yung women sa Indonesia, parehas silang ano eh, parehas silang undefeated din eh. Pero ang nanalo, Pilipinas. No questions asked. Pero we still hope na maibigay pa rin nila at talagang magkaroon ng magandang performance itong Gilas Pilipinas Youth Men para syempre masweep nila yung kanilang pula, makuha nila yung top spot at pumakapasok sila sa semifinals ng qualifiers at makuha nga nila itong isa sa dalawang spot para mapunta dyan sa Asian qualifiers. Samantala mga kaibigan, oras po natin 30 minutos makalipas ang alas 6 ng isang magandang gabi ngayong araw ng kalayaan. At sa pagkakataong ito, speaking of kalayaan, Philippine National Open patuloy pa rin pong isinasagawa dyan sa may Kapas Tarlac. Makibalita tayo live. Papasukin natin sa ating linya, Miss Rhea Arevalo.
1: Maraming salamat, Matthew. Magandang gabi po sa inyong lahat. At patuloy tayong nakatutok dito sa Philippine Athletics Championships. Patatapos lang as it's kaka-finish, kaka-cross lang sa finish line ng ating mga runners for the 400 meter men open. And dito po, tatlo sa ating mga national athletes ang lumahok. Si Nico Delgado, si Frederick Ramirez, and dalawa lang pala. Okay. And then, merong bagong nagpasipag dito na miyembro ng PhilAm Sports. At itong si athlete number 425. Okay, 425 ang nagwagi. Mamaya-maya natin i-confirm yung kanyang pangalan, no? Kasi first time nitong mag-compete dito sa National Open. And siya po ang nangibabaw dito sa event. So, athlete 425 won the gold dito sa 400-meter race. So, earlier, natapos na yung ibang mga track events. And patuloy na nagpapasiklab itong si athlete 425. Pinapakita pa yung abs niya. Anyway, teka lang. Try natin.
23: Patingin
1: na
23: nga.
1: Okay, wala eh. Umalis na yan. Tapos na yung pag-flex niya ng mga abs niya at saka ng biceps niya. Very ano to, tawag doon yung flamboyant, yung personality nung ano, nung atleta. No? At ito na si Gabriel Jean Borado ng PhilAm Sports, 47.05 seconds for the gold medal ng 400-meter men. And then, pumangalawa, silver medalist, si Michael Del Prado, si Nico Del Prado, 47.29 seconds. And ikatlong pwesto, nakuha ni Francis Patan-Patan. Bronze medal siya for this event. Pinoy Athletics ang nire-represent itong si Patan. Okay. At ang oras niya ay 47.79 seconds. So, yan po yung ating podium finishers para sa 400-meter race. Again, Gabriel Jean Borado, nagpakilala dito sa ICPSI Philippine Athletics Championships. So, isa rin to sa mga Filipino-American athletes na I'm sure, no, they are hoping to get a spot dito sa ating national team. And earlier na ganap nga po yung iba pang mga developments, iba pang mga races dito sa National Open. Ang nanalo ng ginto dito po sa 400-meter race under ano to, under 20 kung di ako nagkakamali, ay si Lorraine Audrey Battaglia ng Atletico Escolar Calamba City, oras niya 57.75 seconds. And then, from National Academy of Sports, si Chardonnay Dion de Dios ang nag-silver naman. Sa kanyang oras na 1 minute, 0.13 seconds. And bronze for this event, 400-meter women under 20, Chantal Nicole Panganiban ng aktibong atleta Imo City, 1 minute 2.23 seconds. So, yan yung ilan pa sa mga resulta natin dito sa afternoon session ng Philippine Athletics Championships. So, isa pa sa mga inabangan natin ay ang naganap po na 100-meter hurdles. Okay?
3: So, sa Women Open, because in this event, nagtangka si Lauren Hoffman na makakuha uli ng gintong medalya. And nagtagumpay naman si Lauren dahil nakamit po niya ang ginto. Napakalapit sa national record, Matthew. Ang national record ni Lauren Hoffman is 13.34 seconds. So, yung kanyang naging winning time dito sa National Open is 13.55 seconds. So, ilan lang yun? 0.21 seconds away from tying or surpassing itong kanyang National Open mark. And masaya naman si

0: Philippine Standard Time, it's 6:57 p.m. and here is the news. The Philippines and Canada signed a Mutual Logistics Support Arrangement, or MLSA, to boost military cooperation and interoperability between the two countries. It was signed by Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. and Canadian Defense Minister David McGuinty during Teodoro's visit to Ottawa. Canadian Defense Minister David McGuinty said, "This will allow our countries to provide logistical support to one another during important military exercises, training activities, and operations." The new agreement is built on the Status of Visiting Forces Agreement, or SOFA, was signed by the two countries in Manila in November 2025. In Aurora Province, the local government of the Bacolod in Aurora Province on Friday ordered the temporary closure of the resort following deaths of Ateneo student-athletes Rene Baterbonia and Divine Adili. The resort failed to comply with Ordinance No. 2025-12, or an ordinance promoting safety and seashores and other bodies of waters, including tourist destinations within their jurisdiction. The implementation of the temporary closure order is part of the municipal government's continuing efforts to ensure public safety and the strict enforcement of existing laws and ordinances governing tourism-related establishments and activities. The Aurora Provincial Police said the Ateneo varsity players conducted their team-building activity about 300 meters away from the dry part of the beach, despite being advised by the resort management to hold the activity in the shallow waters due to sea conditions. In news overseas, a U.S. federal judge blocked President Donald Trump from imposing a $100,000 fee on employers filing visa applications for foreign highly skilled workers. In a lawsuit filed by the 20 Democratic-ruled states, said the move usurped taxation powers held by Congress, and the fee for the H-1B visas constituted an unlawful tax. Trump announced the new H-1B visa policy in September, arguing that the system was being abused to replace American workers with people willing to work for less money. The H-1B fee is part of a larger immigration crackdown. In sports, Alas Pilipinas Youth will aim to formally cement its place in the semifinals of the 2026 FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers when it battles Thailand today at the Chankapo Gym in Krabi. The Filipinos and the Thais are both carrying 2-0 records entering their 7 p.m. game Manila time. The result of their showdown will determine who will top Pool A and face either Pool B's Malaysia or Indonesia in the crossover knockout semifinals. Philippine Standard Time, it is exactly 7 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good evening.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit
7: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Apat na minuto makalipas ng alas 7 ngayong araw ng kalayaan, mga kaibigan. At sa kasalukuyan nga ay nagumpisa na itong laro ng Gilas Youth Men natin dyan sa may FIBA U18 Asia Cup Siaba Qualifier sa Krabi, Thailand. No, kung saan ang kanilang starting five ay umpisahan ni Patrick Lawrence Pasinos, Luis James Razon, Lino Jr. Tubong Banwa, Joaquin Micaela Michael Tobera at si Ziv Espina. So, we hope for them for the best. So, ang kasalukuyang score, all 2 sa first quarter ng laro. So, mga kaibigan, samantala, 30 minutes or a few minutes from now ay mag-uumpisa na rin itong PBA Finals Game 5. So, basically, bago natin na tunghayan or alamin yung mga kaganapan dyan, ito muna, papasukin natin sa ating no, ngayong gabi si Kuya Aaron Bayato live para tunghayan ang PBA Finals Game number 5.
11: Magandang hapon, magandang gabi Matthew at sa listeners natin sa Sports 918, sa Sports Radio 918. Yours truly po, Aaron Bayato. We're here at the Smart Araneta Coliseum para po sa Independence Day Special ng inyong PBA for the 50th Season Commissioner's Cup Finals Game number 5 between Barangay Ginebra San Miguel and the TNT Tropang 5G. Ang serya natin, matchup, mga kaibigan, na itabla po at 2 games apiece, so with the TNT forging it a virtual best of 3 dahil sa naging panalo nila nung game number 4. So, just to have a quick recap ng serya natin, mga kaibigan, entering this game, tutunga po yung series. We started the game 4 na kung saan nakuha po ni na Justin Brownlee at saka ni RJ Abarrientos yung mga individual accolades for the this conference, which is the best import and the best player of the conference. It's and yung start ng game medyo dikit, pero pagdating na nung third quarter talagang doon na po lumayo itong barangay rather ang TNT Tropang 5G, and they were able to establish their might offensively and defensively, kaya nakuha ng 5G ang Tropang 5G ang final score po ng 106-98 to equalize the series at 2 games apiece. Jordan Heading was named the best player of the game with 29 points and negating the efforts in Justin Brownlee at saka ni RJ Abarrientos. Brownlee top scored for Ginebra with 32 points during that game. And siguro yung sleepin din natin yung ibang mga scorers during game number 4. 24 points for the important TNT na si Chris McAuliffe and then 14 points from Jason Castro. Si Brownlee Abarrientos ang talagang 1-2 duo combo ng Barangay Ginebra. 32 yung, as mentioned, 32 yung pinakawalan ni Justin Brownlee. Si RJ naman may 21 puntos and then 12 and 11 from Japet Aguilar and Troy Rosario respectively. So, going to game 5 of course, syempre, tabla ang serye. Sino yung manalo between the Jin Kings and the reigning champions, Tropang 5G will be one win away and will have two chances to claim the Commissioner's Cup. Yung, of course, for the Tropang 5G, gusto na nilang makuha yung 2 games kaagad para nga to dismantle itong very dangerous na Barangay Ginebra squad. Ang Ginebra naman, ayaw nilang maulit yung nangyari last year kasi if we recall correctly, during the previous edition of the what they call this, previous edition ng Commissioner's Cup, nagtagumpay po ang TNT Tropang Giga. Tropang Giga pa ang tawag sa kanila. No? Pero ganito po kasi yung naging serye nila. No? Tabla at 2-2, nakuha ng Ginebra yung game number 5. Then game 6, nakapwersa ng game 7 ang TNT Tropang Giga. And then yung game 7, yung nag-overtime, nakuha nila Ronde Hollis Jefferson yung kampyonato. And dun sila nagkaroon ng pagkakataon yung TNT at that time to have another crack at the Grand Slam, which is eventually spoiled by the San Miguel Beermen. So this time, ayaw ng Ginebra maulit ulit na kung mananalo sila ng game 5, matatalo sila ng game 6. Gusto na nilang makuha na talaga, maidiin na kagad itong serye na ito if you are Barangay Ginebra. And of course, for TNT, siyempre, ma-intact pa rin yung iyong title defense for this conference. So, after tonight's game 5, prior to the start of game 5, there will be some honorable mentions na gagawin ng PBA sa ating mga men in uniform from the Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine National Police. And then, of course, syempre, pagpupugay sa lahat ng mga kababayan natin sa ating paggunita ng ating araw ng kasarinlan. Matapos po ang game number 5, game number 6 this coming Sunday at the Smart Araneta Coliseum, dito pa rin po siya. And it's gonna be a special basketball Sunday match with mga kaibigan. Game number 5, umaga, NBA Finals Game 5 between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. And then in the evening, you have Barangay Ginebra and TNT Tropang 5G, game number 6. So,
12: shout out players!
11: And this boss Jason Webb and Eric Ariola ng Magnolia Chicken Templado Sacha. So, And then, of course, syempre, kung mag-game 7, it will be held next Wednesday. So, yan, Matthew, ang latest mula po dito sa Smart Araneta Coliseum. And salamat sa, thank you, Boss Matt, for pinch-hitting at mga policy natin sa Malalas Transmitter at sa panel natin di sa evening sa Master Control. So, again, we enter game number 5, tablang Serie 2-2 between Barangay Ginebra San Miguel and the TNT Tropang 5G sa PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. For Sports Radio 918, this has been Aaron Bayato reporting.
10: Maraming salamat, Kuya Aaron Bayato, live mula dyan sa Game 5 ng PBA Finals. So, ilang minuto na lang at mag-uumpisa na rin yan. At ang ganda ng, ano, no, ng storyline ng dalawang kuponan dahil nagmula sila sa kanilang kanya-kanyang storya sa kanilang mga naging runs. So dito mapapatunayan, kumbaga, back to zero, best of three ulit. Kaya naman, antabayan na natin kung ano yung magiging kaganapan dyan. Samantala, score po natin 13-9 pabor sa Pilipinas. Diyan po sa nagaganap na U18 Asia Cup Siaba Qualifiers sa may Krabi, Thailand. So basically mga kaibigan, talagang itong kanilang laro, 10-13 na, talagang hindi rin nagkakalayo yung kanilang mga place na ginagawa, even their height and yung pacing ng kanilang laro dahil ay in under 4 minutes ay dikit na dikit ang kanilang score against each other kumpara sa mga naunang laro nitong Gilas Youth Men. Against sa Vietnam at Singapore na first quarter pa lang ay hindi na nila pinaporma ang kanilang mga kalaban. At ito, dikit na dikit, 12-13. So basically kung sino nga mananalo dito, they have the chance na makakalusot sa semifinals ano, sa ginagamit nga na SIABA qualifiers. Samantala mga kaibigan, sa ibang usapin, mga kaibigan, nagbukas na itong World Cup, FIFA World Cup 2026. So basically nag-umpisa ito, madaling araw oras natin dito sa Pilipinas, no? Na hino-host ngayon ng tatlong bansa, no, ng Canada, Mexico at ng United States. So narito yung ilan sa mga lugar kung saan nila gaganapin itong magaganap na FIFA, no? May kita isang buwan din to eh, no? From the group stages to the playoffs, kumbaga quarterfinals, semifinals at hanggang finals, no? Sa Canada, gaganapin ito sa Vancouver and Toronto. Sa Mexico, ay gaganapin sa Mexico City, Guadalajara at Monterrey. Sa US, gaganapin sa mga states ng ano, ng Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area at sa Seattle. So talagang sabay ha, NBA Finals at itong FIFA World Cup. So nag-umpisa siya, naging makulay ang kanilang opening ceremony diyan sa Mexico, no? Talagang star-studded din ang mga naging performances, no? Si Shakira nandiyan ulit. Siya ba yung kumanta nung ano? Ano na yun, yung Waka Waka? Siya ba yun? Hindi ko makonfirm kung siya yun eh. Ito, i-search natin. Kasi ano eh, napaka-iconic din ang mga nagiging kanta ng ano eh, ng sa World Cup eh, di ba? At ito nga, This Time for Africa, no? At si Shakira nga, at siya ulit ngayon, talaga naman taon-taon na, kumbaga suki na ito ah. O at hindi lang naman siya ang naging star-studded dyan, pati iba't ibang artist na nagpakita ng kanilang mga talento, ipinakita, no? Because this FIFA World Cup embodies syempre ang relasyon pa rin ng bansa sa ito, sa isa't isa. So ang kanilang mga opening games, nag-umpisa, no? Mexico versus South Africa sa kanilang home court dyan sa Mexico. At natalo nga nila itong South Africa sa score na 2-0 final time na meron pang pabaon na red cards. Yung mga naita lang red cards nung 2022 Qatar FIFA World Cup ay nasa apat yata eh. Pero ito, from their match alone, meron na sila agad dalawa. Congratulations, no? Pero, yun nga, 2-0 ang kanilang naging score. So, it's a good thing para sa kanila dahil magandang ano nito para sa kanilang stage points, ano, kumbaga kasi kailangan nito eh, i-aggregate nila, 'di ba? Para malaman nila kung sino yung mamu-move on sa next stage. So basically, merong 48 teams nakasama dito, no? Mas marami ito kumpara doon sa 32 team format nung nakaraan at sa mga nagdaang World Cup, kasi 2022 World Cup ginanap sa Qatar, 'di ba? Tapos 2018 sa Russia, 2014 sa Brazil. At di ko na alam kung ano saan ginanap yung 2010. Pero ito nga, at tatlong nation dyan sa may Americas. Americas kasi combine eh, Canada, 'di ba? Mexico tapos sa United States. So 48 teams from June 11 to July 19, mahigit isang buwan. At mahigit isang daang matches, sa 104 matches will be played across host cities in these three countries. At syempre, nandiyan pa rin ang mga superstar na kalahok. Walang iba, syempre, naglalaro pero siya sa Amerika, di ba? Sa Miami. Hindi Miami Heat, ha? Sa team ng Miami, no? Sa Argentina, football star Lionel Messi. They will aim to retain the title, no? Matapos nilang masungkit ang kanilang kampyonato against France noong 2018 itong Argentina. So qualification campaigns are ongoing worldwide with nations competing for spots in the expanded tournament field. So ang Mexico, tinalo nila ang South Korea sa score na 2-0. Si Julian Quiñones at si Raul Jimenez ang nakapagbigay sa kanila. So they gave their fans a convincing win sa may Estadio Azteca. The match also featured 3 red cards. Ay, hindi pala dalawa, tatlo pala. 2 for South Africa and 1 for Mexico. Samantala, sa kanilang Group A pa rin, ang South Korea naman, kanina nanonood kami. Comeback to eh, comeback. Kasi ang unang nakascore, yung Czechia, yung Czech Republic. Pero na ibawi ng mga kuya mo, ng mga opa natin, no? They rallied from a goal down to secure all 3 points in the second Group A match. Wang, ang nakascore si Wang In-myom at si Oh Young-yu. Diba? They scored in a comeback victory against the Czechia or Czech Republic. So their standings in Group A stands. Number 1 ang Mexico national football team na may 3 points. Tie sila ng South Korea, 3 points. No? Ang Czech Republic naman 0 at South Africa 0. So medyo maaga-aga pa at marami pang matches ang magaganap dyan sa FIFA World Cup. Bukas inasahan maglalaro Canada, host nation din to, against Bosnia and Herzegovina. 3 a.m. po yan dito sa Pilipinas. At sa group din naman, maglalaro host nation din USA versus Paraguay. Alas 9 naman po yan. So ang tabayan na ng iba pa mga updates niyan tungkol sa FIFA World Cup dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagbabalik mga kaibigan, dahil araw nga po ng kalayaan, ito may mga batas na tumutukoy patungkol sa pag-alaga, kumbaga sa batas yung tinatawag na Flag and Heraldic Code, pati sa ating national anthem, dahil ganito natin talagang pinangangalagaan ang ating kasarinlan na nakamtan. Sa ating pagbabalik, ano? At parte ng naging programa kasama si Miss Judith Karingalo. Oras po natin, 19 na minuto makalipas ang alas 7. Tumutok lamang dito pa rin sa Sports Radio 918.
12: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: magandang araw po sa inyong lahat. Ako po yung nakikiisa sa lahat po ng nakikinig sa sports radio. 40 years of service sa Philippine sports. Isang haligi ng radio sa Pilipinas. Sa amin po na nagmamahal ng football, nakita po namin kung paano po sinuporta ng sports radio ang football sa Pilipinas. Yung panahon na binabangon ng football sa Pilipinas para sa men's at saka sa women's team, andyan na po sila. Pag-cover ng mga World Cup games, magmula early 2000s, andyan na po sila. Hanggang sa pumasok na po ang ating women's team sa World Cup at muling babalik sa World Cup sa Brazil, andyan pa rin po sila. Andyan din po sila nang sinaksihan nila yung pagpasok ng ating men's team sa Asian Cup ng 2019. At kung babalikan po natin yung mga panahon na yung tinatawag na miracle sa Hanoi ng 2010, yung mga unang panalo ng men's national team after a very long time na matalo between 2004 to 2006, andyan po siya. So, isa po siyang haligi ng Philippine football. At ikinagagala ko pong batiin ulit ang sports radio kasama ng kanyang mga taong malugod na nagsisilbi para sa bayan. Maraming pong salamat.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Bendidos minutos makalipas ng alas 7, mga kaibigan. Alam nyo, nagtataka ba kayo kasi minsan 'di ba pag nananalo yung mga athletes natin, they are hugging yung ating flag, 'di ba? At iba pang kasi talaga nga very proud sila na irepresenta ang ating bansa lalo na sa international stage. So alamin natin yung ibang mga batas na bumabalot tungkol dito sa naging episode nga ng Legal Playbook together with Attorney Al Agra. Sa interview na ito, kasama si Miss Judith Caringal.
3: Magandang araw, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa ating regular na program tuwing Miyerkules, ang Legal Playbook. Muli, mag-aaral na naman tayo sa isang aspeto ng batas na kailangan maunawaan natin, Judith.
4: Yes, sana po tayo ay magkakasama sa ating live streaming, ganun din po sa ating Presidential Broadcasting Service receiver. So you just click it at magkakaugnayan tayo. Ano ba ang napapanahon para sa linggo na ito na talakayan para dito sa ating programa? Alam ko marami ang umaabang.
3: So ngayon nasa panahon pa tayo ng paggalang paggunita ng ating watawat. No, nung May 28, sinelebrate natin yung ating National Flag Day. No? Di ko nga alam kung ating mga sports associations nag-celebrate nito. No? Pero nasa batas ito, no? May 28. At hanggang sa ngayon, up to June 12, up to our Independence Day, kailangan prominently displayed ang ating watawat. No? Dahil ano ba ang kahalagahan nung May 28? Ito yung unang pagtaas or unfurling ng ating Philippine flag, no, May 28, 1898, following the Battle of Alapan. Alam mo, ako habang nagre-research para sa ating Legal Playbook, marami rin ako natututunan, Judith, no, kaya't tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Kaya from May 28 up to June 12, no, sa ngayon ay June 10 pa lamang, meron pang dalawang araw hanggat ating Independence Day, kailangan ng ating Philippine flag ay nakadisplay hindi lang sa mga government buildings, pero pati sa ating mga sports facilities. No? Kasama yan. At saan ito nakasaad? Maliwanag sa ating Flag and Heraldic Code of the Philippines, no, Republic Act 8491, na kasama sa paggunita, pagkilala ng ating watawat ay pati ang ating mga sports facilities, lalo na yung open to the public. Paulit-ulit natin, sana hindi kayo nagsasawa, na lagi nating pinapaalala sa lahat kung ano ba ang layunin ng sports sa Pilipinas. At tuwing nagkakaroon tayo ng pagkakataon para paliwanag ito, sinasaad natin na sa ilalim ng ating saligang batas mismo, isa sa mga sinusulong ng sports sa Pilipinas ay ang patriotism at nationalism, no? Pagmamahal sa ating bansa, pagmamahal sa ating bayan. At ito rin ang sinusulong na ito rin ang pinapahalagahan ng batas na nabanggit ko, yung Flag and Heraldic Code. So pareho ang layunin ng sports sa layunin ng ating Flag and Heraldic Code. Ulitin natin, ito ang patriotism at nationalism, no? Alam mo, Judith, nung ako'y nasa high school pa lang, no, alam naman natin nagre-recite tayo ng national anthem, no. Nasa batas pala ito, no. Ngayon ko lang nalaman din na nasa batas pala ito at pinapahatid ko sa iba itong Flag and Heraldic Code. Nandiyan ang titik ng national anthem. Nandiyan din ang Pledge of Allegiance to the Philippine Flag. Mamaya, yun ang huli kong babanggitin bago ko tapusin ang aking lecture. At pangatlo, yung ating national motto. Sige nga, itetesting ko nga kayong lahat. Ano ba ang national motto natin na nakapaloob sa Flag and Heraldic Code? Sige, hindi kita tatanungin, Judith. Baka hindi mo mabanggit. So, ano ang ating national motto ayon sa batas? Maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa, no? Akala ko historical lang 'to, no. Ngayon ko lang naunawaan na ito pala ay nasa batas natin. Ulitin natin. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa, no? Kaya't sa ating mga atleta, sa ating mga coaches, sa ating mga officials, kailangan natin alamin ito at kailangan natin itong isabuhay, Judith, no? So ulitin natin, maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So applicable ba itong binanggit nating batas na ito, no, sa sports? Ang sagot ay oo. Applicable na applicable. So every public assembly, every official ceremony, including sporting events, no? Ulitin natin, including sporting events, whether amateur, whether collegiate, whether professional, whether local or international, kailangan po ginagalang ang Flag and Heraldic Code. Ulitin natin, saklaw po nito ang sports, no? Wag natin minemenos ang sports, no? Hindi, kaya't kailangan po natin ding malaman na, again, sporting events, amateur, collegiate, professional, local, or international. So, sinong kailangan makaalam nito? Siyempre, atleta. Alam din ng dapat ng organizers, alam din ng officials, alam din ng ating coaches. Ano ba ang mga sa usapin ng ating watawat, no? Alam mo, nung nakita ko yung huling palarong pambansa, Judith, no, meron ako nakitang dalawang pagkakataon na sumayad ang Philippine flag sa lupa, no? So alam natin, iyan ang isang hindi pwede, no? So ano muna yung mga pwede at mga kaildus regarding the Philippine flag? Syempre kailangan displayed prominently, hindi siya nakatago, no? Kitang-kita natin. Kailangan malinis ang ating Philippine flag, no? Minsan nakakakita ako ng Philippine flag natin na marumi or sira-sira, punit-punit. Pangatlo, syempre place of honor, no, position of honor, no. Kung titingnan natin halimbawa ang field sports, kitang-kita yung Philippine flag nasa gitna, no. So kailangan position of honor. At syempre dapat galangin ito, hindi lang ito piece of cloth, no. Ito ay sumisimbolo ng ating bansa, ng ating watawat. Kaya nga binanggit natin kanina, patriotism and nationalism. Ano naman na ang mga bawal sa anong mga don'ts sa usapin ng ating Philippine flag? Siyempre, huwag nating gamitin ang Philippine flag pangtakip ng lamesa or pangtakip ng sasakyan. Hindi siya costume. Kaya't ingat sa ating mga tuwing nagkakaroon tayo ng patimpalak, minsan ang Philippine flag ginagamit bilang costume or commercial merchandise, no? Maliwanag ito sa batas, pero minsan nakakakita tayo sa mga tiyangge, sa mga department store na ang commercial merchandise ang Philippine flag. So, iingat lang dahil ito ay pinagbabawal. Hindi natin pwedeng gamitin siya bilang dekorasyon halimbawa sa sapatos. Kasi bakit yun? Dahil alam naman natin sapatos sumasayad sa lupa, no? Kahit nadudumihan, kaya hindi dapat ganyan ang pagtingin or pagtanaw sa ating Philippine flag. Siyempre, bawal punitin, bawal lagyan ng ibang words, bawal lagyan ng ibang logo ang ating Philippine flag. At nabanggit ko nga, dapat, no, siyempre, mga atleta natin excited pag nananalo sila, di ba, dinadala nila yung Philippine flag or naka-display pag sila ay nasa podium, nasa picture taking. No, wag naman nating pasayarin ang Philippine flag sa tubig or sa lapag or sa hapag kasi ito po ay pinagbabawal. At syempre, wag naman natin laitin, wag naman natin gawing joke, no, ang national anthem at ang ating Philippine flag. Isa ring napansin ko sa batas na ito, Judith, no? Kung ang isang national athlete ay pumanaw halimbawa, pwede bang lagyan ng kanya ang kanyang casket ng Philippine flag, no? Ang sagot ay pwede, pero karaniwan hindi, no? Karaniwan ang Philippine flag, syempre pag ikaw ay pangulo or veterano sa gera or sundalo. Pero pwede na for national athletes or any civilian, pwedeng bigyan kasi sa ilalim ng batas ay a distinguished service. No? Pag ikaw ay nag-alay ng distinguished service to the nation at ito ay sinang-ayunan ng local government unit, hindi national ha, local government unit, then pwedeng ilagay ang casket, ang watawat sa yung casket. Balikan ko lang, alam naman natin ang blue ang nasa taas, no? At nasa kaliwa, no, of the observer, kasi pag red ang nasa taas or red ang nasa kaliwa, ibig sabihin, panahon yan ng gera. No? Kaya balikan lang natin na ang kahalagahan, huwag natin minimenos ang Philippine flag. Huwag nating minimenos ang ating watawat. By the way, under the law, no, merong tiyempo ang pagkanta ng Philippine flag. No? Kung ikahambing natin sa Estados Unidos, di ba? Iba, iniiba nung singer, nung ang tiyempo ng national anthem ng US, pero sa atin, hindi pwede. May certain number of beats, may certain tempo. At syempre, hindi natin pwedeng baguhin ang kataga or mga salita ng Philippine flag. Kaya sa mga national sports associations dyan, no, siguro isa sa mga dapat nating bigyan ng training or bigyan ng oras sa ating mga national athletes and coaches and officials, memoryado nyo ba ang Philippine ang national anthem, ang lupang hinirang? Naalala nyo pa ba ang national motto? At binibigkas nyo ba ang panunumpa sa watawat? So, I will end this lecture, Judith, sa panunumpa sa watawat. Hindi rin kita tatanungin kung naalala mo ang panunumpa sa watawat dahil baka hindi natin masabi ng wasto. So, ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa ating mga national athletes, sa ating mga atleta, sa kapwa Pilipino, alamin natin ang panunumpa, isabuhay natin ang panunumpa sa watawat. Kaya yun po ang ating munting lecture sa umagang ito. Basic, no? Pero kailangan po nauunawaan natin bawat kataga, bawat salita at kailangan mas mahalaga sinasabuhay. Judith.
4: Yes. Tunay na napapanahon at napakagandang ano yan, reminder, Attorney Al, and challenge. Diba? Tama. Lagi tayong may ganitong celebration tuwing June. Kasi hindi na simula May 28 eh. Kadalasan yung June 12 na lang, diba? Natin talaga tunay na naiwawagayway yung ating watawat or Philippine flag. So, yung pala, simula May 28 pa, no? Yung pag-display niya sa mga agencies and dito sa mga, kahit dyan sa mga parke natin, ano?
3: So, at paalala natin, Judith, kasama sa mga sporting events, no? And of course, ito, whether outside of June 12, outside of May 28, tuwing nakakaroon tayo ng sporting events, kailangan tinataas ang watawat at inaawit ang lupang hinirang at sana madagdag natin yung panunumpa sa watawat kasi yung binigkas natin kanina, yung huling mga kataga ng panunumpa sa watawat, nandun yung ating national motto, no? Maka-Diyos, maka-tao, makalikasan, at makabansa.
4: Yes. So, attorney, naalala ko lang nung mga bata pa tayo, no? Kaya pala, maingat na maingat sa mga flag raising. Ano po, talagang yung ating watawat, hindi nga pwedeng basta lang mahulog, mabagsak, di ba? At sumayad talaga sa lupa.
3: Tama. Of course, historically, ganyan. Pero ngayon, sana, sa programang ito, mas naunawaan natin na meron palang batas. Ito palang

0: kahiwagayway yung bandila ng Pilipinas. Dati hindi ganyan, attorney eh. Well, itong mga nakaraan talagang may victory run na talaga namang nakaka-proud, nakakaalam mo yun, nakaka-goosebumps, talagang yung feel na feel mo yung pagka-Pilipino mo. Talagang kapag dinisplay ng mga atleta yung watawat, di ba? Ewan ko kung bakit ganun. Siguro nga dahil siyempre, Pilipino tayo at alam natin kung ano yung hirap, ano yung halaga, ano yung correct pride na ating binibigay. At simbolo nga talaga yung Philippine flag kapag sinuot ni Heidelin Diaz at ang iba pa na ating mga atleta, tunay na para sa bayan.
1: O kaya kami, nung unang nilaro sa obstacle sports sa Southeast Asian Games, no, alam natin medyo naghakot ang obstacle sports nung Southeast Asian Games na yun, kaya naging madalas yung pag-awit ng ating ng lupang hinirang, pati nung sa Cambodia, no? So syempre hindi natin naiwasan lumuha. Naalala yung ating mga pinagdaanan at yun, sana wag kailangan isabuhay ito, no? Hindi lang ito pang-awarding ceremony. Hindi lang siya minsanan. Kung ano ang sinasagisag ng ating watawat, ng ating panunumpa sa watawat. Yun yung hamon nga, nabanggit mo nga, challenge ito for everyone. Kailangan isabuhay dahil nga para sa patriotism and nationalism, Judith.
0: Meron lang akong kwento.
1: Doon lang sa tanong mo, Judith, no, I just checked. So, tama, may fine at kulong pag ikaw ay lumabag sa pinag-usapan natin about the flag and heraldic code, Judith. Yes.
0: May natandaan ako na isang awarding ceremony para sa mga atleta natin. Nagkataong hindi natin naibigay yung plaka pa ata po noon eh, ang tinutugtog sa closing, sa awarding rites. Walang aawit. Isang bansa sa Southeast Asia, yung aming station manager na si Sir Ricky Ap Santos. Talagang pinayapayan siya ng isang technical official, Filipino, pero international official. Para siya yung kumuha ng microphone at talagang awitin yung pambansang awit. Siyempre, gold medalist tayo. Kaya no choice, iwanan yung trabaho kahit nag-a-announce, tumakbo dun sa gilid ng entablado para lang awitin ang ating lupang hinirang.
1: At sana tama yung kanyang
0: yes.
1: mga... kasi minsan mahirap eh, on the spot. No?
0: Opo.
1: Kaya kailangan pinagpa-practicein din. No?
0: Tama.
1: Balak ko ngang gawin sa mga NSAs kung saan ako involved na maganda mag-practice tayo ng national anthem kasi baka biglang magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng technical difficulty, bigla kang tawagin, ikaw ang aawit. No? Kaya, at medyo nakakahiya naman at pwede ka pang maparusahan dahil hindi mo alam ang ating lupang hinirang. No?
0: Yes, at sa kadamihan po ng tao na nakapaligid sa iyo, pwede pong ma-mental block ka. Kaya nga
1: tama
0: din po sa amin, sa regular lang nating PSA forum, attorney, eh minsan may baon ako, may kodigo ako, kasi pag nawala ka, baka mali na yung lyrics na awitin mo, di ba? At minsan naman, sumasabay tayo. Para yung beat, di ba sabi mo kanina?
1: Correct,
0: talagang
1: correct.
0: May beat yan eh. Actually, yung beat ng pambansang awit natin, lupang hinirang, march. Di po ba? Parang nagmamarcha ka.
1: Correct. Kaya ang mungkahi ko sa susunod na PSA forum, baka pwede rin bigkasin yung panunumpa sa watawat. No? Baka maganda rin after the national anthem, of course may invocation, maganda rin may panunumpa sa watawat para nagugunita natin at mas napapalalim pa.
0: Para maidiin pa yung bang ating correct pagmamahal sa ating bansa. Alam ko na maraming ganap, minsan hindi na ganun ka kainit ika nga ang ating pagmamahal sa inang bayan. So napakaganda nitong ating naging topic para sa araw na ito, Attorney Al. So sana magunita natin at hindi lang natin gugunitain kapag ganitong mga panahon. Sana parate. Buti nga, laging may flag raising ceremony, di po ba mga national government agencies? At doon ko nadidinig talaga to, yung panunumpa
1: correct
0: sa watawat. Madami ng panunumpa yan, attorney. So hindi lang natin bibigkasin, isa sa buhay pa natin.
1: At pag nanonood tayo ng sine, alam naman natin pag yung unang-unang oras nanonood ng sine, ay kinakanta rin ito. So kahit nasa sinihan, kailangan pa rin igalang ang pag-awit, Judith.
0: Yes. Okay. So ano ang

0: Huling bili natin ulit sa ating mga taga-subaybay dito sa Legal Playbook as regards the noble purpose of sports and of course, the Philippine flag.
1: More than the words, more than the symbol, would be the value, the principle, the policy behind the national anthem, behind the motto, and behind the pledge of allegiance. No, ito ang patriotism at nationalism, at ito ay consistent or kaparehas ng noble purpose or layunin ng sports. Muli, patriotism, nationalism, social progress, healthy and alert citizenry, at total human liberation and development. Napakalalim ng mga kataga. Kailangan reflected siya sa mga polisiya sa pang-araw-araw nating ginagawa, Judith.
0: Yes. Ang ating legal playbook ni Attorney Al Agra ay nasa iba pa rin pong platform, 'di ba? Every week ito po ay napapanood. Saan ulit ito, Attorney Al?
1: Meron tayong newsletter na every Thursday lumalabas po ito at alam naman natin maraming nangyayari sa sports at siguro pauna lang sa next episode ng Radyo Pilipinas 2 sa Legal Playbook, pag-uusapan natin itong trahedya na nangyari sa dalawang student athletes ng Ateneo. Alam naman nating lahat ito, kaya pag-uusapan natin ano ba ang safe sports, kasi yun naman ang pinakabuod nito. Ano ba ang liability kung meron ng eskwelahan, ng officials at ng coaches? Kaya't ngayon, laman ng social media ang usapin na to. Kaya't hopefully mas marami tayong datos at facts by next week para mas grounded naman at hindi fake news ang ating pag-uusapan next week, Judith.
0: Hihintayin natin yan at hihintayin, aabangan ng ating mga taga-subaybay dito sa ating sports radio. Ito din po ay nire-replay natin sa iba-iba pang mga slot ng ating himpilan. Attorney, meron ka pang isang mahalaga na proyekto, no? PSC at Philippine Sports Institute para mas lalo pa nating maintindihan ang sports at batas. Ano po ito?
1: Oo, alam mo, tuloy-tuloy ang ating pagtuturo at pag-aaral sa usapin ng sports law. Kaya in partnership with the Philippine Sports Institute, which is part of the Philippine Sports Commission, magkakaroon tayo ng 13 modules about sports law, no? 13. Yung pinaka-core module, 7, at meron tayong 6 na elective. So kung ikaw ay napakasipag, pwede mong enrollan at attendan itong 13 modules. Mag-uumpisa to every other Saturday. Every first and third Saturday of the month beginning June 20 up to December. Kaya ito ay ang venue nito ay sa PhilSports sa Ultra, yung office doon ng Philippine Sports Institute, at lahat ng kukuhan ng at makakatapos ng programang ito ay gagawaran ng Certificate in Sports Law and Governance ng PSC at ng PSI. Kaya yung nilabas nating announcement, pwede po kayo magrehistro using the QR code. So again, itong offering na ito ay para sa lahat. Nauunawaan natin ang usapin ng sports. Mabanggit ko lang yung ibang mga paksa. Siyempre, nandyan ang noble purpose of sports. National athlete, student athlete, professional athlete. Itong mga safe sport, no, mahalaga yan. Ano ba ang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa sports? Media in sports, pag-uusapan din natin yan. Intellectual property, ano ba ang role ng parents sa sports? So, ano ba ang mga kailangan gawin ng isang event organizer? No? Pag-uusapan natin yan next week kasi merong decided case na isang minor nabundol ng jeep habang tumatakbo sa isang half marathon. So, yan ang pag-uusapan natin next week, Judith. Kaya pinapaanya natin lahat na mag-enroll dito sa Certificate in Sports Law and Governance offered by the Philippine Sports Institute of the Philippine Sports Commission.
2: Yan po si Attorney Al Agra kasama si Ms. Judith Caringal sa kanilang programa Legal Playbook. Oras po natin 7:47 in the evening. Samantala mga kaibigan, sa bayan na naglalaro ngayon, ang Gilas UAT natin, Thailand versus Philippines, ang kasalukuyang score nila sa second quarter in 2 minutes ay lamang na lamang ang Pilipinas 42-29 against sa host nation Thailand. Samantala sa PBA naman po, first quarter in 3 minutes time, lamang ang Ginebra, score po nila 19-13. So ang tabayan ang iba pa mga updates mga kaibigan sa aming Facebook page tungkol sa mga larong ito na nagaganap sa mga oras na ito. Samantala mga kaibigan, si Coach Tab Baldwin ng Ateneo de Manila University ay naglabas na po ng pahayag, he broke his silence tungkol nga rito sa issue na kinakaharap niya kang kanilang institusyon sa pagkasawingan ng dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team. So, up na po yun sa Facebook, sa aming Facebook page. No? Sinare natin yan para malaman rin ang publiko kung ano nga ba ang panig nitong ni Coach Tab Baldwin. Samantala mga kaibigan. Sports 918. Oras po natin 12 minutos bago sumapit ang alas 8 sa ngalan po ng buong pwersa ng Sports Radio 918 dyan sa may Masters Control, sa Malolos Transmitter at buong pamunuan ng Sports Radio. Ako po ang inyong nakasamang kakwentuhan ngayong gabi mula alas 6 hanggang alas 8 sa ngalan po ni Aaron Bayato dito sa programang Sports 918. Ako po si Matthew Pacheco. Magandang gabi at magandang araw ng kalayaan, Pilipinas!
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM. upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos dalawang taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
4: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine Sports Broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Para sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit na nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino at hangaring makabuo ng mas maunlad na bansa.
3: Headlines.
6: Pagdiriwang ng araw ng kalayaan, pangkalahatang naging mapayapa at maayos ayon sa Philippine National Police.
3: Headlines.
6: Loyalty check sa Armed Forces of the Philippines, hindi na kailangang isagawa ayon yan sa Malacanang.
3: Headlines.
6: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 46.
3: Headlines.
6: Pamahalaan, umapela ng tulong sa mga private contractors upang maisaayos ang mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
6: Pangulong Marcos biyaheng Kazan, Russia sa susunod na linggo para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Headlines.
6: At Ateneo Blue Eagles basketball coach Tab Baldwin nagsorry sa mga pamilya ng dalawang basketbolista na pumanaw matapos ang kanilang training sa Baler Aurora.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 13 araw ng Hunyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Ga, ito sa inyong tagapaghatid balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Independence Day nitong June 12. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino at hangaring makabuo ng mas maunlad na bansa sa kabila ng maraming pagsubok na kinakaharap. Kinilala rin niya ang mga bayani na nakipaglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Noong June 12, 1898, nang iproklama ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pamumuno ng Espanya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Inilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang talumpate sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson ang palakpakan at hiyawan ng publiko kay Gatchalian ay patunay na malakas ang suporta ng publiko sa bagong upong liderato. Sa kanyang post sa social media site na X, sinabi ni Lacson na ang papuri kay Gatchalian ay malinaw na simbolo, natanggap at suportado ito ng publiko at hindi kinaayawan o kinaiinisan. Aniya, malinaw din ito na hindi kailangan pa sa umanong tanungin who versus who o sino ang dapat kilalanin. Si Gatchalian ang inibita ng Malacanang sa paggunita ng Independence Day sa Quirino Grandstand kasama si House Speaker Boji D. Matatandaan na noong June 3, nahalal si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at umupo bilang Acting Senate President dahil sa naging bakante ang lahat ng posisyon. Kaya pananiniwala ang natanggal bilang Senate President si Alan Peter Cayetano.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sa iba pang pangunahing balita, pangkalahatang naging mapayapa at maayos ang pagdiriwang na ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., walang naitalang major untoward incidents sa mga kilos protesto at mga aktibidad na isinagawa ngayong araw o nitong June 12. Pinangunahan ni Nartates at DILG Secretary John Kermulia ang pagmamonitor sa sitwasyon mula sa PNP Command Center sa Camp Crame kasama ang iba pang opisyal ng pambansang pulisya. Sa pamamagitan ng real-time coordination mula sa mga field unit, tiniyak ng PNP na mapayapa at maayos ang mga isinagawang pagtitipon sa buong bansa. Una nang isinailalim ng PNP sa full alert status sa mga Police Regional Office at mga National Support Unit para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Maratandaan ang 89,000 na police ang idineploy sa buong bansa upang magbigay seguridad sa mga gagawing aktibidad, transportation hubs, tourist destinations at ibang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sa iba pang pangunahing balita, hindi na kinakailangang magsagawa ng loyalty check sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang mga sundalo ay nananatiling nagkakaisa, professional at tapat sa kanilang tungkulin. Wala rin aniyang kumpirmadong ulat ang AFP tungkol sa umano'y discontent sa loob ng militar.
7: Ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon.
6: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Nasa 46 na ang naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay matapos ang isinagawang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, naitala rin ang 688 na sugatan habang 38 individual ang nawawala. Ayon sa NDRRMC, nasa 86,135 na pamilya o 392,806 na individual mula sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 2,409 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 19,095 na mga bahay naman ang napinsala, kabilang ang 3,485 na totally damaged at 15,610 na partially damaged. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang validation at assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala ng kalamidad.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Oh, mapela ngayon ang tulong ang pamahalaan mula sa mga private contractors upang kapitbisig na maisaayos sa mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi kayang balikatin ng pamahalaan ng mag-isa ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Ilan sa nabanggit ng kalihim na nakita ang may sirang mga kalsada ay Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Positibo naman anya ang tugon ng mga pribadong contractors at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pagsasaayos ng mga napinsalang lansanga.
9: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH lang to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista immobilize na lahat.
6: Yan ang pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Minamadali na ng gobyerno ang pagbubukas ng mga kalsada sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao para sa garang paghatid ng tulo at pagbabalik ng mahalagang serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City para tingnan ang lawak ng pinsala ng lindol sa mga eskwelahan, ospital at iba pang public facility. Binigyan ng Pangulo ang General Santos City Hall ng 100 million pesos na tulong pinansyal mula sa Local Government Support Fund para sa pagsasaayos. Para sa pagsasaayos nito, habang may tig 50,000 pesos para sa mga pamilya ng nasuwi. Umaasa si Pangulong Marcos na hindi magkakaroon ng mga aftershock para magtuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente.
10: The first step was always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan. Para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system, mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
6: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bongi D. III na nananatiling handa ang House of Representatives na magpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa isang ambush interview, sinabi ng House Leader na agad nagpaabot ng tulong ang mga miyembro ng Kamara bilang suporta sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na pagyanig. Siniguro rin ni Speaker D na hindi matatapos ang pagtulong ng Kamara at handa silang tumulong sa muling pagbangon ng mga kababayang apektado ng kalamidad.
11: Kung kakailangan pa rin pong tumulong ay nandito nga po ang Kongreso. Kami po ay nakikiisa at nakikiramay at makakaasa po kayo na ang aming pong patuloy na pagtulong para makatiyak na makabangon po tayo sabay-sabay.
6: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Bongi D. III.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Sumampa na sa 4.48 million ang kabuuang bilang ng Family Food Pack stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakaimbak ngayon sa iba't ibang warehouse sa bansa. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla, mula sa bilang na ito, 167,000 food packs ang naka-standby sa Region 9, 171,000 sa Region 11 at 134,000 naman sa Region 12. Higit sa 20,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Bukod dito, sinabi ni Quintilla na nakapamahagi na rin ang kagawaran ng higit 4,000 ready-to-eat foods at 1,500 non-food items.
12: We have a total of 4.8 million stockpile as of 11 of June 2026. Please take note yung naka-blue, ito yung mga naka-preposition or yung currently nandiyan ngayon sa ating mga field officers in Region 9, Region 11, and Region 12.
6: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla, handa nilang suungin anuman ang hamon panahon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan, Sarangani, Balut Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyo ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagbangon.
12: Aside from Glan, also yung Balut Island. Balut Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer the same time the Philippine Coast Guard. So, ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So, the next today and the next two days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage especially dito sa Glan area.
6: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilia.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa kaugnay pa rin balita, nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na nayanig ng lindol sa Katimugang Mindanao. Sangayon ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisan at komprehensibong tugon ng pamahalaan sa lindol. Kabilang sa ipinadalang relief assistance ay ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, Shari Timba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad na nag-airlift ang PCSO ng libo-libong Shari Timba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad ng General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat Shari Timba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, chinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter.
8: Radyo Pilipinas News
6: Nationwide. Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko sa donation drive scam sa gitna ng relief efforts sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na sinasamantala ng ilan ang pagsasagawa ng peking donation drive para mahikayat ang publiko na magbigay ng cash sa halip na in-kind donations. Payo ng CICC sa publiko, pairali ng zero trust policy para maiwasang mabiktima ng scam o kahit ng peking balita.
13: Magduda tapos i-verify. Makakasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang.
6: Si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mahigit 97% ng koneksyon sa kuryente na ibalik na sa Socoteco 2 franchise area na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May report si Ray Ferrer.
8: Radyo Pilipinas Report.
14: Kumpiyansa ang National Electrification Administration na matapos ngayong araw, Hunyo at 13, ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Socoteco 2 o South Cotabato Electric Cooperative 2 na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa ulat ng Task Force on Energy Resiliency, mahigit 77% na ng mga consumer connection sa General Santos City ang naibalik, habang nasa higit 79% naman ang restoration rate sa Kiamba, Maitom, Maasim, Pulumulok, Tupi, Alabel at Malungon. Sa Malapatan, umabot na sa halos 79% ang naibalik na koneksyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasaayos ng mga natitirang linya sa iba pang apektado lugar upang makamit ang 100% ng serbisyo. Sa Dasoreco Franchise Area o Davao del Sur Electric Cooperative, nasa 73.38% na ang naibalik na koneksyon sa Jose Abad Santos. Gayunman, patuloy pang sinusuri ang sitwasyon sa Sarangani, kung saan 23.20% pa lamang ang naibabalik na serbisyo, kaya wala pang inilalabas sa target date para sa ganap na restorasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo
15: Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Target ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maibalik na ang normal operations ng commercial flights sa General Santos International Airport sa Lunes, June 15. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, aabot sa 150 million pesos ang damage at repairs na ginawa sa paliparan dahil sa lindol. Anya, karamihan sa mga nasira ay passenger terminal at tower nito na may mga nasirang kisame at nagkabitak-bitak na salamin.
16: Pali na mapaaga kung sakali man, pero just the same, we issued 14 and expecting na 15 or by Monday mag-operate na yung commercial operations natin sa Gensan. As per instruction na rin ng ating Secretary Barry Lopez.
6: Si CAAP spokesperson Eric Apolonio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga. Nakapagpadala na ng 1,200 bags ng bigas ang National Food Authority o NFA sa pagpagtulungan sa Department of Social Welfare and Development bilang tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, ilalaan ang 500 bags ng bigas sa General Santos City habang ipadadala naman ang sa Sarangani ang natitirang 700 bags ng bigas. Patuloy namang nakaantabay ang DA sakaling kailanganin pa ng karagdagang bigas.
17: Ang NFA nagbigay na ng 1,200 na bags through DSWD ng bigas, paunang tulong ng DA para dun sa mga naapektuhan ng lindol. 500 bags pupunta sa Gensan, 700 bags pupunta sa Sarangani. At alamin namin kung may kailangan pa na dagdag ng bigas doon sa mga naapektuhan na lugar.
6: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Patuloy na tinututukan ng Department of Education o DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro, estudyante at school staff na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Education's Undersecretary Malcolm Garma na hindi tumitigil ang kagawaran sa pag-alalay sa mga labis na naapektuhan ng lindol. Anya, ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial interventions at psychological first aid katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Garma, patuloy rin ang assessment sa mga paaralan na labis na napinsala kung saan kinakailangan ng sapat na clearance mula sa mga infrastructure official bago tuluyang ideklarang fit para sa pagbabalik operasyon. Dagdag pa ng opisyal, ipatutupad naman ang iba pang learning modality tulad ng home-based o community-based learning modality upang tiyaking tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante.
18: We are also employing what we call as the psychological first aid dahil alam natin, Ray, pagka ganito, yung mga bata, very vulnerable sa trauma. So, yan po muna yung gusto natin gawin in cooperation and collaboration with DSWD. May protocol po tayo, Ray, na hindi natin pwedeng ibigay yung identity nitong casualty natin. So, definitely, yung mga reported na merong damages, hindi muna yan gagamitin pending inspection and, of course, yung clearance ng ating mga building officials.
6: Yan ang payang ni Education Undersecretary Malcolm Garma.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sa ilalim sa psychosocial support training ang mga guro mula sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan ito para matulungan ng mga guro ang mga kanilang mga estudyante na maging emotionally at mentally stable pagkatapos ng pagyanig. Samantala, tiniyak din ng Pangulo ang tulong sa mga nasiraan ng bahay, gayon din ang mga naapektuhan ang trabaho bunsod ng lindol.
10: Yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung Tupad sa Dole and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situation.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inaayos na ng National Irrigation Administration ang mga napinsalang irrigation canal sa Mindanao bunsod ng malakas na lindol. Sa programang Usapang Agrikultura, partikular na tinukoy ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang mga nasirang irrigation canal sa Region 12 na inaasahan ding matatapos sa loob ng dalawang linggo. Aniya, nagtamo ng minor damage ang Antong Dam sa Sultan Kudarat na inaasahang ding maisasaayos sa loob ng dalawang linggo.
15: Ito pong Antong Dam ay ang una pong schedule po na release natin ng tubig yan is July pa. So again, yung report ng ating mga tauhan, ang tanong ko kasi kagad sa kanila eh, yung pinakamatinding nakita niyong sira, gaano katagal nating gawin? Eh ang sagot sa akin, nasa 2 weeks daw. So hindi po maantala ang release ng tubig natin doon sa Antong Dam.
6: Si NIA Administrator Eduardo Guillen.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na ligtas ang kanilang mga kawani at tanggapan sa Mindanao kasunod na nangyaring malakas na lindol. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang nasaktan sa kanilang mga kawani, gayon din ay walang malaking pinsala sa kanilang opisina, maliban na lang sa mga natumbang cabinet dahil sa malakas na pagyanig. Anya, ligtas din ang mga mahalagang dokumento at walang nawala sa mga ito.
19: So far, wala naman po tayo na nasaktan ng mga tauhan kahit na sila ay mga nasa bahay nila o kahit nasa opisina. Yung mga opisina naman po natin, wala rin pong damage o mga naapekto, maliban lang sa mga gamit na naapektuhan ng lindol katulad ng pagtawag ng mga kabinet. Pero aside from that, wala po, wala rin nawawala mga dokumento. So intact ang lahat.
6: Ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Senador Ping Lacso na wala nang dapat alinlangan ang mga empleyado ng Senado kung sino ang dapat na sundin. Aniya, ang Gatchalian-led majority block ang kinikilala na ng Civil Service Commission o CSC at iba pang kaukulang otoridad. Ayon kay Lacson, ang pagkilalang ito sa new Senate majority na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagpapatibay na ang mga nagpapatunay na ang mga utos mula sa minority na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano ay layon lang magdulot ng kalituhan. Iginit naman ni Acting SP Gatchalian na iisa lang ang Senado at sila ang kinikilala ng Malacanang Executive Branch at maging ng Kamara.
20: There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated Acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated Acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No, at sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
6: Yan ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inondena ng clergy for good governance sa mga naging aksyon at pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa umano sa paggamit ito sa Diyos sa kanyang mga pahayag. Partikular na tinukoy ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes ang naging pahayag ni Cayetano na God does not doubt me kaugnay ng mga nangyayari sa Senado. Nababahala rin ang Kingdom Keepers na binubuo ng iba't ibang organisasyon at mga leader ng simbahan sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagkiling ng ilang senador sa kanya.
21: Everyone, including ourselves, first of all, kami, lumuhod muna tayo sa Diyos at huwag namin ipagmalaki na naniniwala ang Diyos sa amin. Nakita ko, lumot si Alan Peter na tinawagan niya mga pastor na i-bless yung nag-demonyo niya. So, demonic, kaya sabi mo dito, the faith of heaven is not poisoned by the demons and idols of blasphemy, idolatry, greed, lies, treachery, and conspiracy.
6: Yan ang payag ni Clergy for Good Governance convener Father Robert Reyes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Lovistro na Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginit ni Lovistro na kinakailangan agad itong tugunan ng mga otoridad dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Webes, gayon din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, binigyang diin ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi lamang sila sa impeachment proceeding nakatuon. Anya, nakatutok din ang mga miyembro ng Kamara maging ang prosecution panel sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Jokno, kabilang sa kanilang mandato, hindi lamang ang pagtupad sa kanilang constitutional duty, kundi pati na rin ang humanitarian duty na tumulong sa mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. Anya, sa katunayan, nag-ambaga ng House members para matulungan ang earthquake victims.
0: Nagsama-sama na yung mga miyembro ng House. We have already begun a donation and relief efforts, and there have been over 100 members of the House who have already pledged support, some of them even their own personal resources, to help the victims of the earthquake disaster. Under the leadership of Speaker Boji D, nagsasama-sama po ang mga miyembro ng House of Representatives.
6: Si House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, ipinakilala na ng House Prosecution ng private lawyers na tutulong sa panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Lovistro, ito ay unang batch pa lamang ng mga pribadong abogado na tutulong pro bono sa prosecution team. Kabilang dito ang mga miyembro ng PECA Bar Law na sina Attorney Marfot Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang mga abogado mula naman sa Kapuno ng Castillo Law na sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora.
1: We solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Mas kilala sa tawag na pro bono, o para mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, ibig sabihin, libre, walang bayad.
6: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Lovistro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, handa ang mga pribadong abogado na voluntaryong tumulong sa House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na harapin ang disinformation, personal na atake at posibleng political backlash habang nagpapatuloy ang mga pagdinig. Sinabi ng veteranong abogado na si Attorney Lorna Pataho Kapunan na inaasahan nila magiging mabigat ang mga susunod na buwan dahil sa mga maling impormasyon at pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga sangkot sa proseso. Ayon kay Kapunan, nananatili ang kanilang focus sa katotohanan at sa proseso ng konstitusyon. Nanawagan din siya sa media na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng kanilang ginagampanan upang mailabas ang katotohanan at mapanagot ang mga opisyal na dapat managot.
22: What matters here is that we are useful, that we will be useful in supporting or aiding our public prosecutors in presenting a strong, fair, and evidence-based case. So, the direct answer to your question, ma'am, is bring it on.
6: Yan ang pahayag ni Attorney Lorna Capunan, miyembro ng Private Prosecution Team.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacañang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
2: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan kung ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
6: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral G. Tariela ang paalala sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
7: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
6: Sa Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
2: Kasama na rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalali.
9: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
23: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
24: Ay, aircon ba ako?
23: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
24: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
23: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:36 ng umaga. Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinapaubayan naman ng Malacañang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
2: Kasama na rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
6: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilinaw ng Malacañang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan. At ito ang pahayag ni Undersecretary Castro.
2: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
6: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba pang pangunahing balita, nagsalita na ang head coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin hinggil sa pagpanaw ng mga student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos ang kanilang training sa Baler Aurora. Sa isang video na ipinost sa social media ng Ateneo, nagsorry si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang basketbolista. Binalikan din ng head coach ang mga naganap sa araw na nangyari ang insidente. Dagdag niya, hindi lamang sina Baterbonya at Adili ang kanyang binigo, kung hindi ang buong basketball team. Kinilala rin ng Ateneo basketball coach na mas mabigat ang nararanasan ng pagdadalamhati ng mga pamilya ng dalawang nasawi kaysa sa nararamdaman niya o ng buong team.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipinanawagan naman ng Malacanang ang agarang investigasyon ukol dito.
2: Hindi po natin kailangan i-preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa unang pa ring balita, pinadalhan na ng sabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkakalunod ng dalawang student-athletes. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng sabina kasama ang barangay officials sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
11: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
6: Si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Alexander Morico II.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, ipinasabina na ng Department of Labor and Employment o DOLES si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Anya, susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activities. Sinabi ni Tolentino na maaari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at ire-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito.
12: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. Tole is simply or will simply do his job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law.
6: Yan ang payag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ateneo, kailangan ng magsalita at itigil ang pananahimik sa pagkamatay ng dalawa nitong student-athletes. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Suportado ni Manila Representative Joel Chua ang pahayag ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na nawawalan na ng pasensya ang publiko sa patuloy na katahimikan ng Ateneo de Manila University at ni Coach Tab Baldwin hinggil sa mga detalye ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Chua, ang araw-araw na katahimikan mula sa paaralan at coaching staff ay nagdudulot ng pagdududa at pangamba sa publiko. Paliwanag niya dahil dalawang estudyanteng atleta ang namatay, may obligasyon ng Ateneo na magpakita ng pananagutan. Anya, dapat isabuhay ng eskwelahan ang reputasyon nito bilang tagapagtaguyod ng katarungan at karapatang pantao bilang isang institusyong Hesuita. Sa kasalukuyan, naka-leave of absence si Coach Tab Baldwin at team manager Christopher Kimpo at inaasahang susunod sila sa investigasyon ukol sa insidente. Ayon sa PNPCIDG, posibleng hazing ang sanhi ng pagkamatay, kaya itinuturing na persons of interest ang mga tagapangasiwa ng sports, coaching staff at bawat manlalaro ng basketball. Nanawagan din si Chua sa immigration, airport at airline authorities na maging alerto para maiwasan ang posibleng pag-alis ng mga sangkot sa kaso. Hiniling din ng mambabatas kay Aurora Governor Isidro Galvan at Dipakulao Mayor Danilo Tolentino ang tulong sa pag-secure ng kooperasyon ng local na first responders, rescuers at pamunuan ng resort. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: na tugisin po ang mga gantong uri ng produkto na lumalaganap po sa ating mga kababayan, sa ating bayan. Upang masiguro po na ligtas po yung mga inaalaga ang hayop, ganun din po, ligtas din po ang mga taong makukonsume po ng mga produkto nito.
1: Si National Bureau of Investigation Assistant Director for Investigation Service, Eric Mercado.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Pinababacktrack na ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang CCTV kaugnay sa viral incident ng delikadong panghaharang ng isang motorcycle driver sa isang kotse. Ito'y dahil sa umano'y nakita nitong babae sa loob ng hood ng sasakyan. Ayon kay Artes, na ipag-ugnayan ng ahensya sa kapulisan maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang malaman ang dahilan ng kanyang pagharang.
3: Meeting na namin kung saan-saan siya dumaan para mas mabilis ma-identify. And then pag nakakita namin yan sa aming mga CCTV cameras, we'll definitely coordinate sa PNP at sa LTFRB. Ganon din po sa, I think, Grab yata yung suot niya, uniform, para ma-identify talaga kung talagang legit po ng Grab. Ano ba talaga siya, rider or partner. And then ma-ano ng PNP para malaman ano ba talaga ang purpose niya sa pangaharang at pagsasabing ni babae doon sa trunk.
1: Yun ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 80% ang naitalang compliance rate ng Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap na 50 pesos per kilo sa mga imported na bigas na 5% broken rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, na indikasyon ito na epektibo ang sinasagwang monitoring ng pamahalaan lalo na sa mga patuloy na lumalabag at sa itinakdang price cap sa imported na bigas. Pagdating naman sa mga retailers na na-issuean ng notice of violation, sinabi ni Ang C na sumampa na ang mga ito sa 36 kung saan 13 sa mga ito ang sumagot na sa DA kaugnay ng nakitang paglabag sa imported rice price cap.
4: As per AMAS, 80% daw ang compliance of now. So far, ang na-issue natin ay 36 notices of violation. Out of 36, 13 have responded so far. All of the notices of violation, we have already endorsed adjudication officers natin.
1: Samantala, inirekomenda na ng Department of Agriculture ang 30 araw na pagpapalawig sa 50 pesos kada kilo na price cap sa presyo ng 5% broken imported rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, layo ng rekomendasyong ito na bigyan ng patas na laban ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng makatuwirang presyo ng bigas sa merkado. Nilinaw naman ang opisyal na rekomendasyon pa lamang ito at ang final decision ay nakadepende pa rin sa NPCC at sa Pangulo.
4: So far, gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So, para rin talagang ma-regulate natin itong papasok ng mga imported.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, sinegundahan naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang planong extension ng price cap para sa imported na bigas. Ani De Mesa, hindi naman magiging masakit na suntok sa mga retailers ang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas dahil sa mababang presyo ng bigas sa pantay-digang merkado. Makatutulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas.
5: Alam natin na mas effective siya pag short term ang implementation. Siguro another month will not hurt para ma-ensure natin na yung gains natin. Kasi yung local rice natin, which is 80% na ma-produce, ang SRP natin on 53. So if you look, malaki ang may tutulong ng pagpataw ng continuous ng price cap for imported rice para ma-team yung presyo kasi doon ka huhugot eh.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iinimok ng Malacanang ang publiko na isumbo ang mga retailer na lumalabag sa rice price cap. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito ay para tulungan ng Department of Agriculture na imbestigahan at mapanagot ang mga lalabag dito. Inaasahang irerekomenda ng DA ang pagpapalawig sa 50 pesos per kilo na rice price cap bago ang expiration nito sa June 30.
6: Ito naman po ay titignan po natin at kung sasang-ayunan pa rin po ng

0: National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo. Pero magre-recommend po sila na extension for the price cap.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, sapat ang pondo ng Commission on Elections para sa special election sa Cavite. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa Malacanang na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Francisco Barzaga Jr.
0: Nausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
1: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sentro ng Wika at Kultura, katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsulong ng mga wika sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Berlin ay sinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino pagpapalaganap ng wika sa bansa sa pamamagitan ng Sentro ng Wika at Kultura o SWK. Ito ay mga panrehiyong sangay ng KWF sa mga universidad, institusyon at organisasyon sa bansa na nagsasagawa ng pananaliksik, pangangalaga ng mga wika at kultura at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Ayon sa KWF, mayroon ng 54 SWK offices sa buong bansa, kabilang ang 6 na naitatag ngayong taon, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng mga programa para sa wika at kultura. Ibinahagi naman ni Dr. Leopoldo Transona Jr., ang Pangulo ng Samahan ng mga Direktor ng SWK, mahalaga ang mga sentrong ito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa pagsusulong ng mga wika sa bansa.
4: Masaya tayo sapagkat ang mga mag-aaral ay kasangkot sa kung ano ang isinusulong ng SWK at KWF. So nagiging mulat sila na dapat palang gawin ito, kami bilang mga Filipino major, dapat palang gawin ito. So nagiging aktibo sila, kaya na isasagawa natin ng matagpay ang mga proyekto mula sa Komisyon sa Wikang Pilipinas.
3: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, palalawakin pa ng Pilipinas at Sweden ang ugnayan sa energy, digitalization, manufacturing at iba pang strategic sectors. Ito'y para suportahan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Una nang nag-courtesy call sa bansa si Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry, at ang Swedish delegation para palakasin ang economic cooperation at tingnan ang iba pang oportunidad sa Pilipinas. Welcome naman kay Finance Secretary Frederick Go ang potential partnerships sa healthcare, agriculture, food security, electronics, mineral processing at services sector kasama ang Russia. Para naman kay Ferry, inaasahan itong mapapabilis ang grant processing para sa mas maraming mahihikaya na investment at proyekto.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pangungunahan ng Pilipinas ang inaugural virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa Hunyo 18 at 19. Inaasahang datalo sa pagpupulo ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN railway institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price high.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang patid ang pagsisikap ng pamahalaan, partikular ng Marcos administration, upang palakasin at patatagin pa ang labor market resilience sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahalaga ang mga isinasagawang hakbang ngayon ng pamahalaan, lalo't umiira ng iba't ibang economic pressures. Ani Edilion, mahalaga ang patuloy na operasyon ng labor demand sector sa kabila ng kinakaharap ng economic challenges ng bansa upang manatiling matatag ang economic standing ng Pilipinas.
5: Hindi lang on the part of labor supply, sabi sabihin yung mga nagtatrabaho, dapat nakahanda sila yung kahit anong challenges ma-overcome, no? Pero ang gusto rin namin, ultimo yun sa labor demand sector, yun sa mga investment side, na sana ay kahit anong challenges is patuloy pa rin yung kanilang pag-operate, no? Kaya nilang mag-adjust ng kanilang mga proseso.
1: Yan ang pahayag ni DepDep Undersecretary Rosemarie Edilion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Good news naman, pumalo sa record high number ang agriculture exports ng bansa sa 33.2% o katumbas ng $1.029 billion. Iniugnay ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang record high export sa pagbuo ng Marcos administration nang tanggapan na siyang solong tututok sa agri exports ng bansa. Anya, nakatulong ng malaki ang mga exports, partikular sa pagpapababa ng agri-trade deficit. Ayon kay De Mesa, naging daan din ito upang mabuksan ng mas malawak na global market sa tropical fruits at high-value crops exports ng Pilipinas.
6: Pati this administration na nagkaroon ng ganong opisina na tutok sa export. Sunod-sunod yung mga pagbubukas ng mga bagong markets for our tropical fruits and high-value crops. So yun yung talaga yung focus natin. Ang target natin is to narrow down the trade deficit, yung gap ng imported items natin saka export. We have very strong comparative advantage compared dun sa ibang bansa.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Asahan na ng mga consumer ng Meralco, natataas ang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, dating South Korean President Yoon Suk-yeol sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa di umunoy pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Danyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong si dating South Korean President Yoon Suk-yeol matapos mapatunayang nasa likod siya ng pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Ito ang kinumpirma mismo ng isang tagapagsalita mula sa Seoul Central District Court batay na rin sa ulat ng Al Jazeera. Kasama sa nasabing pagpapalipad ng mga drone patungong Pyongyang ang pagpapakalat ng mga propaganda leaflets na nagdulot ng matinding tensyong pangmilitar sa pagitan ng North and South Korea noong October 2024. Inihayag ng mga taga-usig noong Abril na ang hakbang ni dating Pangulong Yoon ay naglagay sa seguridad ng South Korea sa malaking panganib. Mariin namang itinanggi ng dating South Korean President ang mga paratang laban sa kanya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Barangay Ginebra San Miguel nanaig kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner Cup Finals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Team Tapales.
8: Sa harap ng higit 18,000 fans na naigang Never Say Die Spirit ng Barangay Ginebra upang makuha ang 3-2 final seed kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup matapos ang 195 overtime win gabi ng Biyernes sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Umiscore ng 54 points si Justin Brownlee para sa Gin Kings na isang panalo na ang kinakailangan para makuha ang kampiyonato sa kasalukuyang conference. Nagdagdag ng 13 points si RJ Barrientos habang may 12 points naman si Japet Aguilar at 10 para kay Troy Rosario. Nanguna naman para sa defending champs na TNT si Chris McCullough na may 38 points. Ang Game 6 ay muling gaganapin bukas sa Araneta Coliseum sa ganap na 7:30 p.m. Mula sa Sports Radio, ako si Team Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineer Jabel Lustre, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Ako po si Efrain Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Welcome aboard. Sa Philippine Coast Guard
9: State. Maliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
22: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo
0: ang mga latest sporting events sa buong bansa.
3: PSC Hour.
0: Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Maraming salamat. Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli tayong magkakaugnayan dito lamang sa Lingguhan na Philippine Sports Commission R. Ito po yung programa ng ating National Sports Agency, Philippine Sports Commission. Muli nating ibibida ang mga tagumpay na mga Pilipinong atleta nag-uwi ng karangalan mula sa iba't ibang kompetisyon nitong mga nakaraang araw. Gayun din po ay aming ihatid sa inyo ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission nito ring nakaraang linggo. At higit sa lahat, highlight nito yung aksyon o hakbang na ginawa ng ating National Sports Agency patungkol po sa balungkot na insidente, itong tragic drowning incident, pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes, okay, diyan po sa kanilang training camp sa Aurora. Kaya naman, samahan kami sa isang oras na presentation sa ating Philippine Sports Commission R. Amin pong ihahati din sa inyo ang mga ganap sa ongoing na Philippine Athletics Championships dyan sa NCC, New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Ito po ay presented by Philippine Sports Commission. Meron din tayong ongoing na Southeast Asia Squash Championship at yan naman ay sa Rizal Memorial Sports Complex. And then, yung iba pang team natin ay umalis o aalis patungo naman sa isa ding malaking international competition sa larangan niya ng tennis, ang Billie Jean King Cup. So, Philippine Women's Tennis Team, maitatampok din natin mamaya dito sa ating program. Pero syempre, bago po ang lahat ng ito, ay aming ihatid muna sa inyo ang ating Integrated Communications and Events. Ito po yung section ng ating PSC para sa pinakahuling mga ganap nga dyan sa ating commission. Ating ihatid sa inyo si IZ Almazan.
0: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Isang makabulang araw ng kalayaan po sa ating lahat, sa ating mga viewers, listeners, and followers po, no? Isang magandang hapon po sa ating lahat. Muli po ako si IZ Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates, mapa agency man yan or from our team Philippines. At ito na nga po, no, uumpisahan nga po natin ang ating PSC updates with none other than our athletes' achievements. At sino pa nga po, no, ang pwede nating ibida for our achievements kundi ang grass court glory ni Alex Ayala in Birmingham. Our very own Filipina elite tennis player Alex Ayala won the WTA 125 Lexus Birmingham Open 2026 title in England. The 21-year-old Ayala defeated her doubles partner Nicola of Czech Republic with a come-from-behind win 5-7, 6-3, 7-5. Ayala's epic run in Birmingham counts as her second WTA title following last year's Guadalajara 125 Open in Mexico, showcasing her brilliance and tenacity in this sport. Ito na nga po, no, ang ating updates from the previous engagements nga po, no, ng ating komisyon. Last Saturday, an extraordinary milestone unfolded that day as the Philippine Sports Commission Chairman Gregorio received the prestigious military fire honors at the PMA Lim Hall in Baguio City. The momentous occasion was witnessed by PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Baguio City Mayor Benji Magalong, alongside PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as key officials from both the PMA and the PSC. Initiated by Mayor Magalong to bridge the gap between military discipline and athletic excellence, the visit was ignited for a powerful new vision for sports development. And turning this spark into immediate action, the PSC is going all in to support the athletic training of the cadets, moving past initial plans of a 500,000 peso donation, Chairman Gregorio and the present PSC commissioners officially announced a massive 3 million worth of sports equipment alongside 30 sports balls for the academy. At habang nangyayari nga yan ay dito naman sa Manila, meron tayong freedom, fun, and freebies. We had the absolute best time hanging out with everyone at the Kalayaan Government Programs and Services Fair. Nag-set up nga po no ang ating PSC ng booth dito para nga mapalaganap ang ating campaigns. And syempre, meron din tayo dyang mga exclusive merchandise for our PSC fans. Monday naman, we had good food, good company, and shared purpose. Ang ating chairman po ay happy to celebrate over dinner with Alas Pilipinas after their decisive victory against Kyrgyzstan at the ABC Women's Nations Cup in Candon, where Team Philippines won in straight sets, that's 25-9, 25-11, and 25-17. Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, together with Candon City Mayor Eric Dario Singson, showed all-out support para sa ating Alas Pilipinas as they carried the flag at the ongoing ABC Women's Nations Cup 2026 in Candon City. Alas Pilipinas, led by the Phenom Alisa Valdez, emerged victorious in their first match against Uzbekistan and suffered a thrilling 5-set loss to Australia in Pool A of the competition. Para naman sa last update natin this week, the PSC happily donated a CR mobile X-ray imaging system to the Hospital ng Maynila Medical Center. The CR system provides live, high-resolution imaging during orthopedic surgeries. This technology allows medical professionals to precisely guide implants, repair fractures, and perform joint replacements, which directly benefits athletes during training and competitions. This collaboration is vital to the agency's objective of helping athletes reach their fullest potential. PSC Chairman Gregorio, alongside Commissioners Walter Torres and Matthew Gaston, and the agency's Medical and Scientific Athlete Services, or MSAS, ensured that the apparatus would serve the local community. OIC Medical Center Chief Dr. Grace Padilla warmly received the equipment together with the hospital's medical staff. Joining them as well was Manila Sports Council Chairman Dale Pardo Evangelista. At yun na nga po nung ating mga kaganapan po no for the past week, meron lamang po tayong konting announcement. Nagbabalik na nga po no ang Walk, Run, and Roll in its 2026 edition with a tagline po no, One Movement, One Community, No Barriers. Nagsimula na nga po nung ating registration nitong June 9 at pwede pa po kayo mag-register to celebrate the inclusion and the power of movement, bringing together individuals of all abilities to walk, run, and roll toward a future where sports is accessible to everyone. In partnership nga po to, no, with Milo Philippines and the National Council on Disability Affairs. Kaya kung gusto niyo po mag-register no, para sa ating Walk, Run, and Roll 2026, ay you can visit lamang po this post on our Facebook page and other social media platforms. At yun na nga po nung ating updates from PSC for this week. Muli po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Pris Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami no, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan ang aming mga kaganapan, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po no, from our agency, ay posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
1: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Maraming maraming salamat si IZ Almasan mula po sa Integrated and Communications Events or Integrated Communications and Events ng ating PSE. Dagdag ko na lang yung isa pa ring announcement, ano? At ito ay napag-usapan natin sa isa sa mga programa dito sa Sports Radio. Yung palang Philippine Sports Commission at saka Philippine Sports Institute, okay? Meron silang magkatuwang na proyekto. Ito ay sa pagbigay po ng mga certificate doon sa sports law, sa mag-aaral ng sports law and governance. So, ang isang ating NSA leader at isa nga din po na sports law professor, ayun, ay merong proyekto kasama ang PSC, Philippine Sports Institute, na magsimula ito sa June 20. Okay, June 20 to December 12, first and third Saturdays. At yan po ay magaganap sa PSI, National Sports Museum, Philippine Sports Complex, dyan sa Pasig. Okay, iba-iba pong mga lecture ito or short course, mga core modules ito at saka mga elective modules para malaman, okay, matutunan natin ang sports at batas, ika nga. So, pwede pong i-check nyo yan at syempre, pwede tayong mag-enroll at sama-samang matuto. Ako, aabangan ko yung yung sa November pa, November 21, Media in Sports. Ayan. So, samahan si Attorney Al at ang programa ng PSC at ng Philippine Sports Institute. Samantala, it's 1:15. Okay, so tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. Isa pa sa talagang napagtuunan ng pansin sa ating National Sports Agency ay ito nga pong usapin sa nakakagulat at malungkot na pangyayari sa Koponan Collegiate Team. Yan po yung Ateneo de Manila, okay, ang Blue Eagles, ang kanilang training camp na nung araw ng Lunes ay nagkaroon ng insidente kung saan nga po maagang na maalam ang dalawa sa mga miyembro ng ating team, itong team na ito, at sila itong palarong pambansa MVP na naglaro sa Davao Region at syempre magiging scholar na dito sa Manila. So siya po si Rene, okay, si Rene Baterbonya at yung Nigerian na si Divine. Okay, so ang pinakahuli ay ang mga labi ni Rene ay nandiyan na sa Davao. Okay, dyan po yan sa Ateneo de Davao University Campus kaninang madaling araw na ihatid dyan. At ngayon po ay nag-uumpisa na dahil alauna ng hapon ang kumbaga pagbubukas ng public viewing para dito po sa mahal nila na sabihin natin, ehemplo, lalo na sa mga kabataan, mula sa araw nito hanggang araw ng Linggo, ang public viewing, meron pang mass sa gabi, 6 to 7, sunod-sunod na araw yan, bago ilipat si Rene doon naman po sa kanyang probinsya, at yan ay sa Agusan del Sur. So ang amin din pong pakikiramay sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers na nakasama niya sa Ateneo at sa lahat. Malungkot po itong ganap na ito sa ating Philippine sports. Marami pa pong mga kaganapan, ang mga investigasyon sa takbo nga ng mga pangyayari. At ang ating pong National Sports Agency na PSC ay kaagad din naggawa ng aksyon. Ika nga dito, pinangunahan ni Chairman Patrick Pato Gregorio ang isang stakeholders panel. Okay, so isang pulong po ang naganap nung araw ng Miyerkules. At yan ay sa opisina ng PSC dyan sa Manila. At matapos yan ay sama-sama na humarap sa media yung mga miyembro po ng panel. Yan po ay mula sa UAAP, yung Collegiate League na kinabibilangan nga po ng involved na university, Ateneo. Okay, sa pamagitan, pangunguna ni Attorney Rebo Sagisag. Nandiyan din po yung panig ng Department of Education, okay, si Yusek Malcolm. Nandiyan, tapos meron ding taga CHED, okay, meron ding taga National Youth Commission. At syempre pa ang pamunuan nga po ng Philippine Sports Commission. Aming ibabahagi sa inyo ang mahalagang pahayag, ang mahalagang mga napagkasunduan doon sa una pa lang yan, ha, na pulong nitong stakeholders ng Philippine Sports patungkol nga po dito sa usapin na ito. So narito si Chairman Pato Gregorio mula nga po sa nasabing press conference ng PSC at ng Philippine sports stakeholders.
6: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
7: We will do something about it at the soonest possible time. Dalawa po ang tracks ng problemang ito. Yung track na nandoon sa criminal and police investigation na wala po kami ng kinalaman. At pangalawa, yung track ng sports and athletic education programs kung paano po natin papatibayin at paano may iwasan itong problema ito. Because there are thousands of teams, thousands of schools doing all these programs, training programs before competition starts. And definitely, with the support of TEC and CHED, UAAP, Samang Basketball ng Pilipinas, and all other NSAs, kami po sa PSC ang pwedeng magtaguyod ng framework na ito in cooperation and in partnership also with the legislative branch. Kaya nga po, sabi nga po, kaya po namin pinaitaw yung bill na final ni Congressman Mike Lee. Kasi meron na po yan eh. Isinusulong na lang natin. And maybe this is a good time to really pursue all of this. Ang importante po kasi, bakit kami nag-meeting today? If we want to tell the family, we want to tell the mother of Rene, and we want to tell the people of Agusan, that hindi lang po kami nakikiramay, may gagawin po tayong aksyon. The process is ongoing. Hindi po binabaliwala ng mga taga-gobyerno ang problema ng ito. At meron pong makakausap ang mother ni Rene in solving this problem.
8: Usap po kami ngayon na ang ibibigay po ng Philippine Sports Commission in partnership with all the government sectors present here today ay 250,000 pesos para sa pamilya ni Rene at 250,000 pesos para sa pamilya ng Divay. Yan po ay tulong ng gobyerno para lang po ma-address natin yung pangangailangan ng mga pamilya na nasawi. Maraming salamat po.
6: Oh, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: So inyo pong napakinggan ang bahagi nga po ng press conference ng PSC, ganun din kasama mga stakeholders, nilinaw nila doon. Hindi naman sila nag-iimbestiga, hindi sila fact-finding committee. Sila ay nagpulong upang gumawa ng hakbang. Mga safety measures ay tunay na maipatupad o kaya naman madagdagan pa yung revision ng batas na may sakop na dyan ay kanilang pinag-aaralan na para hindi na po maulit ang nasabing insidente. Ganun din ang mga hakbangin na patungkol sa pagiging mas organized yung coaching, ika nga yung talagang professional approach sa coaching profession, ika nga dito sa Pilipinas, di ba? May mga ilan pa na mga sabihin natin ay requirements na kailangan na meron ang isang coach bago nga po siya makapaglingkod sa kung anumang team yan dito sa Pilipinas para sa ganun ay tunay na magampanan niya ang kanyang tungkulin kasi halos siya na yung magulang nitong mga atleta na ito during training and during competition na kung saan siya nga po yung at the top of the team, ika nga. So, yan po yung naganap at inaasahan natin na may mga follow-up meeting. Kanina hindi ko pala nasabi, kasama din sa pulong ay ang National Sports Association, syempre ang Samahang Basketball ng Pilipinas, OSBP. So, maraming salamat. Yun po yung pahayag ni Chairman Pato Gregorio. Tayo po ay magbabalik dito lamang sa ating programa matapos ang ilang paalala.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
11: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy yung ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Babalik po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Kami po ay napapanood sa pages ng ating DCSR, Sports Radio 918. Ganun din po sa ating Philippine Sports Commission Facebook page. Ang ating pakikiisa sa selebrasyon ng 128 na Araw ng Kalayaan. Okay, so masaya tayo at malaya ang bansang Pilipinas. Sa ngalan din ng ating mga atleta na malayang nakakalahok sa iba't ibang mga international competition sila ay nag-uwi ng mga karangalan para sa ating inang bayan, ang aming pong pagbati sa atin ng Happy Independence Day. Malaki na rin ang puwang at ang ginagalawa ng sports para po talaga sabihin natin, maibandera yung bansang Pilipinas, di ba? Maipakilala pa sa buong mundo dahil nga sa kalayaan na meron tayo at kalayaan maipakita ang galing ng mga Pilipino. Yan naman po yung in a way bagong mensahe din nito mga bayaning mga atleta natin. Maraming bayani tayo noong mga nakaraang panahon. Yung mga bayani natin na tunay na nakilaban para po matamo natin ang demokrasya o kalayaan. At sa panibagong panahon ay syempre ito rin, mga atleta natin ay nakikibaka, nakikilaban din sila para ipakita ang bansang Pilipinas na malayang nakakalahok nga sa competition at ito nananalo, diba? Nagwawagi at tunay na ibinabandera at iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Okay. Para nagsasabi, kami ay winner, kami ay panalo, kami ay mahusay, diba? Okay, so mamaya po tayo ipupunta sa Philippine Athletics Championships dyan sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Pero bago yan, gusto kong ihatid sa inyo na alam nyo ba may isang kupo na naaalis. Tayo ay sasali sa isang malakihan na international competition. Ito po ay sa larangan ng tennis. Aalis sina Shira Rivera, ganun din si Alexa Milliam, Sila ay nagsasanay dyan sa loob ng Rizal Memorial Tennis Center, okay? At sila ay lalahok sa Billie Jean King Cup Asia Oceania. Kasama pa yung dalawa nating mga mahuhusay na Manila-based netters na sina Tenny Madis at Steffi Aludo. So si Coach Dennis D, ang datihang miyembro ng ating Philippine team, okay, at isang coach sa USNCAA schools ay narito. At syempre, siya yung mag-guide dito sa apat nating mga atleta as they compete next week sa Malaysia for the Asia Oceania Group 2 Billie Jean King Cup. Ang layunin, makaabante sa Group 1 ng nasabing prestigyosong kompetisyon.
25: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Radio 918, we have our Philippine Women's Tennis Coach Denise D for this upcoming Billie Jean King Cup. Coach Denise, how's the team a couple of days before the Asia Oceania G2 BJK Cup in Malaysia?
15: Well, first off, we have a little bit more of an experienced crew this time around. We have the same team as last year in 2025 Billie Jean King Cup Group 2, where they were one set away to getting promoted to Group 1. So we have one more year of experience, in addition, one more year after the Southeast Asian Games, where we have two bronze medals. So I think with a more experienced team, we have Shira, Tenny, Alexa, and Steffi. I think it'll be very, very exciting to have them all four again for this upcoming games.
10: Yeah, so what do you think are your chances of promotion to Group 1 with the same roster? We almost did it last time.
15: I think we have very good chances. It's definitely going to be a very challenging field every year in Billie Jean King Cup as the rules change. Teams and nations are getting stronger and stronger. But in Kuala Lumpur next week, the conditions are going to be tough. They're going to be hot. It's going to be a long week of tennis, and I think our team is ready for it.
10: Yes. Do we have the groupings? What nations will we be facing, and what's the format for the tournament?
15: We have 10 nations competing. We're going to be split into two groups. We're going to play group stages from Monday through Friday with one day off, anytime in between. The draws come out this Sunday, and you must be placed top two in your group to play in the promotional or regulation playoffs on Saturday. So our goal in the first 5 days is to get into the top two to get that opportunity to go up.
10: How do you see the level of competition for this edition?
15: Chinese Taipei, Hong Kong, Malaysia, Singapore, they have great competitive players who have WTA, ITF points, including Grand Slam junior winners. So I think they're going to definitely be some very competitive contenders for us. But overall, with this group, we have Shira, who's been number one in the country in Division Two. And we have Tenny and Steph, who's also played in WTA 125. So I think we also have some players with some great experience.
10: Yes. How important is this BJK Cup for the next events for the Pinoy netters, particularly the Asian Games?
15: We have Billie Jean King Cup is basically World Cup of soccer. It's a great test to see kind of what to compare what we can do against other Asian countries. So I think this is an amazing opportunity for all of us to continue proving ourselves as a country and keep building, especially with Alex, who is fighting for us every single day out in the tour. I think the Philippine tennis is not only growing, it's getting better and it's getting stronger every year.
10: Yes, so for the Asian Games, will we be fielding a complete team?
15: Yeah, I think that's the idea. That's what we're trying to do. I'm pretty excited to do that. I don't think we've had a full team in the Asian Games in a while. So I think it is going to be very exciting to have all, not only a full team, but everybody representing in singles, doubles, and mixed.
10: This might be thinking in advance, but if the team will be playing for the Asian Games, what are the plans to train them? Is Alex Ayala joining the team for the Asian Games in Japan?
15: I think, yeah, there's a there has been no announcement yet, but I think there is definitely going to be a good chance. Obviously, whoever wins the Asian Games is going to get the automatic wild card to the LA Olympics. So it is a very big event, not just for Alex, but for a lot of other Asian countries. There is no team event. It's only going to be individuals. But I think for the rest, I think we have a great combination of players who's also in the college Division I circuit. I think they're going to be able to get a lot of good match play in before the games begin.
10: Yes. Your message to all who will be monitoring the campaign of our Philippine team for this BJK?
15: I think everybody just keep fighting, keep getting better. I think everybody just needs to work together, inspire one another. And yeah, and I hope that we continue to work together and play for our country.
10: Thank you, Coach Denise, and all the best for our team.
15: Thank you.
16: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Thank you very much, Coach Denise D. sa interview ni Jess Laid. Aalis din po ang koponan. Bukas, si Shira Rivera, ganun din si Alexa Milliam. Sila po ay mga standout ng USNCAA Division 2. Jaan, and then ang ating local base, okay, netters na sina Tenny Madis and Steffi Aludo. Sa Malaysia, magaganap itong Asia Oceania 2 o Group 2 Billie Jean King Cup. So all the best. Sana Group 1 tayo sa susunod na competition, at iyan din ay magiging build up para naman sa darating na Asian Games. Samantala, standby tayo kay Ria Arevalo mula po dyan sa New Clark City. At siya ay sumusubaybay dito sa ongoing na Philippine Athletics Championships na may full support mula sa ating Philippine Sports Commission. Bahagi ito ng sabihin natin preparasyon, ganun din qualifying tournament din ito or qualifying event para sa mga Filipino athletes na nag-aambisyon na masama talaga dun sa ating Team Philippines, doon sa roster ng Team Philippines para sa Asian Games. Hindi po kasi basta-basta nakakalahok na ngayon sa Asian Games. Kailangang nandoon ka sa, sabihin natin, sa magandang pwesto, magandang oras, merong qualifying standard na sinusunod ang NSA, katulad ng PATAPA. At yan din naman ay ayon sa standard na meron, mismo yung palaro, yung Asian Games o kaya yung Asian Athletics, diba? Yung level na meron. So, yan ngayon ay ipinapatupad na, kaya mahalaga yung mga kompetisyon, siguro isang buwan na lang at matatapos na itong qualifying window for athletes, di ba? So, mahalaga. Yan ay isa sa mga kumbaga goal na mga atleta natin na kalahok nga dito sa Philippine Athletics Championships. Okay, so mula sa Capastarlac, New Clark City, na dito si Ria Arevalo. Yes, Ria, magandang hapon, magandang araw.
17: Maraming salamat, Judith. Magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio 918. So, nandito po tayo sa Capastarlac. Nasa ikatlong araw na po tayo ng aksyon ng Philippine Athletics Championships 2026. And sa ngayon kasi merong break dito po sa stadium, sa competition. Magre-resume ang labanan mamaya pang alas 4 ng hapon. And from this morning's report natin sa Headline Sports, no, after natin tumutok dun sa 3,000 meter steeplechase kung saan nagwagi itong ating mga national athletes na sina Jessamay Roda and Junel Gobosha ng Spectrum Runners pareho. So, na-improve nila yung kanila mga oras from their previous tournament 2 weeks ago sa Taipei. So, si Junel Gobosha po ang nagwagi sa men's competition, 9 minutes 08.35 seconds yung kanyang naging winning performance. And then si Jessamay naman, huge improvement din yung naitala sa kanyang oras kanina, 10 minutes 36.57 seconds. And ayon nga kay Coach Eduardo Buenavista, no, maaring yung oras na yon ay ma-convince daw ang Philippine Athletics Incorporated para nga pumabigyan ng spot sa roster for the Asian Games itong si Jessa May Roda. So, by the way, ikalawang ginto na ito ni Jessa May Roda. Yung kanyang gold kanina umaga is her first individual gold, kasi yung una niyang gintong medalya na kuha ng kanyang koponan, Spectrum Runners, kahapon. So, late after ng session sa day 2 ng magwagi itong kanilang mixed relay team, yung 4x400 mixed relay team ni Jessa Roda, Jevy Rebutaso, Jasmine Duha Lungsod, and Rani Pilas-Pilas. So sila po yun ang ibabaw dun sa 4x400 meter mixed relay. And dahil dyan, dalawang ginto na ang nakakamit nitong si Jessa May Roda. So aside from her, actually merong mas nauna kay Jessa dahil as early as last night, nakadalawang gintong medalya na pala itong si Russell Jerry Caporte ng Ateneo de Manila University. National athlete din natin ito, bronze medalist sa nakaraang Southeast Asian Games, diba, sa distance throw. So yung unang ginto ni Russell ay nakamit niya sa distance throw. He dominated the field, 50.08 meters yung kanyang naging winning heave. And then dinagdagan niya yan ng another gold last night sa shot put competition, men's open. So 15.09 meters yung naging ito namang naging best heave ni Russell Jerry Caporte. So far dalawa na silang mga atleta sa ating pagtaya, baka may nakalimutan tayo, pero so far sila pa lang yung dalawang nakakaginto. Pero meron na ring one gold and one silver yung ating sprinter ng Phil-Am Sports, si Drew Tumamakhil. So nakuha kasi ni Drew yung 100 meter dash gold, pero kahapon na unshami siya sa 200 meter men's event. So yan yung mga multi-medalists natin. Sa elite division. Kasi meron po tayong under 18 and under 20 competitions dito sa National Open. Samantala, pagdating naman dun sa mga record breakers natin, significant performances ang naitala ni Nathaniel Zeiler kahapon po ito nung day 2 ng mangibabaw siya sa men's 10,000 meter race walk sa oras na 43 minutes 53.38 seconds. So binuran itong si Zeiler na Filipino-German at nagre-represent ng Phil-Am Sports yung 31-year-old mark na naitala ni Sunny Diaz noong 1995, no? 44 minutes 28.08 seconds yung previous national record. So may bago na tayong Philippine record sa 10,000 meter race walk courtesy of Nathaniel Zeiler. So si Zeiler naman ay Filipino-German na nabanggit ko, and nakuha niya na kasi yung Philippine passport niya early this year, kaya considered na Philippine record na yung kanyang mark kahapon. And then sa under 20 naman po, bagong mga records din ang naitala ni na Seth Blessy Placido sa under 20 women's 5,000 meter race walk. Nagtala ng oras na 25 minutes 31.19 seconds si Placido noong day 1 night session, no, yung kanyang naging performance. And kanya pong na break yung 42-year mark, previous mark, no, ni Rosalie Quinto Remigio na 26 minutes 48.3 seconds dun sa 5,000 meter race walk. So ang tagal, di ba? Apat na dekada ang hinintay bago mabura yan. At ganun din po, more than 4 decades din ang hinintay para magkaroon tayo ng bagong record holder sa under 20 400 meter hurdles courtesy of Ivan Cabanda, isa sa mga young athletes natin na qualified na sa World Under 20 Championships. So napakagandang performance para kay Cabanda. Nagtala po siya ng new Philippine record na 51.54 seconds. So sa 400 meter hurdles under 20 men, yung previous record na hawak ko ni Jaime Grafilo na 52.19 seconds. Noong pang 1981, yan po yung na-eclipse nitong time ni Kabanda noong day one din to, day one competition ng Philippine Athletics Championships. So 44-year-old record yung kanyang binura. So hopefully, magpatuloy pa yung magandang performances ng ating mga atleta dito nga po sa National Open and for later, ilan sa mga antabayanan natin na finals is yung 100 meter hurdles. Muli pong tatakbo si Lauren Hoffman, ang ating Paris Olympian. So gunning for her second gold din si Lauren. Kasi she got the gold din sa 400 meter hurdles for women. And then

0: Ryan Labita, sina Frederick Ramirez, Carrie Slark Pantonial. Ayan, sila po yung mga yung mga runners natin. And then sino pa ba? Si John Clinton Abetong, no, one of our young athletes din, 400 meter under 20 men naman yung kanyang lalawakan. Depende kung nag-qualify sila kanina sa earlier rounds, no, at nakapag-qualify nga sila sa finals. So makikita pa natin sila mamaya po sa finals. And I think yung bukas pa pala yun, araw ng Sabado, yung 4x100 meter relay. So tomorrow pa yon. And then, ano pa ba, mga significant events natin for tonight. Yung javelin throw for men, nakita ko ang dating SEA Games gold medalist na si Melvin Calano, kasama rin siya doon. So, ilan pa sa mga babantayan natin. Itong, sino pa ba? So, yun na lang muna. Yun siguro muna yung mga ilan sa mga aabangan pa natin para sa afternoon session. Ito pong third day of action ng ICTSI Philippine Athletics Championships.
1: Okay, so two more days ang competition, Ria. Expected natin si Chairman Pato Gregorio to visit the Philippine Athletics Championships?
0: Yes, supposedly today, pero dahil Independence Day, no, naintindihan naman natin may mga engagements or mga events na kailangang puntahan si PSC Chairman Gregorio. So bukas po, inaasahan natin ang kanyang pagbisita dito sa New Clark City Athletic Stadium at maobserbahan, manood din ng mga races natin dito sa ICPSI Philippine Athletics Championships. So excited rin tayo dahil ang Philippine Sports Commission po is co-sponsor nitong track test na magpapatuloy hanggang araw po ng Linggo. So hanggang Sunday yung events natin dito sa National Open.
1: Okay, so maraming salamat sa iyo, Ria. Until later, sa mga latest developments, mula pa rin po sa ating Philippine National Athletics Championship. Salamat!
0: Maraming salamat, Miss Judith, mula po rito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Ako si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
2: Free zone to! Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, so salamat. Mula athletics, puntahan naman natin ang rowing. Bumandera din po yung rowing, ang Philippine rowing team natin na lumuhok sa Asian Coastal Rowing Championships o ang tawag Asian Beach Sprint or Asian Rowing Beach Sprint Championships. Ginanap yan sa Pattaya, Thailand. Noong nakaraang Linggo, bumalik na sila at nakaugnay natin sila noong araw ng Martes dito po sa Philippine Sports Writers Association Forum. Nakausap natin si Coach Benji Tolentino. Ganun din yung ating mga gold medalist sa under 16 at sa under 19. Napakalaki ng promise, ika nga, nitong mga kabataan nating rowers para makarating sa Olympic Games dahil ito pong coastal rowing o beach sprint rowing ay isa na ring Olympic sport. So narito, panoorin natin ang naging panayam sa mga promising rowers alongside Coach Benji Tolentino, ang ating rowing Olympian.
2: BSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Okay, congratulations. Ito na ang ating mga medalists, gold, silver, and bronze medalists mula sa Asian Beach Rowing Championships. Siyempre, panalo din yung kanilang coach, si Coach Benji Tolentino, no? Na ngayon, isa na sa mga coaches natin. Yes, congratulations, Coach. Ilan ang mga medalya? Kamusta po?
3: Okay naman po. Mabuti po yung result na namin. Ang nakuha po namin medal is 3 golds po. Mula po dito sa dalawang under 16. And then sa under 19 po, and then one silver po sa same under 19 po.
1: Yes. Gaano po kalaki na ang ganitong achievement para dito sa ating Philippine Rowing Coach Benji?
3: Super po, napakalaki pong achievement sa amin. Dahil nag-start po kami 3 years ago sa Ternate, sila pa lang po yung tatlo yung atleta ko. Ayun po, everyday kami nagte-training, lagi ko

0: nilang pinupush, motivation,
1: yes.
0: Kahit nahihirapan, although hindi pa kami nakapasok sa national team. Nung nakapasok kami sa national team, doon po sila lalo nang nag-boost.
1: Yes.
0: And then nakatrain po kami na makapag-compete na rin kami ng same competition po sa Thailand. Nag-silver po sila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ngayon po, gold na.
1: Wow, gold na. Yes. Ano yung name? Ano yung event ulit natin na nakuha ang gold medal?
2: Gracie Cabaltes po, under 19 double women's card po.
1: Yes.
3: Ayun, award po, under 19 double women's.
1: Yes. Gaano kasaya, gaano kabigat yung laban sa Pattaya, Thailand?
3: Sobrang saya po.
1: Mm-hmm. Yes. Sino mga nakalaban? Kamusta yung final race natin?
3: Bali, dalawang race po yun.
1: Mm-hmm.
3: Yung silver medalist po is Thailand and yung bronze po yung Vietnam po.
1: Yes. Okay, but before the finals, kamusta ang races?
2: First po, medyo pinakabahan po sa una kasi sobrang lakas po nung alon. Then nung nag-start na po yung laban, continue na lang po yung tiwals.
1: Yes. So what's next para sa inyong dalawa? Kayo talagang doubles, wala kayong singles. Ano po ang pwede nating pangarapin o maging goal sa mga susunod?
3: Bali, this September po, meron po kami lang sa World Rowing Championship in China po.
1: Yes. Ano yan, regular rowing o beach rowing pa rin?
3: Same po.
1: Coastal rowing o beach rowing, yes. And then, pangalan?
4: Mateo Banubatoro po.
1: Okay, anong event?
4: Under 19 Solomon.
1: Okay, so ano naman ang nangyari dun sa karera?
4: Masaya naman po at medyo nahirapan lang po.
1: Yes, silver?
4: Yes po.
1: Okay, sino tumalo?
4: China po.
1: Ganun ba kalaki ang lamang ng China? Pwede ba nating talunin ang China dito?
4: Tinabangan ko po next competition po.
1: Yes, babawian natin. Coach, ano yung performance nila? Pwede ba na talagang maging gold yung mga performance na silver na ito para sa kanya?
0: Yes po, sila po eh, ano, lalo si Matt, yung elimination tinalo niya yung China.
1: Wow.
0: Opo, siyempre yung China po, malakpas sa akin. Pag sinabing China, diba mga giant sila. Nagkaroon lang ng konting problema kasi napakalakas po ng wave.
1: Mm-mm.
0: Almost, hindi ka na makikita pag nagpe-perform ka.
1: Yes.
0: Luckily, naka-silver po yun namin.
1: Yes. Okay, eh dito naman sa dalawang shy boys na ito, gaano kaganda yung performance nila? So, ikaw na po, magkwento.
0: Actually, nung nag-uusap kami ni Coach Ed, nung nagtitraining sila, sabi, mag-medal itong dalawang bata natin sa under 16.
1: Okay, yan. Yan dalawa na yan, ha?
0: Pero, nung nakita namin yung performance nila doon, yun po, mas higit pa pala dun sa medal. It's gold yung nakuha nila. Sila po yung mga bata typical na naglalaro lang sa tabing dagat nung na-discover ko.
1: Okay. Taga saan sila?
0: Taga Ternate din po sila. Locally Ternate po sila.
1: Ayan. Okay. So sila na.
0: Ang sabi ko nga sa kanila, after this competition, hindi na kayo ordinaryong bata.
1: Tama.
0: Na pakalat-kalat lang sa kalsada. Iba na kayo.
1: Yes.
0: So nagkakatotoo naman po yung...
1: Yes. So agree, di na kayo ordinaryong bata ngayon at di na kayo mahihiyain. Anong gusto niyo pang mapanalunan? Gold na kaagad kayo eh, so, dito sa Asia eh. Anong next goal? Mag SEA Games? SEA Games?
5: SEA Games po at the Olympic.
1: Yes. Taga saan ka?
5: Ternate, Cavite po.
1: Okay, para ilang taon na?
5: 14 years old.
1: 14?
5: 13 po.
1: 13 years old. Okay. So, gaano kalaki pa ang pwede natin pangarapin sa kanila with the way they are performing now?
0: So, ano po, napakalaki po. Lalo na ngayon, na first competition nila, is gold sila. And the same time, sa age po nila na 13. Could you imagine 13? Ako nag-start ako 22 na.
1: Oh, okay.
0: So, long way pa po.
1: Two years
0: pa sila mag-under 16, tapos under 19, and then senior.
1: Yes.
0: Bago sila maging senior, veterano po sila.
1: Okay.
6: Coach, specifically, paano yung naging training nila? Like, ilan pong, ilang beses po nag-train? Or nag-weights po ba?
0: Bago pa lang sila, so basic lang muna po. Napakabilis po ng improvement nila kasi, could you imagine, November sila nag-start. November po silang dalawa nag-start sabay. Tapos basic lang. Tapos ang maganda sa kanila is matapang sila. Hindi sila takot kung ano yung pakiramdam na masaktan ka sa training, sa lahat ko. Yun ang pinaka-nagustuhan ko sa kanila. Kahit anong hirap yung paggawa mo, ginagawa nila.
1: Yes.
0: Although magreklamo, normal na may reklamo, siyempre.
1: Yes, okay.
0: Kaya ngayon po, napakalaki na mga expectation natin sa dalawa.
6: Yung pong training, ilang beses ang araw at ano pong mga ginagawa pa nila aside from yung mismong pag-rowing.
0: Ayun po, nag-gym po kami sa FITPAD. Nagkapasalamat niya po kami sa FITPAD kaya sa may-ari nung sa pag-at na nito. Maraming salamat po sa FITPAD family. Binigyan kami ng time para makapag-gym po sa kaya ang laking tulong po. Balpo, ang training namin doon is 3 times a week.
1: Wow.
6: Lalo kabibigat yung mga pinupuhat or leg press ba tawag doon?
0: Yes, po. Sila po, mga 150 bata to, mga 200 plus po.
6: Kilos?
0: Kilos po, nabibuild kami po ng power. Kasi all na mga kalaban namin ito, lalaki po kumpara sa amin.
1: So, ito meron itong World Championship ang Coastal Rowing. Ito ba'y pwede na rin masama sa mga Asian Games, sa SEA Games?
0: So far po ngayon sa itong Asian Games po sa Japan, wala pa po siya. Pero ano na po siya sa Olympics?
1: Olympic event po na ito?
0: Olympic event
1: po. Wow!
0: Kaya po, nung last SEA Games sa Indonesia, meron po.
1: Meron na.
0: Kaya po, pag after nun, sunod-sunod magkakaroon.
1: Yes.
0: Kaya po yun yung, sabi sa kanila, sipag lang at syaga. Hindi yung Olympic, hindi kayo kagaya po.
1: Yes, kagaya ni na Chris at ni na Joanny. Okay. So salamat po. Okay. Congratulations. 3 golds, tama? 3 golds, 1 silver. Okay, para dito sa ating under 19 and then under 16. Okay. So ayan po mula sa Philippine Rowing Team. Salamat. Okay, salamat at congratulations. Nakakatuwa, talagang very promising rowers itong ating natunghayan under 16 and under 19 winning gold medals and silver at the Asian level competition. Okay, ituloy-tuloy na natin from rowing, we will go to squash. Alam nyo ba, tayo ay tumatayo bilang host nitong Southeast Asian na satellite for men and women and likewise for junior squash competition. Diyan yan sa National Squash Academy. Yan ang venue sa loob pa rin ng Rizal Memorial Sports Complex. Si Jess Laid ang nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ang technical director, okay, of our event, si Aisa Dalida. Kaya narito, pakinggan, panoorin natin ang nasabing interview.
7: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
8: Sports Radio 918, kasama natin ang Tournament Director for the 4th Southeast Asia Junior Individual Championships and yung ating Philippine Satellite number 2 dito lamang sa National Squash Center sa Manila, Philippines. Aisa Dalida ng Philippine Squash Academy. Aisa, kamusta overall itong ating multi-nationality, international event?
9: First of all, thank you po, Sir Jess, for giving us the opportunity na i-share itong details ng tournament namin. So far, ang running namin from day one, smooth naman, sir. Wala naman masyadong hiccups. And also, yung natapos namin siya earlier than scheduled. So, lahat ng plano namin nasunod naman. Medyo nagkaroon lang kami ng problem sa venue in terms of air conditioning kasi syempre yung facility namin is though air condition siya talaga sa dami ng tao, yes, hindi niya kinakaya. And also yung weather natin today, kala natin tag-ulan na pero parang ano, extended pa yung summer. So ano talaga sir, medyo yun ang nagkakaproblema namin until now, yung ano sa loob, yung, yes, temperature lang.
8: Yes, pero yung dami naman ng ano nung ating mga participants, gaano karami yung umattend? Lahat ba nung nag-register, nag-express ng kagustuhan nila na mag-compete for this 2 events, nandito ba sa Pilipinas ngayon?
9: Initially, naka-receive po kami ng 120 entries. But on the latter part and then later time, nagkaroon ng mga iba-ibang circumstances and reasons na may mga pullouts, may mga injury, may school activities, ganyan. Kasi June na din. So, nagkaroon ng mga late, last-minute pullout. So, initially, it's 120 total players for each for across all categories. And then, we're down with 95 total for 10 categories, 5 age group for boys and 5 age group for girls.
8: So, 25 total athletes yung medyo hindi natuloy to compete for this. But, syempre, aside from our Southeast Asia Junior Individual Championships, andyan din yung Philippine Satellite number 2 natin na ongoing. Pero, dun man tayo sa juniors, kamusta yung nilalaro ng ating mga young athletes, particularly yung mga natuturuan natin from World Squash Day, yung mga outreach programs natin?
9: Yes, so yung mga members namin ng National Youth Training Pool, the likes of Ashton, Lyra, yung mga regular juniors or yung mga before na juniors namin na talaga nag-training full time and nagko-compete na abroad. ay naglalaro din. So they will represent Philippines in this event. And still, they're still in the main